0: kunyan, inihong commercial rice. Dyan po tabi sa tabi ng si store sa ground floor Cantabaco City Public Market. Pwera kaan, available man dyan. Dyan man yung mababakal tabi ang best kape green, black, gold, budas original. Kaya kung hanap nindo ka mo magbakal, tabako surusuan. Dahil ka natuan pa. O dyan na ka mo mag-grocery. Bina si store. Ground floor Cantabaco City Public Market. Haran yun po dyan sa Wood Park, ang syudad din Tabaco. O dyan bagay na pa, mabadi pa, matuyo pa. Kataid sa natabian kan Saro Lotto Outlet. Katuwang taman ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo, diretso na kamo dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Tamaurag dyan, magibo ng burak na pang regalo. Nagigibo dyan in surprise bouquet, money bouquet, chocolate bouquet, best coffee bouquet. Uy, kung best coffee bouquet sa tabi na si Store Iguaha, dawang kamo magbakal tabi, dangan ihato nindo dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Taariglado ang kinaaban kaya.
1: Hala, tila!
0: I-follow nindo ang Facebook account Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Chat nindo si Sir Ronnie Bio Barsaga. Nagigibo man dyan ng Sympathy Flowers. Nag-arrange man dyan ng burak para sa gusto na pong magpasakal. Este magpakasal. Pakarasal na kamo, torawan barato pan bagas. Dahil pa minaabot ni sanggatosang kada kilo. Dahil nindo pagalato na magsanggatosang kada kilo kan bagas. Bago kamo magpakarasal. Bait na, pag-agob na, humayo kayo at magpakarami. Pag-ibo ka din burak dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Purok dos kan divin rostro harariyon sa may food park. Pag-ilawag mo dyan sa may arko. Promerong pwesto dyan, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop yan. Kung kamo nangangaipuhan man in medical oxygen, industrial oxygen, acetylene, LPG, pint, petroleum use and regulator, pa-oxygen and trading sa Purokuno kan Barangay Bumbon, Tabaco City. Dyan sa Siga Avenue, kahilera sa natabi kan bulwagan ng katarungan.
1: Hala.
0: Kung mapadeliver ka ng LPG, chat mo si Ma'am Elena Fernandez.
1: Hala.
0: Kung mabakal ka, maski matanga ni medical oxygen, pwede kang mamukaw.
1: Hala.
0: Pwede mong pakawon ang mag-agom.
1: Hala. Tira!
0: Maski nasa kasiraman ang mag-agom, pwede mong pukawon.
1: Hala. Tira!
0: Basta medical oxygen ang sa imong kaipuhan.
1: Hala. Tira!
0: Iyatabi na daw ngayon kami sir nasa kasiraman ng turong.
1: Hala. Tira!
0: Mamata ngayon kami para sa namakapagbabaka. Ayos!
1: Hala. Tira!
0: Siyempre pa, katuwang taman ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Conra out, route, route, route, and cellphone. Dahil na tabi magpapara duwa-duwa, dyan na nindo darahon sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop.
1: Hala.
0: Kunday ka muna tawana ni iba na alawi makatindugon nin iPhone.
1: Hala.
0: iPhone 17, aba, pwede ka mangutang dyan sa kunyon, inihong Sweet Cellphone and Computer Repair Shop.
1: Hala. Tira!
0: E na magparalaw duman kay Ibana, tapig paparabas nga ni si Ibana.
1: Hala.
0: 50 million na ang followers ni Ibana sa sayang social media account.
1: Hala. Tira!
0: Big babas si Ibana, tama na nauda siya ni kunya, ni nasanggatos na iPhone 17 mga tugang, pero kinakaipuan mo mag-follow duman sa iya pong Casino Plus. Online game. Dalgal. Kaya daragiton su iba.
1: Tira.
0: O kaya, kung dahil ka mo nakakunyan duman, maglaom duman sa iPhone na ito ni Ibana, dyan na sa nakamu sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Nagawa mo dyan kipigpapautang. Bako sa na cellphone, laptop, computer, netbook, macbook, igwa dyan.
1: Hala.
0: Kaya man dyan nahiraha yun ang printer.
1: Hala. Tira.
0: Buda nagpo-photocopy naman dyan kan mga dokumento tabi. Kung igwa ka mo ng dokumento na gusto nga ipapotocopy, diretso na ka mo dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Taning sanaan kan Kasaul College, siyang baga sa may Tomas Cabales Street, Barangay San Juan, Tabaco City.
1: Hala. Tira.
0: Kampangan kan Chinoy Fire Station, yan. Iyan tabi ang sa iyang main branch.
1: Hala.
0: Igwa pa yan ni Sarong Branch, dyan po sa ASY Building. Kahalabaan man kan Siga Avenue, pasirin dyan sa simbahan ni San Juan. Oh, kahilera po yan kan 7-Eleven, kampangan kan South Star Drug. Ang nakabugtak dyan, Sweets.com Gadget Center.
1: Hala. Tira.
0: Kaya fight na.
1: Hala.
0: Anapon sana ang may gusto na magagom. Si Sir June and si Ma'am Hazel na Sardinya.
1: Tira.
0: Ano pa man ang programang ini hatod sa sendo kan mga minasunod na mga sponsors. Katuwang taman sa programang ini mga katindugon. Ang Balayo Gravel and Sand, kung nangangaypuan ka muna yung bye-bye sin graba sa pagpapag-ibokan sa inyong mga mansyon.
1: Hala.
0: Sa Balayo Gravel and

0: Natabi ka mo, tabarato ang bye-bye sin grabe dyan. Pig-deliver pa kung saan ka nagpapag-ibo ka sa imong mansyon.
1: Hala!
0: Anapon sa napon ni Engineer Jun Balayo, kan Balayo, grabe lang saan.
1: Hala! Tira!
0: Datuang taman tabi si Honorable Mayor Ray Bragay, serbisyo asin progreso para sa Tabakenya.
1: Hala! Tira!
0: Honorable Municipal Mayor si Capos Bilo, kan Bagong Malinao.
1: Hala! Tira!
0: Happy sa nasabi ni Mayor Xi.
1: Hala!
0: Board Member Carol Siga, buda si Board Member Vic Siga Jr., serbisyo asin pagriparo sa Bagataga, Premier Distrito kan Probinsya kan Albay.
1: Hala! Tira!
0: Dahil po nagkikibrada, puon ka ito, mantinido, sustenido ang serbisyong Siga.
1: Hala! Tira!
0: Salamat tabi, Board Member Carol. Buda kay Board Member A. Governor kan Red Cross. Na si Vic Siga Jr.
1: Hala! Tira!
0: Siyempre katuwang taman tabi si... City Council, si Loriner Burse, tandaan kagawad sa pag-asen sa tunay na amigo, Loriner Burse.
1: Hala!
0: Uy, ika na nagdadangog, baad mo yan mo man na ipabalangibog sa bilog na probinsya kanalway, ang sa imong legit na negosyo.
1: Hala! Tira!
0: Digdi ka na sa One Radio tabi.
1: Hala! Tira!
0: Mas dakula nakakaisi, mas dakula nakakaaram na ika negosyanteng legal.
1: Hala!
0: Mas dakula man siyempre ang chance mo nang magdakulan sa imong parokyano.
1: Hala!
0: Kaya sign ka pa, digdi ka na sa One Radio, usap tayo kaibigan, usap tayo kapatid, PM is the key.
1: Hala! Tira!
0: Ang talibong kanorasan, alas 8:11 na po nin pag gamorning. Kay Beth Naranyola, marina pag gamorning tabi kay Romnick Nabilao, pag gamorning sa gabos at mga taga-Hunop. Napait sa ang trabaho dyan sa Hunop, sabi ni Kalia Habidjuni. Marina pang hapot nanta, puta, daipa kami, mga tanod.
2: Ay, nintanod din eh.
0: Naman ini. Bas nandila ko rin. Kakasunod. Naman tanod, oy! Ano na naman ini. Oh. Maria. Ano nga paliwanag doon naman, mga tanod. Oy, mga tanod sa barangay. Kamu na sa naman daw pagpaliwanag sa kapwa nindo tanod. Pagalo ni Spilingon. Marilo Bitonio Wallet, good morning tabi sa Purok 3 Santa Cruz Malilipot, Elizabeth Belches Aquino Barugo Laila. Lillian Clarinho Boncalos, good morning databi kay James Kyle Clarinho. Salamat James Kyle Clarinho Vire. Briagas Adlao Jan Paul, good morning kay Gina Credito Austero. Marina pag good morning. Diyan sa market site sa Itere, buda kay Lorelina Valenzuela. Good morning databi kay Mike Berido sa taas kang market si, sa Mike Itere. Ano na, may sinabawan ka mo dyan na pertihon sa pagkaaga? Magkusido ka mo so, kusido bagang kuyan, inihong bangkulis, tapos bangutan nindo kang puso kang batag yung sukalibo purtihon bagay yan biyo naglalabog-labog ang tubig ang sabaw ka na din.
1: Hala! Tira!
0: Masira mo niya.
3: Gusto nang mag-abog.
0: Kodi alas 8:13 na mga tugang sa pagbulta na ta mapaluway-luway kita kan pagdiskuter kan mga isyo. Ade, inuton ta mga tugang tabi ang ulat sa bayan ni Mayor Ray. Baad lamang may muya kamong ipaabot ah, sa alkalde, buda kung ano ang sa inyong obserbasyon, ano ang sa inyong pinaglalauman mga katindugon sa gigibo na ulat sa bayan kan alkalde. I-share man nindo. Dahil nindo pagpapara sa derihon. Kung may hiling kamong negative, i-share nindo. Kung may nahiling kamong positive, i-share nindo. Mabulta na tulos ang programa ha, mga manoy imanay, di magharali. Mabultada tulos kita.
1: Hala, tira.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
6: Win!

0: Sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-sabay-s Bes, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita.
1: Ha? Nata, masa inka?
0: Ay, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
0: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asin bangko, igwapas yung daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, asin party needs. Bako mga birthday ka na...
1: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mod, ato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan! Bukod sa baratong panghanapon ako, dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pati gahalap mo? Musla!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongga Metro Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Alas 8.22 na mga tugang ninan ulat sa bayan po ni Mayor Ray. Diyan sa nagigibuhon tabi mga katindugon sa hampangan kan Tabaco City City Hall City Terrace tabi mga katindugon ano. Actually kaso udma pa ang preparasyon mga katindugon sa venue iyan. Anina may masirungan sa so mga maatindir. Muya maghiling ning live sa magiging ulat sa bayan kan alkalde. Pero, syempre, bilang mga tabakenyo, ako makikipulso ko ta na sa indo kung ika, satisfied ka? Kung ika satisfied sa performance kan alkalde, pwede mong ilatag yan, di ba? Kasi karapatan mo yan bilang saro mga katindugo na tabakenyo nagmamakulog digdi sa satuyang lugar sa laog kisan taon. Ano ba yung pinaglalauman nindo na ipipresentar ni Mayor Ray? Ano yung mga programa na lalauman pa nindo sa masunod na duwang taon bilang alkalde didikan syudad mga katindugon tabi? Sa pagtukaw niya, ano na ba yung mga changes na sa indong nariparo kung igwa? Kami paano as media mga katindugon tabi? Kung ako hapo to nindo personalmente, kung ano man ang sakuyang assessment sa performance mga katindugon kan alkalde, ako nakukulangan mga tugan, sa totoo lang. Iyo, kulang kasi... Although wala ki mga darakulang issues na nagboborotwaan pangunyan eh Mayor eh aram mo ang mga taga-tabako para masabi na performer kailangan mo kaipuhan mo magpahiling ning milagro masasabi tang garong ngaya sir amay man ang sa imong judgment ha? Si Mayor Ray ba nga ngaya? Ngunyan pa man sana naging alkalde kung ikukumpara mo ngaya sa dekada ng pabalik-balik ngaya dyan sa City Hall. Adi, bagay may punto man ano.
7: Hala, tira!
6: Kasi ang panggugobyerno,

ang pagpadalagan sa gobyerno mga tugang tabi dahil muman kayang daroon sa nasala o ginsan taon. Sa san taon na iyan, masasabi ta na parang honeymoon period pa sana. Kung sa boxing, first round pa sana mga tugang, karkuluan pa sana, tansyahan pa sana mga katindugon tabi, balasan pa sana iyan kan mga empleyado. Diba? Na pagkatiwalaan mo na maging katuwang mo sa marahay na pagpadalagan kan gobyerno. Pero bako naman baga bago sa panggogobyerno ang alkalde. Pero syempre, isitama na mas dakulaan kaibahan kay ito, buda sa ngunya na ang sa iya pirming nakakaputan mga katindugon tabi ang paglislar, paggibon ni mga ordinansa, paggibon ni mga resolution, as compare ngunyan mga katindugon na siya mismo ang executive. Yung mga priority programs nakadepende sa iya kung rin ang muya niyang inuton o tawanan mga katindugon ni maninigong aksyon, di ba? Kasi siya po ang nakakahiling. Siya ang nakakariparo kan gabos sa iyang nasasakupan na lugar. Eyo. Pero sabi ko nga ni isa sa indo, ako medyo nakukulangan. Kasi wala man ki infrastructure project kitang naririparo pa. Nahiling. Possible siguro dahilan sa mga issue sa national, kaya dahil pa nakakapagpatrabaho. Pero ang businessman na na-interview na alkalde, unong sa mga infrastructure project, nagkakaigoning problema mga katindugon ta. May mga contractor na nag-aatras sa mga bidding dahilan sa mahal na construction materials. So kahandalan kan mga contractor na malulugi sila pag once na inakseptan nila mga katindugon ang sarong particular na proyekto. Kaya ako ngunyan, sa ikaduwang taon kang alkalde, ako naglalaom ako na magkakaigwa ng mga tugang tabi ni mga infrastructure projects. Aminon tamang kisaday, kitang mga taga-Tabaco, na-appreciate niya to ang performance karong elected of nakansarong alkalde or executive mga katindugon kung igwa ka kinahiling na infrastructure development, di ba? Kung nagpapatrabaho dyan, yun ang satuyang appreciation per me. Arog ka ng satuyang naririparo. Kung nagpapagibukan tinampo, baka na iyo, nagpapatindog ng panibagong building, classrooms. Yan. Iyan sa mga kadaklansa. Ako, tindugon, ganun din ang pagiling ko sa sarong alkalde na nagmamaliugot mag-development sa paagi po kan infrastructure project. Diyan mo maihiling. Kung dahil kakipigpapatid mga infrastructure, kaya wala kayo maglalaog sa sarong lugar, stagnant mga katindugon ang sa imong pagpapadalagan, medyo ang tao ko niyan eh, masabi ay, di ba, maluya man ngayon. Pero syempre, despite kan mga siring kaan ng mga expectation kan sa tuyang mga kababayan, naghihiro man gayod ang alkalde, tanahiling ko nakakabot man nga ng Metro Manila, kaka-scout mga katindugon kung si Risa ang pupwede na mga posibleng makatuwang digdi sa Tabaco City sa mas lalo pang pag-asenso o kaya mga development as in sa mga possible na mga investors na maglaog digdi sa satuya. So, iyan ang sakuyang ko niyan. Iyan ang halaton ko kay Mayor Ray sa sayang ulat sa bayan ngunyan na hapon at yan ala 6. Aside kan mga accomplishment niya sa eksek, ano pa ang gusto niyang gibuhon mga katindugon tabi sa natatada niyang duwang taon antes giraray kan eleksyon? Ano yung mga priority niya tabi? Tining san taon na ini mga katindugon, ako ang paggiling ko ipinagpadagos niya lang kung ano sunabayaan mga katindugon na programa kan nakalihis na administrasyon. Eyo, siguro tama naman mga katindugon ang san taon na ini para sa iya

0: ngani na makapag-ipos-ipos naman siya mga tuga. Kan mga dapat niyang i-prioritize sa mas lalong ikagagayon as in ikakatalubo mga katindugon kan siyudad. Sabi nga ni kan sa iya po na inihong fundamental, tama ba yan? Form of government. Yugon mo yan. English, ano? Fundamental. Ang sa iya mga tugang na
1: hala, tira!
0: Pundasyon sa iyang panggugobyerno nakasentro sa serbisyo as in progreso para sa Tabakenyo mga katindugon. Iyan bagan mahiling nindo na pirmi niya mga katindugon na pigbabang kita no? Maski nga ni su programa rin sa One Radio, iyan ang nakabugtak eh. Serbisyo as in progreso mga katindugon tabi. But sabi yun, ang administrasyon ni Mayor eh, nakasentro mga padagos na paghatod serbisyo publiko sa mga kababayan. Pero bako lang basta serbisyo. Serbisyo, mga katindugon na nakasentro para sa mas ikakaasenso pa kang syudad. Iyo po yan, mga katindugon tabi. Kundi, syempre ika na naghihilingon yan, nagdadangog sa programang ini, ano pa ang pwede niyang itaaw? Bakon, ano pa mga katindugon ang pwedeng lauman sa saiya kan lambang Tabakenyo sa masunod pang duwang taon. Ayo, tangani na o kamo man, ba't may request kamo sa mga nagdadangog dyan? Ano ba yan gusto nindo na madangog sa alkalde sa saiyang santaon na paninerbihan pa sa nadigdi sa syudad? And ano pa ang muyan nindo nagibuhon ni Mayor Ray bilang alkalde kan syudad sa mga masunod pang taon? Pwede kamo mag-text. Pwede man mag-upod sa 0966-420-2491. Pwede man mag-comment sa comment section. Pwede man mag-chat sa Sakuyang social media account. Mariklabo, Gloria Erma Bermundo Barba. Good morning. Chad, bunkol mo. Marina Pagkagatabi. Kay Alan Discalzota, good morning. Pabati po kay Joel Bilan at kay Ferdinand Bombita na nagdadangog sa imo digdi tabi sa Marirok Pro 4. Good morning sa mga taga Marirok. Kumusta na diyan sa pigpatrabaho tinampaw? Uy, sa Marirok.
1: Hala.
0: Abida may ampaw da diyan na patrabaho. Inutrod ang pagtrabaho ha. Kaday pa da na haloy kunya na inihong rulubak-lubak na da tabi.
1: Hala. Tira.
0: Marie Clavo, good morning. Kalia Habijoni, Sir Ed. Si Mema Palan, itong Binadil. Mahain man kayaan sa iyang parataram nagmumuda. Eyo, si Mima baga ito sublogger. Pero bako ako follower kaya na, no? Nahiling ko na lang sa news na vlogger pala ito. Boss Lim, good morning Sir Ed. Bati ko po ang mga katrabaho ko din sa Pansitan. Nalit na magralaog. Ah, nasiraman kiturog iyan. Baka nagtilam naman ang kasubang gigayon. Si Jason Pasyar Jomel Manaites. Yugon mo ini. Maray na pagka-morning tabi sa sendo. Maricel Binyas, good morning. Shout out po shout out po Mama Lourdes Binyas Kanpawa. Sabi ni Maricel Binyas, Lyra Belda Prieto. Day o cover kantirador ang ulat ni Yor. Graduhan ko 1 to 10, 5 sana si Yor, sabi niyo sila unun. I-justify mo nang ta 5. Angela Cuderes, good morning. Roberto Ricaport, Contalba pa de. Oy, Ma'am Nelfa, Bandi Salvatierra, magandang morning, ma'am.
1: Tira!
0: Igwa po dyan kay Mike Berido na masiramo na sa baukan baka, kaya dyan ka mo magkaraon sa Mike Eatery sa baupa sa naulam na yugon mo yun. Kalibri kang commercial kredito austero ah.
1: Hala, tira! Ilong.
0: Sa servisyong dengmentis ni Yor, iyang pagpasubli niya kibas pag may idadapit, matindi man inisiyos launo, narurumduman ano. Nakulang bagay man ang gadadi. Romel Maglasang Mirabel, good morning. Traffic po. Ayan, traffic. Ang inod pa yan, sagkod-sangon yan. Dahil manahali, nagdadagdag lamang. Nagdadakula, may mga bihikulo. Ang inod pa ang traffic digdi sa Satuya sa Tabako, mga tugan. O speaking kan traffic. O dyan sa likudan sa nanganikan, kunyan, inihong, o dyan baga sa may Santo Cristo, o nagkikrear na dyan yung traffic sa may likudan kan Tabako South Central Elementary.

ang traffic, Romel, magsalang, kay Tupayang, sagkod sa ngayon, traffic na rigdi sa tao. Ano, muya mong pasolusyonan ta ang traffic, arog kan plano ni Robin Hood Padilla. Sabi ni Robin Hood Padilla, solusyonan ta ngayon ang traffic sa Metro Manila. Kung tama man, sabi kanima na solusyonan ang traffic. Pero anong nindok, anong plano ni Robin Hood Padilla? Ibuda kita ng cable car ang tugang tangan dahil ng traffic ang cable car. Gusto sabihin mga katindog, kung dahil mag-aagi sa tinampo ang mga bihikulo, nakabitay na tabi ang cable car, dahil manangad na traffic yan. Pa-shoutout man tabi sa muyang kapitan na si Joji Morales, huning mga palpak kaya 5 ang grado ko, 3 km radius ordinance, e-bike ordinance, Scorpio, to name a few. Iyan na 3 km radius ordinance na yan. Aluyo na yan. Ordinansa pa yan kanakatlis man na administrasyon. Ngunyan, antig ko kulit na mag-implemental si Mayor Ray. E-bike ordinance. Iyan yan sa katamanan na. Pero, taikan takaps launon. Gibuhon mo ni. So dapat na gibuhon makarahay. Underground overcast sa tabako. Sa'yin pa kita di mga pag-ibong underground. Sabi kan so, sabi ni kunyan, sabi ni sa'yin nga ni Inios, i-comedyante, si Michael V. Sabi ni Michael V, Momo! Lawa kayo ngayon ng underground. Ipag binaha ngayon, ibibaha na ngayon naman si Raro. Iyon man ang gan. Overpass gayon, bakong overpass. Overpass na yun, makaagiri ng overpass, mapiyoto na amang kang karampanyahan na may sarong kandidato na nangako na pag-ibuhan niya digining ko niyan, iniyong Skyway. Bakong nadaog, yun, ganun pag-ibuhan mong Skyway. Garo hinadali mo so interview mo kay Consiram Kasusaro, naka-research na, napatubod ka na kan Tambucho Ordinance. Iguana da ah! O yan pang Tambucho Ordinance na antabi. Nasa executive naman yan. Iguana. Hagadan ko nga ni actually ning kopya si Consel Riner Burse. Gusto ko itong maibalang ibog. Iguana palang king ordinance ang siring kaya. Alas 8.39 na magatugang ni pagkaaga. Hala, tira! Nasa na yan? Nasa kunya na sa impre po yan kan executive. Sabi po ni Kunz versus Chang. Eko yan tahuslain ako na si Aprehindir. Tegwa na pala ning ordinansa. Bawal na para sa rosalida ning Dambutso. Pagsalida ning Gulong, pagsalida ning Tukawa. May mga penalty pala na iyan gabos. Sir Ed, dati sa May Mayon, ng rides ngunyan sa baka kay sula na Sir Ed nag rides mga speedo bati Sir Ed ano yung mga rides yung pigs mga isaso sige pahit sa nagitang ngunyan na pag good morning ngugang na aga pigimik board member Carol Siga hindir kan sarong committee hearing. Ining committee hearing na ini, unong ini sa mga issue kan pagsasa pribado by electric cooperative. Talagang igo pala ning presensya mga katindugon kan pribadong sektor na nagpap ding sa probinsya basis na nakin. Ala. Ha. Basta nadang ug baganindo kan ulat sa bayan ni Gob Noel, pipapili ang mga konsumidores. Ano ngayaan mo yan indo? Mo yan ngayaan indo ni fried chicken ngaya o fried egg? Amili ngaya ka mo. Mga tugang ta. Contract and renewable alliance o area. Sa pribado kan Albay Electric Cooperative. Sayang, di ako maka-attendir ngunya. Magayon ko ta ini. Ini po ang naging pahayang kay ni kanakalis pong aldaw dumampo sa Legazpi City.

0: Sa paagi po kan sa indang presidente as in area member na si Rosemary Quinturay na dapat punduhon ang unadatabi ang mga laknang sa padukan kooperatiba. Kay po ang danguna na magsagibo ni sarong independente, komprehensibo, as in pampublikong audit sa utang kan Aleco na pinagkakarkulong maabot sa 5.7 billion, halos kulang na sa natabi ni 3 million mga kati. Ay, pero tama ba yan? 5.7 eh. 5.7 billion. Kulang-kulang, 6 billion mga katindugon ang utang. Oh. Pigahagad kang grupo na mailuwas as in mapagadalan ka marami ang pinal na resulta kan audit. Ipa-audit lang na dapat itabiyan. Question pa ka ini ang pagpapautob-tabi kan NEA proposed co-op to co-op as in nilang alternatibo sa privatization. Mas maray da itong co-op to co-op na sana, kooperatiba to kooperatiba. But sabihon, ang mga katindugon ta kan Aleco, kooperatiba man giraray. So kooperatiba progresibo as in sado. Iyo, co-op to co-op mga katindugon. Nangangapudan ang grupo ni Sarong People Lead Rehabilitation para maprotehran at pagdarotinir ang abot kayang singil sa kuryente, budak ma, so, ang objeto kan albay, naman ko ang 100% renewable energy pag-abot kan 2030. May nahiling akong sarong post, mga tugang tabi, ni Engineer Virgilio, ano na nga ni si sir? Kalkulasyon niya mga tugang sa taon-taon na income o bulan-bulan na income kan Aleco na pwede na pala ngayon makabayad, ang hiling ko kaya ka ito puro na ito sa papel daiman ito mga katindugon sa aktual. Daiman daan lugi kung hilingon ta talaga daiman kilugian ko ta na ano. Alapong ko digdiha, i-share ko sa inyo ang computation na ini mga tu kansaro sa nagmamakulog. Haluyo na kaya ining nungudigdi sa Aleco kang inot papaano bago yan na sa privado. Inot ta kay nung pinagbubusol ko ta nang co-op to co-op. Oh, no di na og kang money talks mga tugang. Kaya nakalaog kay to so apeng. Nawara na digdi si sir na si engineer. Nalingwang ko pati sungaran ni engineer. O, basta kinumpute niya ito mga katindugon. Day man nga lugi. Day man nga lugi ngayon Aleco. Tama ini, engineer Perdigon. Salamat sa imo slaunon. Tigalat ko digdi. So, may computation si engineer Virgilio. Engineer ini, uniho. Pondo ng Aleco, nasa bulsa ng mga albayano, narito ang aming mga estimate ng pera sa Aleco. Problema kayo nito, estimate. Aleco ay nagkukonsumo ng 100 million kilowatt hours bawat buwan. Kung ang presyo ay 9 pesos per kilowatt hour, ang potensyal na gross income ay 900 million bawat buwan. Kung ang collection efficiency ay 90%, ang potensyal gross income ay 110 million buwan. Kung ang operating cost ay 700 million bawat buwan, ang ayon bayad ang 100 million bawat buwan sa utang na 5 billion, mababayaran ang utang at na taon buwan, sabi ni Engineer Virgilio Perdigon. Ini ang computation niya. No di, ini, mga tuwa sa naugaring ini o, yung istri. Kaya dapat, importante talaga mga katindugo na iluwas ko ta na kanalay ko isa publiko mananggat ang audit report nga ni maraman kan publiko kaya sayang ano sayang so paapod ngunya ni board member Carol Siga na imbitasyon ko ta na mga katindugo dahil ko makaabot eh
1: hala tira
0: at siya na udto mga katindugo pauli ako duman sa isla kan San Miguel. Dumipas ang aldaw. 40 days na kaya after kan pagkagadal.

0: katindugon kan sa muyang namumuta na ma. Yun na si Efren Bordeo Senior yan sa Isla Can San Miguel. Dali unsa na mag 40 days a day. Parang kailan lang mga katindugon tabi.
1: Salamat.
0: Tanda ta mga katindugon, pagrestorehan ta ni Bapang mga isyo. Ta alas 8:47 na naman tulos yung pagka-morning.

0: Basta Appliances sa RRS, yes na yes!
1: Ling, kahit uugod-ugod na tayo, eh dapat active pa rin.
2: Di na kaya. Kaunting galaw lang, agoy-agoy na.
1: Pero pag gusto, may paraan. Kaya bahin lang kami ng bahin ng Paulinimed sa buong katawan.
2: Nang Pau! Banding na namin yan eh.
1: 10 years na kaming nagpapahid ng Pau.
2: At kahit itong anak kong pulis, Pau na rin ang gamit.
3: Tama si nanay. Kaya di ko na hinihintay pa mangalay ang mga pa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado. Kaya pahid lang ako ng pahid ng Pau Linimet anytime, anywhere. Hanggang 8 oras, ramdam ko pa rin ang nanunuot na lamig at init. Itong anak kong teacher, user din to eh.
4: As a public school teacher, di biro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung short but quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng Pau. Sa noo, sa inong, sa kamay. At ginagawa ko, room freshener. It's worth the price. Kasi alam mong hindi ka dinaya. Siguro for me, Pau Liniment is a must-have in every Filipino household.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon? Kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at rin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds. Seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Oy, alas 8:52 sa tulos yung pagkaaga mga tugang ano na ining pangihari sa kinaabanan. No, duman sa Naga City, sumaestra duman mga tugang bata ho binun pa ini na public school teacher mga katindugon. An nako ang gadahan. 30 anyos pa lang ini si madam. Dugay na kota na ano? Mga katindugon na nabubuhay digdi sa ibabaw kan earth. Day pa lamang day pa lamang nakakabawi kan gabos na gastos. Ang buhay nga naman digdi sa ibabaw kan earth. Makakunyan adi. Makayugto talaga. Tahilingan nyo yung incidenteng ini. Siisay magpinsar. Naarog kayo ni ang sasaparon kan sarong paratukdo. An matindilig ni mga tugang ta. Base sa investigasyon kan PNP, susospek digdi mga katindugon nakadurugs adik nagihit-hit mga katindugon hamakidis na pangyayaring ini mga katindugon tabi. Maray sa natanadakop na kan mga otoridad. Kundi iso ka, kunyan ka ini, so kapwa sospek ka ini mga tugang. Ta, ini pong maistrang ini, na ako aduman sa laog kan harong, naabutan kan sa iya po duman na boyfriend, ba nang plus? Umina ko sa sospek na Sinda sumaygibo, sarok pa sa naugaring sunag. Nadakop mga katindugon tabi. An motibo? Habasan. Iyo, habasan mga katindugon ko di pala isipan ta. Kun mahabas mga katindugon ko ta na, nanta ta naabutan, naarog na kayto sa sitwasyon mga katindugon kan subiktima. Kaya may posibilidad na depigahali po ang posibilidad na aside sa panghabas mga katindugon tabi, garo ngayang igwapang ibang intensyon. Oh, duman po mga katindugon sa sarong public school teacher. Na pangyayari ni sa maabakay, rakmanan o. 8.55, o duman nga ni sa abra, mga katindugon tabi, ito man, maestra, buda, principal. O kundi, mabibitin na kita digdi sa discussion mga katindugon. Gusto tayo ning ipabalangibog sa mga kababayan, ta, mga tugang, ta, garabagang tampilong ini sa pahayag ni Secretary kan DILG na si John Vic Remulla na ang Pilipinas mga katindugon tabi safe na daangon niya as compare kan mga nakalihis na administrasyon. Sa sobrang safe mga katindugon, wala to ang garadana. So, si kunyan, sublager, duman sa Caloocan, pagbaba mga katindugon duman sa sendang pigupahan na harong, rinatrat kan mga armado. Kaya sobrang safe ang Pilipinas mga tugang. So right sak mga katindugon kan sa Roman adik-adik. Yugon mong pagkasip ini sa Pilipinas. Konsisa ay madatabi ang nakapurot kan packet pouch na pen shop color beige. Pakibalik man tabik kay Mark Anthony Berlon or contact. Oh, di na kainin contact number na ni. Digdi na sa nadrahon. Nawar adatabi kan July 20 around 6 a.m. Ponsa House, Zone 4, Santo Cristo, Divino Rostro, RCBC Bank. Pakiuli na sa nadatabig di sa One Radio. Yawon po ang gabo sa ID. Duman, sobrang Bag na daw po mag-attempt na mag-withdraw kasi deactivated na ang cards. May pag-irumdum pa digdi. Ako. Sige, naabot kita nin oras. Tangan yung magtandang programa. Talubo tabako. Kasabay po mga katindugon si Ma'am Cecil Amog, mga tugang. Oy, at siya na udto. Dahil nga nino ko makakaibanan iyo. Ta, mauli nga naman ako duman sa muya sa Isla Can San Miguel. Ano po? Pasensya na ha. Dahil nga kitang tirador sa pagkaudto. Hala. Si Sir Manny John's Apartment, maraming mga sponsors ta. Ted Bordeos, pulamang asa ko yung angog, binalagatak din sa mikropono. Bilang pagsaludo sa sino, 51.10, dugo na. Hala. Tira.
10: You're listening to News FM. Tindugo na sa buong dia.
11: Win!

0: Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
1: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
2: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa

0: Well, it's the start of your work week. Kamusta ka na nga ba, kaibigan? Ako po si Cecil Amog. And over the weekend, ay bumungad nga sa atin ang balita ng pagkondena ni Defense Secretary Gilbert Teodoro sa isang AI animated video released by China Daily depicting the Philippines as a ragged monkey. Ang China Daily, isang state-controlled media company, showed the monkey with the trademark Philippine Salakot being controlled by the United States and Japan to push the arbitration case decision in the South China Sea. At later on, makikita na yung unggoy ay na water cannon ng China Coast Guard. Sinabi ni Secretary Teodoro that the online post reveals what the Chinese communist apparatus thinks of the Filipino people. And dagdag pa niya, this mockery of the lawful 2016 arbitral award and the video's glorification of violence against the Filipino people and the soldiers exposing the moral and intellectual bankruptcy of China's propaganda machine. Well, syempre, lalong napaigting ang pagnanais ng gobyerno na palakasin pa ang ating puwersa sa pagpapatupad ng arbitral ruling on the West Philippine Sea. Matatanda ang noong nakaraang Biyernes sa July 12th, ano? Itong arbitral ruling na ito nung Sunday pala, last Sunday, ano? Constituted under the Permanent Court of Arbitration, ruled overwhelmingly in favor of the Philippines in its historic case against China regarding the South China Sea. At itong landmark decision na ito invalidated yung matagal nang kiniklaim ng China yung 9-dash line, affirming that it has no legal basis under the UN Convention of the Law of the Sea or the UN Clause. So, the tribunal's binding 501-page award addressed several key aspects of the maritime dispute. Nandiyan yung invalidation of historic rights because the court ruled that Beijing's claims of historic rights to the resources within the 9-dash line are contrary to the UN clause and have no lawful effect. Sa madaling salita, lahat ng mga aquatic and marine resources doon dapat ay sa Pilipinas na pupunta. Maritime entitlement. So it clarified that various disputed features kasama po sa Spratly Islands including Panganiban Reef or yung Mischief Reef, yung Yungin Shoal or Second Tomas Shoal are low tide elevations and legally located within the Philippines' 200 nautical mile exclusive economic zone. Kasi nga itong Spratly Islands at itong Mischief Reef and Ayungin Shoal ay kine-claim pa rin ano ng China sa kanilang 9-dash line. So ano ba ang ibig sabihin nito? Nitong anibersaryong ito, no, napakahalaga sapagkat alam niyo ba tayo lamang ang bansa na naghain ng protesta laban sa superpower na China. At malaki ang utang na loob sa atin, ano, ng mga ibang bansa na nakikinabang dyan sa South China Sea, sa pagdaong sa South China Sea or sa West Philippine Sea. Kaya kung titingnan ninyo, dumarami talaga, no, yung nagpapakita ng suporta sa atin. More than 13 nations na, no, ang nagsasabi at nag ito nga sila ay nag-affirm, ano, na itong uh, West Philippine Sea ay sa Pilipinas. Kaya Katalubo, ang ibig sabihin niyan ay nanalo po tayo 10 years ago. At kung ikaw nga ang nanalo, syempre, dapat hindi ka natatakot, di ba? At dapat pinagbubunyi mo at ipinagmamalaki mo. At dapat hindi ka kumakampi doon sa nang aape na bansa, di ba? Nakakasakit na naman sa bangs, mga Katalubo. Habang nakakita tayo ng mga senador natin na ang kinakampihan na ay ang bansang China. Ako. So, syempre, talubo tayo kapwa Pilipino. Kaya ating ipagbunyi at ipagmalaki. At pinagbubunyi natin lahat ng mga listeners na naka-tune in ngunyan. Hello kaya Des Nadub, sabi niya, good morning po Ma'am Ces. Sabi ni Christian Macenas, good morning. Sabi ni Annalisa Bino sa Balmaceda, good morning po Madam Cecil. And ni Romnick Bilaos, good morning. Hello din na kay Ma'am Alice at namimiss na natin ano, si Ma'am Alice. Sabi ni Ma'am Alice, good morning to all Katalubo at nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat lagi. Salamat Ma'am Alice. And speaking of which, ano, ang tumalubo sa ating Talubo quiz noong Friday ay si Aika Mikaila. Siya po yung winner, ano? So maari mo nang kunin yung iyong LCC gift certificate Digdetabi sa estasyon.
1: Work in your office, work from home, work anywhere. For good work habits, professional ethics, meaningful work relationships, and surefire workplace success, here are our Talubo Tips with Cecil Amog.
0: Ang ating Talubo Tips ay aking inihahandog sa bawat isang sundalo at Pilipino na pinagtatanggol ang ating territorial rights. Sa Bajo de Masinloc, sa Spratly Islands, including Panganiban Reef, ang Mischief Reef, ang Ayungin Shoal, ang Second Tomas Shoal, maging ang Batanes at ang Palawan. Well, in the ancient times, there is a phrase that is understood and it clearly states the moral decorum of nations on territorial boundaries. Sa madaling salita, ang Pilipinas ay sa Pilipinas. Ang China ay sa China. The phrase, do not move ancient borders, also translated, do not remove the ancient landmark, comes from the Old Testament in the Bible. It emphasizes honesty, respect for property rights, and the preservation of established God-given foundations. So here are some key verses that defend this theological premise. Mga Katalubo, hindi lamang political at territorial ang usapin patungkol sa West Philippine Sea. It is also theological. At sinasabi sa Biblia kung bakit nararapat na hindi tayo nagte-trespass sa kahit kaninong boundaries. Ready na kayo? Proverbs 22 verse 28. Do not move an ancient boundary stone set up by your ancestors. Well, yung number one reason, as the Bible says, why we are not to remove these ancient boundary stones is that they were set by our ancestors. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, Hapon, Amerikano sa ating bansa, mayroon na po tayong mga ninunong Aita, Malay at Indochina at sila ay nakatira dito. Binigay na ito ng bilang lupain kung kaya naman nararapat na irespeto yon ng kahit na sinong lahi o lipi. Kaya kapag nakakita kayo ng mga IPs, ano, ipakita po natin i-show natin sa kanila, ipamalas ang tamang respeto. Bakit? Sapagkat sa kanina nang galing ang kinaninunuan natin. Tama ba yan? Ang ating ancestry galing sa kanila. Hindi dapat sila pinagtatawanan at kinukutsa, no? Okay, ikalawa, Proverbs 23 verse 10, do not move an ancient boundary stone or encroach on the fields of the fatherless. At sinasabi din sa Deuteronomy 19 verse 14, you shall not remove your neighbor's landmark which the men of old have set in the inheritance which you will hold. Eh ano nga ba ang ibig sabihin ng mga ancient boundary stones na ito noong unang panahon? In ancient Israel, ang physical properties and family inheritances were defined by unmovable stones or pillars na tinatawag. Because there were no modern deeds or electronic records, altering the position of these stones was a deceptive way to secretly steal land from neighbors. And so, kumbaga wala pa kasing mga titulo o di kaya wala pang deed of sale or title deeds nung panahon na iyon, itong mga pillars na ito yung nagsisilbing mga titulo ng mga lupa. At ang prohibition na ito actually ay pinoproteksyonan niya yung mga fathers

less, or yung mga orphans who were vulnerable and could not easily defend their property. Sa madaling salita, ang mga katutubong kadalasang nakatira sa isang lugar ng mahabang panahon dahil nga hindi sila na-expose sa modernisasyon o kumbaga ay sila ay hindi nakakasabay. Siyempre, ano, doon sa trends ngayong mga panahong ito, sila isang napapaalis at naaapi sa kanilang lupang kinamulatan at ayaw na ayaw ng Diyos na inaapi natin sila. So, sa ating konteksto ngunyan, it honors the heritage of faith, wisdom, and practices handed down by previous generations. Kasama po dito ang mga naitalagang lipi at lahi sa iba't ibang kontinente sa buong mundo. Ang bawat salinlahi ay mahalaga sa Diyos. Hindi porket superpower ka, ganun mo na lamang ihaharas ang mga maliliit na bansa. Kung kaya naman, nararapat lamang na ipagtanggol natin ang ating sariling bayan at ang mga sakop na isla at karagatan nito. Ang Pilipinas ay para sa Pilipino. Wala nang ang ibang magmamahal sa ating bayan kung hindi tayong mga Pilipino. Para po sa Talubo Tips, ako si Cecil Amon.

0: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap? Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
1: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
2: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginaking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
0: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap ng mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
3: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
0: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: ang kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabak.

0: Ikaw ba ang hanap mo? Day ka mawaranin pag-asa? Paniw na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!
1: Okay, sa mga naghahanap po ng work, ano, initabi. Ay, bago ang lahat pala, ay ating nais na batiin ang happy, happy birthday si Sir Julius. Hi, Sir Jules. Isa sa mga ALSA implementers natin. Birthday niya today. And happy, happy listening. Hope naka-tune in ka. Many, many more birthdays to come. Okay, sabi po ni Ana Lisa Binyos Balmaceda. Good morning po. Ni Christian Macenas, good morning. And sabi ni Cogs Canyon, good morning po. Tindugo na kami na mga taga-Balading Malinaw. Si Barry Bausa, si Kim Bonaobra, si Christian Estrella Carillo, si Butch Book, tama ba? Chavez, sa Kimboy Regalario, Marvin Buelva, si Kurang Benvenuto, si Jay Batalia Baroga, si salamat po, si Janeline Raitana, sabi good morning po, watching sa San Vicente, Tabaco City, and shout out po sa aki na sina Nina Carl and John Angelo. And sabi ni Ligaya Bonavente, good morning, Tabe, watching po in Pinagbubong Zone 4. At sabi ni Cyrus Joaquin Sid, good morning po, at si Briagas Adlao John Paul, sabi good morning.

Okay. Sabi na bala ni Jana, good morning din po, especially sa lahat, kay Ma'am Ces at kay Sister Alice. Ingat po kamo. Hello. And hello din kay Hazel Sid. Sabi niya, good morning po, Ma'am Cecil. Hello.

0: Sa Legazpi City naman, sila po ang LCC sa Legazpi ay naghahanap ng legal officer. So dapat may bachelor's degree kayo in law or legal management, juris doctor preferred, with experience in legal documentation, contracts, and compliance support preferred. So maaari po kayong mag-scan na lang ng QR code ng LCC Careers para po makapag-apply. Okay, so ngunyan po ay dadako na tayo sa ating talubo peso. At makakasama po natin, of course, ang ating broadcast partner, si Sir Sosimo Buenconsejo.
1: Impormasyon manunungod sa mga trabaho asin pag-iempleyo. Haniyo na Talubo Peso in partnership with the Public Employment Service offices here in the 1st District of Albay and in the Bicol Region. Talubo Peso.
0: Okay, Talubo Peso, at narito na po sa ating linya si Sir Sosimo Buenconsejo. Good morning. Good morning, Sir Simo. Good morning, sir. Mukhang busy. Good morning, sir. Hello? Sir Simo? Hello, ayan na yata. Good morning. Ayan, baka may kinausap lang saglit. Okay, sige. So, hintayin natin tabi si Sir Simo. Ano? Okay. And, batiin ko lamang din nilang mga texters. Ano? Happy listening po sa Indo. Sana ay nasa mabuti rin kayong kalalagayan. And batiin ko si Lolo June at Lola Carmen, at sabi niya po, "You crossed my mind today, o diba, as you often do, and so I just paused for a while to say a prayer for you." Ang ganda, no? "I ask the Lord to be with you today and to send a blessing on your way." Nako, napakagandang text, ano? Di mo alam, baka na, may nakatanggap niyan ay na nadi-discourage o baka may pinagdadaanan. Napakagandang bungad ng umaga, di ba? Okay. Hello din kay Sandy Nunez, sabi niya, "Good morning and shout out po sa Barangay Oson na asin sa Nunez family." Hello and happy listening sa Nunez family. Kamusta na po kayo ngunyan? Happy listening. Okay. Mukhang nariyan din, ano? Si Nariyan na, si Sir Simo. Good morning, Sir Simo.
2: Good morning po, Ma'am Cecil, Sir Manny. Sa gabos po nang inanyo sa One Radio. Good morning po.
0: Salamat, sir, sa availability nyo ngayon na morning na ini. Kamusta po ba, sir? Ano ang latest sa peso tabako?
2: Actually po, Ma'am Cecil, ngayon po nga daw, pizza 20 July, ara 1 PM po. Makandak po kami country deployment orientation.
0: Okay.
2: Ng 200 pong workers na malalaga po ini ngunya na July 22 ihatod po po the position incorporated sa Lipa, Batangas.
0: So ngayon yung kanilang orientation.
2: Apo, pre-deployment orientation. Kay iba ko po di sa Mayor Ibra, guys, Vice Mayor Glenda Bungaw, at yun po si Kagawad Ram Janko Verses, dahil committee ba niya po ang Libre
0: Employee. Okay, naku, kamusta na, at happy listening din, ano, sa ating butihing mayor at sa mga official ng ating syudad. Okay, so ngunyan po yung orientation, dahil yung this coming July 22 na ang deployment nila, ano, sir, sa Epson,
2: opo,
0: Philippines.
2: Opo.
0: Wow, that's po, good news. Ipira sila, sir?
2: 200 po, ma'am, 200.
0: Wow.
2: Pero may second batch po ini, either first week and August, another 200 po malarga.
0: Okay. And ano po yung kanilang posisyon na production operators, no?
2: Apo, as a production operator, for 6 months, provisionary employment.
0: Okay.
2: So, pag maray pang performance din na, automatic po, ma-absorb din ang regular.
0: Wow, ganda.
2: Alagad po kung hindi mga posisyon na regular, na-induce din na, takulong po duman akong panyang ma-applyan. And at the same time po, dapat makakonsinya ka ng certificate of employment.
0: Uh-oh.
2: Dahil kung may pagkakataon kung for abroad, pa Korea and Taiwan, nangangayipunin yung factory workers, dumaan po malagusin na dahil dakulaon po ang experience na sa mga dakulapinin kumpanya.
0: Wow. So ano mga tips niyo sa kanila, sir, bago sila umalis?
2: Okay. Number one po niyang pigano ko po sa ina during orientation, number is formation po.
0: Mm.
2: Number one po yun naman nota dahil dipisilan po pag talagang ibang attitude. Dawating ka dumuman, dipisilan po yan. Kaya kung may mga challenges na pilitang maano, kaya ma-advisean sila kung mga dapat ibuon during kansain ng trabaho. Then, maano kita po kanpalis kang company. Then, so importante po naman, may guide tapos sila bago sila maglarga po.
0: Okay, so yung mga paunang tips ni sir, no, yung values formation, yung character ng magiging empleyado, di ba, dapat na maayos, and of course, alamin ang polisiya ng kumpanya, di ba? Kasi maaaring meron ka nang na-violate, eh hindi mo pa alam. Bakit? Kasi hindi mo alam yung policies ng company. Ano, sir?
2: Opo. Actually, ma'am, pag-abot po kayo duman sa Lipa, Batangas, magkakandak po sila ng previous na orientation, policy company, protocol po kang company, pero automatic po, may nagpunan ka ng saudita.
0: Okay. Well, that's good news, ano, sir? Okay. So, sir, maitanong ko kayo, na-mention nyo last time, ano, ining special recruitment activity this coming July 22nd. Turi po ba ini?
2: 22 ma'am, 22.
0: Oo, July 22. Opo. Tuloy?
2: Opo. Tuloy po niyo ma'am, tuloy po.
0: Oo. So, ito ay i-sponsor ng Infotech, tama po?
2: Oo, Infotech Professional Services po. Incorporated.
0: Oo. Ano-ano po ang mga hinahanap ninda?
2: Ang hinahanap po ninda is ito pong bus driver, male or female, engineer, male or female, ground handling male, care worker female.
0: Yung care worker, ano po yung qualifications noon, sir? So care
2: worker. Actually, ano po, before ka pumamaga po, bigyan po lang, kaya lang, ang busy po yung, hindi ko na, so details kayo. Tapigyan ko na talaga po yung sa, sa agency.
0: Mm-mm.
2: Kaya lang po, dahil pa sa kuna sin. Anyway, ma'am, just in case naman din sa kuya. Anyway, sa aga, pwede ka ma'am po mag-program sa, sa aga, pwede ko may yan po.
0: Oo. Sir, kasi ang ganda ng opportunity, no? Ito ay Bound for Japan. No?
2: Yes, ma'am. Bound for Japan po. Oo.
0: So, itong ground handling din, ano? Anong ginagawa ng ground handling na personnel?
2: Di ko po may ito ang specific, ma'am, na
0: Sige,
2: pero ma'am, ito mga sa mga age limit sa qualification.
0: Oo, sige pa.
2: 19 to 45 years old,
0: okay,
2: para po naman sa bus driver. 19 to 29 years old, para po naman sa care worker. And 19 to 34 years old, duman po ini sa rest of skills.
0: Okay.
2: At least po, high school graduate, all curriculum, senior high school graduate, and high school graduate. Ito pong may tato, restricted po. Ito pong may mga tato, may restriction po ini na apply based on the employer requirement. Opo.
0: Okay.
2: Able to perform job duties and training provided po. Para po, no placement po ini, no placement pay.
0: Oo nga, no?
2: Oo.
0: Then, ganda.
2: Japanese language training po, scholarship. Every po. No additional pay. No experience required.
0: Wow.
2: Fresh graduate are welcome.
0: Ganda. Oo.
2: So, dakula po yung opportunity po.
0: Oo. So, dakulang mga opportunities, no? So, sa lahat po ng naghahanap ng work abroad, ano? And ito ay this coming Wednesday, July 22, no?
2: Opo.
0: Oo. Saan po gaganapin itong special recruitment activity na to, sir?
2: Digdibis po sa peace office, sa Franklin peace office. Actually, ma'am, 22 po, nasa deployment, nasa biyay po kong pasilin sa Batangas. Anyway, may advice na po ko sa staff ko na ipag-guide itong may employer pong ito.
0: Oo nga.
2: Pag-anayasis po.
0: Opo. So, sa Intabi ulit gaganapin, sir? I'm sorry, hindi ko na-pick up yun. Saan po gaganapin yung special recruitment activity?
2: Digimiso po sa second floor. Sa
0: ah, peso okay. Sa peso office mismo.
2: Opo po.
0: Okay.
2: Opo.
0: And anong oras, sir, mapoon?
2: From 8 a.m. po onwards. No?
0: Mm-mm. Oo, 8 a.m. onwards. Oo. So, ang maganda dito, kainaman nito ay no experience necessary, no?
2: Opo, opo.
0: Oo, oo. Wow. Sige po. So, kung masend nyo, sir, yung qualifications nung ground handler, as in, nung bus driver at saka care worker. Ano?
2: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just in case po na makuha ko po yung qualification, anytime po isang ka po sa iyo po.
0: Thank you, sir. Sir, ining engineer ba ay dapat licensed engineer?
2: Di po na kay specific. Di ba?
0: Sir, ano send nyo na lang, sir. Ano?
2: Aba.
0: Sige po.
2: Sige
0: okay.
2: Po. Anyway, may after po kang program, tapo ng kumunyan para po makuha, po na kong kilari po.
0: Ah, sige po. Okay, meron pa po kayong pa-anunsyo, sir, ngunyan, sa ating mga tagapakinig.
2: Okay po. Baka po ngunyan na katapos ang kaining July, for first week of August, mapuna po kang training po duman sa Apple Story Making para po sa mga parapadyak na maayos po ang sign ng mga padyak, at least parang presentable man po pagkilingon sa mga pasayari. At the same time po, maganda po kay driver seat. Ito po nga top sa driver.
0: Oo nga. Sir, hindi i-clarify ko lamang, nakakuha na kayo ng, because you are in need of, 100 or 200 na padyak drivers?
2: Almost 115 po, mga 115 for Apple Streaming. Anyway, ma'am, para day po ako masyadong ano kayo ni, itinaw ko kayo sa Mayor's Office.
0: Ah, okay.
2: Para po sa recruitment po kayo ni.
0: Ah,
2: then,
0: okay.
2: Then, demand ma'am po sa solar light installation sa Padyak, sa 46, Mayor's Office na po kita ang pinahanap ka po. Dahil day ko naman po masikas pa.
0: Okay, sige po.
2: Okay,
0: so may final thoughts kayo, sir, na gusto nyong sabihin sa ating mga job seekers, ngunyan na araw na ini?
2: Okay, so mga nag-aabang po, nag-aanap po magkakawang trabaho, so mag-monitor na lang po kamulig sa programa po ni Ma'am Cecil para po ma-disseminate sa indo. In at the same time, kung kamo may pagkato na willing kamo magtrabaho, so madali na lang po ang pag-ano. Dahil sa kadakulang po kang kumpanya na nag-aano din sa Public Employment Service Office, so, yaon man pang support na kan peso para matabangan ka mo na matawan po yung mga trabaho. At tali po, Ma'am Cicely, baku lang pong press district, tabako ang mga i-deploy ko. Halit na po yun sa Albay, from Albay na po.
0: Ah, halit.
2: Kasi po kung ang demand kang kumpanya, dakula.
0: Oo.
2: Day ko may tao kung tabako lang. Kaya ang ginigibo ko, press district po sa tabako ang recruitment. Sa second district, ang recruitment ay Ligas Pio Daraga. Then sa third district po, dumaan po sa Ligao.
0: Okay.
2: Sa Piso, kan Ligao.
0: Sir, may humabol, so, ano? I'm sorry. Sorry, sir. May humabol na listener, si Renzi Tepase. Sabi, ano po ang requirements?
2: Requirements ng para sa ano po?
0: Dito sa Infotech.
2: Requirements po, magdara ka lang po ng updated na resume po.
0: Mm-mm.
2: Then, kung may mga credential ka na po, siguro mas better po nara po ito.
0: Oo, kasi ano, no? No experience necessary. Ano, sir?
2: Opo.
0: Okay, maraming salamat, sir, at mabuhay kayo. Salamat, sir, na available kayo ngayong morning na ito. And God bless you.
2: Thank you very much, Ma'am Cecil. Sir Manny, salamat po.
0: Si Sir Sosimo Benconsejo, ang ating broadcast partner, ang manager ng Public Employment Service Office ng Tabaco City.

Okay, hello kay Ate Winnie. At sabi niya, good morning Madam Cecil and ako po si Winnie Magdaraog lang puro 4 Cormidal. Oras 9 o'clock. Yan. Ikaw ang number one sa puso ko. Salamat! Salamat po. Okay, sabi ni Edina Perez, good morning po, Madam Cecil. And sabi ni Sandy Nunez, good morning and shout out po sa Barangay Oson, si Nunez family. Sabi ni Franz Barsaga, good morning po. Hello kay Mary Joy Mercado. And hello din kay Frankie. Kamusta ka na, Frankie? Happy, happy listening sa iyo. At salamat din kay Lolo June sa, well, bago niyang inspirational text message. Kamusta na kayo ni Lola? Maraming salamat kay Lola sa palagian niyang florist pala si Lola. Ang galing mag-arrange ng flowers. Palagian niya pong pagdadala ng fresh flowers sa ating worship service. Happy, happy listening. Hello din kay Nick na palagi ang nagla-like sa ating stream. Salamat sa pagdadangog. Salamat din sa panunood. Ano? Baka replay na yung napapanood ni Dominic. Okay, at dahil dyan, ready na po kayo sa ating talubok quiz ngunyan na morning na ini.

Okay, syempre kung nakapakinig kayo ng ating interview with Sir Sosimo Benconsejo, meron siyang dalawang tips na naibigay kanina sa mga lalarga at pupunta sa Batangas, ano? Tama ba? Yung mga papuntang Epson, Philippines, ano? So sabi niya meron daw na dalawang tips na palagi niyang binibigay. Magbigay ng isa doon sa dalawang tips na iyon. So i-type niyo po ang tamang sagot sa ating comment section ng ating live stream o di kaya maaaring mag-text sa 0962-409-3467. Ulitin ko po, magbigay ng isa doon sa dalawang tips na naibigay ni Sir Simo. Ito daw yung kadalasang tips na ibinibigay niya doon sa mga lalarga, mga bagong empleyado ng Epson Philippines. Maaari po kayo mag-text o di kaya ay mag-comment sa comment section ng ating FB live stream. Ang ating cell number po ay 0962-409-3467. At habang hinihintay namin ang inyong kasagutan, narito na po ang ating Talubo Story for the Day.

0: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our The Lubo story for the day with Pastor Mar.
1: Isang gabi, kumain ang isang binata kasama ang kanyang matandang tatay sa isang restaurant. Dahil sa katandaan ng edad, palaging nahuhulog ng tatay ang kanyang pagkain at namamantsahan sa damit at pantalon nito. Pinagtitinginan sila ng ibang kumakain sa restaurant nang may pagkadiri at inis, subalit nananatiling kalmado lamang ang anak na lalaki. Pagkatapos nilang kumain, walang makikitang bahid ng pagkahiya ang anak para sa kanyang tatay. Tahimik nitong inalalayan sa palikuran ang ama, pinunasan ang mga nahulog na pagkain, inalis ang mantsa, sinuklayan ang buhok at inayos ang pagkalagay ng salamin sa mata. Pagkalabas nila ay pinagtitinginan sila ng mga tao na hindi labis maintindihan kung paano na kayang gawin ng anak ang isang nakakahiyang bagay sa loob ng restoran. Pagkatapos magbayad ng dalawa ng kanilang kinain, ay lumakad na sila paalis. Sa mga oras na iyon, may isang matandang naroon sa restoran ang tumawag sa atensyon ng anak at ito ay nagtanong, "Sa tingin mo ba ay wala kang naiwan?" "Wala naman po, sir," ang sagot ng binata. Muli nagsalita ang matanda, "Iho, meron kang naiwan. May iniwan kang aral sa lahat ng anak at pag-asa para sa lahat ng tatay." Sa pagkarinig nito ay natahimik na lang ang lahat ng tao sa loob ng restoran. Well, isa nga pong pribilehyo ang pagsilbihan ng ating mga magulang na minsan ay nagsakripisyo para sa atin. Alam nating lahat kung paano mag-aruga ang mga magulang maging kahit sa maliliit na bagay. Sabi nga, isusubo na lang ay ibibigay pa sa kanilang mga anak. Kaya't huwag po natin silang baliwalain at huwag natin silang ikahiya. Sinasabi sa Kawikaan 30, talatang 17, ang anak na kumukutya sa kanyang ama at laging sumusuway sa salita ng ina, tutukain ng uwak ang kanilang mata at kakainin ng buwitre ang kanilang bangkay. Well, ang mga talatang ito po ay nagpapaalala sa atin na hindi nga po nakakalugod sa harapan ng Diyos kung ating kukutsain at kung ating susuwayin ang ating mga magulang. Huwag nga po natin silang ikahiya, kundi dapat na sila ay ating irespeto. Sila ay ating mahalin at huwag baliwalain. Alagaan natin sila at huwag pabayaan. Makipagkwentuhan tayo sa kanila. Yayain natin silang kumain sa labas. Maaring maliit na bagay lamang ito sa atin, pero labis nila itong pinahahalagahan. Padama natin kung

Okay, maraming salamat sa lahat po ng nag-join ano, ngayong morning na ini sa ating Talubok Quiz. And ito po yung mga sumagot. Sige, ready na kayo?

Okay, sabi po ni Chris ng Oson, sabi niya ay values formation. Sabi naman ni Reynante, Bulakcha, sabi niya, attitude or character. Sabi ni Rowena Matias, from Tent City, ay attitude. And sabi ni Christina Banico ay values formation. Actually, kompleto siya. Values formation and alamin ang rules ng company. Okay, salamat din sa mga sumagot. Sabi ni Renato Magalona, value information. Sabi ni Nathan Apin, know the company policies. Sabi ni Ramon Buban Bellarmino, value information. And then sabi ni Julie Columna, value information. Sabi ni Cyrus Joaquin Sid Bolima, alamin ang policy ng company and ayusin ang values. Sabi ni Maria Cristina Clavillas Banico, values formation. And ni Vilma Belhica Basmayor, values formation and rules ng company. And hello kay Richelda Binalia. Ang tamang sagot po, values formation and know the policies of the company. At ang unang nakasagot ng tama ay si Christina Banico. Ayan. So, salamat kay Christina sa pag-text niya. Siya ay taga San Carlos. At maaari mo nang kunin yung iyong gift certificate tomorrow. Sa lahat ng hindi pa rin po nakakakuha ng kanilang napanalunan, ay maaari nyo pong i-claim Digdi-Tabi sa One Radio. So maraming salamat sa muli sa pag-join nyo po ngunya na araw na ini. Ngayong Monday morning, nakapanayam natin, of course, si Sir Sosimo Buenconsejo, ang ating broadcast partner. And of course, siya po ang masipag na manager ng Peso Office ng Tabaco. Thank you, Sir Simo. And of course, thank you kay Kuya Manny Almaguera, ating naging technical director. Kaya po ay nagsasabing, may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo Tabaco. Bye and see you tomorrow.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
4: No approved therapy claims.
5: Ang Uragon na Siomay. Ang Wancho Dimsum Food Products Manufacturing Iman. Available pa ibang arong chicken as in Japanese. Mga Marinacho Dimsum Manufacturing Siomay na masiram. As in manami nirampa. Dimsum Churi ko akam kapirang near Carpao, San Vicente, Tabaco City. Ang yaon sa San Roque, Tabaco City. Kataning an mismo kan masiram sa Dikenacho Dimsum Food Pag Chef Jinky Bragais, licensed professor Gilde.
6: The juicy sweetness of watermelon, the calming freshness of green apple, the aroma of cherry, all that washing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap called Freshing Escape, leaving your hands fresh and as so. Get two for online only. Available at LCC Essentials branches. Freshness, cleanliness. That's the LCC Essentials Liquid Hand. Grab yours now.
1: Biyahe ka na ng Shuan sa Speedway Automotive Center. Rad ang right. Available ang digalidad na tires at oil and lubricants. Plus, service pa. Kung alignment, access repair, change EF disc, resurfacing. At eto pa, ng tires, free mounting, wheel mag clips at tire valve. Sa Deep Road, Legazpi City at sa Puro Clenso, Tabay. Call or text now at 0921-66799 1-2330 at 923 Speedway Outer. Beam smooth.
7: Nawawalan na laging ating aktibo kaya ng dati. Maayang pagod sa trabaho lang yan. Pero huwag gawin pang lumang. Para kay partner. With exercise, gawin katawas capsule. May tongkat ali, ginseng at gigdap.
8: Ang drive na hindi gamot at hindi na panumago.
1: Heads up sa Gabos, mag-mind infirmer. Accredit na sabing bukas ang sa indang mga sarakan, laboratory top, confinement, at sakal. Aputan, manungod sa indang serbisyo. Kapover 0259-4827 and reach the infirmary.
9: Pumapalpak na ba ang ang Bombita Air Services? Bombita Generator Repair. Maaasahan, repair, maintenance, and troubleshooting namin. And ng generator Denyo, Isuzu, Kidong, Promate, generator. Ayos din kami ng portable gasoline at diesel in course. Kung naghahanap naman kayo ng maliwasay na sa Bombita Generates, o hanap Ryan Bombita, H. Bombita Generates, aming main point sa Pilica Marinesur, o maaaring din pong dalhin ang inyong 16 Paco City. Kaya't kung pumapal mga mawag 946-739-40 946-739-73. Hanapin lamang Ryan Tadj, owned and managed by

0: kita.
1: Heads up sa Gabon, ugurang man ang safe. Credited na ang tal. Bukas po ora, indang mga serbikan, paanakan, labos up, at servisyo medikal. Pangungod sa siyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0-8-may-all or FB page. The same answer sa same primary. Ikibuti
0: na bareta sa inform ng Marika as no excess balance ka bayadan. Para sa ibaputan, man siya inform sa purok 1 or mag-con number 0-09-3-7-0. Alam mo ba na parang hindi mo yung kahit anong may kulit na kutimulo ang kawai mako, ibang lez at chiputi, lambos ng likwai, yes, 5 days. Protektado sa dumbness. Days? Dano, stick, kamitin, kenman, din. Ang dali di akong gusto na putos. Subukan mo na. Kawai, say, horse, kawai, mako, soap, and
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. LCC Essentials. Lobby Commercial Supermarket and Grocery.
3: Hayan, kaba?
4: No, me. Huyan.
3: Eh, paano yan, han? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige na lang.
3: Pero, honey, meetin mo. Soft. At ang kapartner niyan ay ang Anrom.
4: Then, sa pagbabahay man, at liquid sure soft.
3: Para sa inyong labahan. O sa Lodrox, detergent and sure soft. Soft-free pag-traction. Ocean fresh. Brush and quid detergent. Mas mabango. At ang pre. Kaya.
5: Available in a near you.
6: Kunan mo.

0: umaga. Kayo ang di makinig sa 91.3 1 10 dogo na. Kayo makinig, patayin ko talayin kuya nyo. Kaya dito kayo, kita yo.
1: We love music.

0: 91 Radio.
1: Magandang umaga at magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osito sa 91.3 One Radio, tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patlaga, patayin ang radio ninyo.
2: Malindon. Our main event, Ready to Rumble! Ngudoy pa sana, nagmula pa ang babaeng walang lupang siyot, DJ Osang! Simula na!

0: Hawak pa ba ang beat ng kakulto, mga kid? Musta ang Lunes? Fun! Trabaho ng mga alipin. Marinalo po sa program ng radio show kay Bampun Hindo, syempre. Indutan, Uru Aldaw. Monday to Friday, si Ama. Kuna radio show. Live na live kita mo niyan. So, Facebook siya. Diyan, manakamu kita. Kapalan ako nahihiling tabi, Sir Manny, dahil sa sobdi. Antok mo, di ko nang inahiling. O, madali sa natabi, ta. Medyo busy kami di Gihon Radio. May tigasi ka. So, tamid. Kendo, ang look. Bula duming nagis. Ay, binipuan push. Ayan sa bilibili. Hon. Trabo kita lakay. Uro, parang kita. Galat ka dyan sa haraon dyan. Baka nagtugdun dyan ngunyan sa manok niyo siya. So, pinaka-primero tabi na magdalagan sa pabring mi ko na papadarahon ko tabi dyan kung sa inhaan ngunyan si Erickson. Ika na. And ikaw na ang winner.
1: Hello!
0: Ng isang buong manok. From. Wow. Sarang ha? From manok niyo. Ikan tabi. Kaya naman tabi, wow. Anong pantigahalat? Oo, dahil na muna magluwas sa ready ka muna dyan, bata, mainitin baga mo niyan. Mga alas 10, dahil na muna magpararuluwas na mainitin. Baka may stroke ha? Ay nako. Dahil na muna, pag mga 10 o'clock in the morning, sabi ba pa ka mga expert, alas 10 na po ning pagkaaga, hanggang alas 3 nin hapon, dahil sa last ngag mo.

0: Kaya dapat magtinrong, palipasa na muna iyan. Kung maluwas ka man, mga amay-amay. Diba? Mga alas 8, alas 7. Taba ko pa, may nito na maraiyan. Ang pinaka-trick na trick tabi, mabuan ng init yung aldaw, alas 10 hanggang alas 3 din hapon.
1: Tama.
0: Kaya kung hamok mong mainitan na maray, o kaya... Kapag talagang maaling ahuta na nununununununun. Dahil ka magluwas, alas 10. Pwede ka magluwas pag may barangay sa Lakay. Biyaya, bagangay, biyaya, ano? Anyways. 21 na po ang oras, mga katindugon. Sabi ko na nga ni po, naka-live ito ko niyan sa One Radio 91.3 News FM. Mapapaulala ka, digdi sa Tindugon na Radio Show. Tindugon na ang mga Bicolanong Oragon. Programa ko Lunes sagkod.

0: Naraknak sana kita sa pagkaaga. Aga, ako na ang bahala sa isira. Nindong, mga chika, sin iba pa. Baka may pa-horoscope at yan, abangan. Yan man ang satuyang manok ni Osang. May manok ni Osang na. May manok ni Osang na. Kunin na ako, may manok ni Osang ka. May manok ni Osang ka. May manok ni Osang ka. Kunin na ako, tindugo na. Tindugo na. Tindugo na. Kunin na ako, tindugo na. Tindugo na. Tindugo na. Ang mga Bicolano. Tindugon.
1: Tindugon na.
0: Lunes hanggang Biyernes, alas 10. Ini para sa Indo. Si Osang hanggang alas 11. Pangani mahali ang mga problema. Oo, sa imo. Una, harag na sana kita sa pagkaaga.

Tinawanag niyo siya ako. Ah, sa barangay, Salakay. Uni na ako at tindugo na. Tindugo na. Tindugo na. Uni na ako at tindugo na. Tindugo na. Tindugo na. Uni na ako at tindugo na. Tindugo na. Tindugo na. Uni na ako at tindugo na. Tindugo na. Yan po ang haan sa tuyang. Ano po, okay. Opening salvo. O, di ba? Ganun ba sa nila sa pageant, ano? Opening salvo na kita. Na kansyon para sa gabos ng mga nag-celebrate ng mga birthdays today. Happy birthday, Tabi. Isay mo? Bati at birthdays today. Naka-live kita mo niyan sa One Radio. Uy, happy birthday pa lang kay Raymond. Ang sa kuyang dyan sa mga Binlayo, tindugo na. Happy birthday sa imo, Raymond Binlayo. Sarap si staff ko dyan sa commissary ko, tabi, sa manok nila siya. Muli po ha, batian na po ang mga babatiyon, tabi, nindo. Ang mga babato via Facebook Live. Ta-nak niyan, radio.

Happy Monday da sa gabo sa mga nagadangog sa One Radio. Pakibati man didi sa Amislag, Suwa, Malinaw, Albay. Ang Bragais Family, Borromeo Family, Balase Family, Bubis Family. Good morning!

0: Yaw na, ano ibig mag-upod na, nakatugdun na si Erickson.
1: Mapapaulala
0: sa mga papremyo ni Gilead. Palantabi sa mga parapadyak.
2: Ang buhay kang parapadyak, dahil ay tugak. Naning ipira sa ng padyak. Ang buhay kang parapadyak, dahil magiging. Naning igwak, itulos kipin. Padyak sa ng padyak.
0: Iyan ang buhay kang kamusta? Julius watching live. Pa-shoutout po sa Gabos. But purok kay Mama Elie. Tapos sa Gabos sa mga taga-saya Monte Alegre family. Kay Tita Evelyn, kay Tito Rogelio, kay Leo Sky. Hello? Shoutout sa Ribulanan family and Bordeos family and Oclores family. Abigail Marbella, thank you for listening. Merci. Nagdiklumang pa, mauran dyan. Kutabi si Amo sa One Radio pag claim ko kang ginanahan ko. Bu, tabako. Nahiling mo. Talagang tunay. Butik. Dahil lamang ininagutan. Dahil ininagutik si Christina Belchez Ortega. Legit na legit. Sabi ni Christina.

0: Belches Ortega, kompletong pangaran, address. Pangaranan ha. Di talaga ini nagote ko. Na. Sangod ko mo to. Pagkahiling mo sa One Radio, pagklinahan ko sa ako. Magayunon ka palo. Minasa. Ay. Sorry na po. Sorry na po.
1: Ang ganda mo eh.
0: Pakailin ko tabi sa emo sa radio, pag-claim po kang ginanahan sa talubo taba ako. Magayunan ka po palang talaga in personal, DJ. Grabe. Ili. Mahal naman sarili.
2: That's good na fodra.
0: Maka-ogmount ka man pagdangugon. Salamat tabi. Oo, ta. Sige. Para magpaugma sa Indo. Yun po, bako para magpaugma. Bako kampayo. Nagdigdi ako para mambitor ki manoko. Tay, wara-ira ko na yun eh. Iwara-ira ko na yun yung mga manok na yun eh. Dapat may makaka. Abigail, shoutout sa mga yaon dyan sa Duprex Fat Chad Selling. Malayogi na mandigdi ang mga sugo. Sir Wida A. Jean, good morning. Na Lola Nawan and Miss Allen and Aliyah. Aliyah Jan. Thanks po. Sige. Pa-shoutout po sa God Bless TV Vlog. Romel, siram daa. Siram kang mga banat, ano. Digdi sa may, ano, Graceland daa na kaisina. Kapag ka mo sa mga pa-promo, may digdi sa One Ring. Kapaldo ka mo. Hindi ka mo digdi. Naghihiras kang sa muyang mga biyaya. Kaya urual daw katabi. So, ang batiyon sa mga ayaw na pala si Eric, so naling mo na karilingawan ko na naman si Erlo. Good morning. Sok na pakinggan nyo.
3: Magamuli sa ating lahat. Happy happy Monday. Ha ha ha. Dalong kanina pati na laang natigil at na
0: ha ha ha. Mainit na. Ha naman, ang gagawin natin ngayon ayo ng manok sira.
3: Sira. Marina.
0: Mabuo na.
4: Ikumot-kumot.
0: Mabuo na kita kang Barangay Salakay. Ano bang ininsali na kayo sa ating Barangay Salakay?
3: Ano ka na?
0: Hi, bangun yan. Iliuntada.
2: Ayan na.
4: Barangay Salakay.
0: Na, Erickson. Hain katabi ingon yan.
3: Yeah, SM sa Malinaw.
0: Malinaw, Albay! Mapapaulala, mga taga Malinaw. Ang tanong, asan ka ngayon?
3: Andito ako sa Barangay Labanaw.
0: Barangay Labnig, Malinaw, Albay. Andyan ang Barangay Salakay. Ang tanong, yon sa Barangay Labnig, Malay.
3: Andito ako sa Barangay sa Ignacio School.
0: Labnig National Labnig. Ano pang intigala tabi nindo? Tabi Eric, itirismisan ang barangay nyo yan. Halala. So mga bisado tabi nindo ng mga Labnig Elementary School. Istoryahin na tabi nindo. Chat na nindo ngun yan. Haran elementary school. Diyan ang barangay. I love school. Labnig na school. Yan tabi dyan ang Barangay Salakay. O pasal sponsors to tabi.
3: Barangay Salakay, bring na in. Ito na nandito ko sa asang fried chicken house. Nandit na may chicken filling pa. Yan na sira ang unwrap donuts na mabangs ka malasin ha. Herbal capsule. May lakas ng binding coral na sa sigin ko hanggang leak. Ay, humit. Healthy ka na sa isi ka ba? Thank you very much.
0: Ayan. Yan. Anak ng CEO. Andyan ngayon sa Labnig. Andyan ngayon ang guy, Labnig National High School CEO. Ano bang iniintay nyo? Sali na kayo. Hanggang magkaturong ba kayo? Uy na. Mga dadalhin nyo. Nung isang week, nagdala sila. Ngayon, nasa. Jay Labnig National High School.
2: Haha. Sirang sana.

0: Kalabasa.
1: Arixora,
0: ang kantang ano, Bahay Kubo. Bahay Kamunti, ang halaman do. Sari-sari, singkamas, at talong, sigarilyas, at mani. Bataw, batani. Kuntol, patola, upot, kalaba. At saka mayroon pang labanos, mustasa. Hindi ko nara. Puyas, kawali. Ay, kawali. Kamati. Bawang at sa palib. At aday aram.
1: Linga.
0: May kalabasa doon. Magtaratabi kay karabasa. Kalabig. Labnig National High School, dalaga na kamo pag ika ang pinaka-premerong ng dalaga. Igwa kang manok ang sarumbilo. Asikaso na, no? Asikaso na ba yan? Aline Basse, good morning sa imo. Shoutout sa mga taga-buhay, lalo na po ang Burak Bon family. Sabi ni Randy Bombita, ikapalan ang nawarang aki kang CEO. Sabi ni Shirley Isik, harayuan man po, laugan po kami, e bahala ka. Kantahon mo DJ Osang sa chismosa, didi iya sa buwang, sa bulo ng chismosa, didi sa na buwang an? Lin Base, takulong baga ang buwang, may buwang tabako. Sa'yo pang may buwang? Uy, may buwang.
1: Sa'yo mga buwang?
0: Oo.
2: Hiram sana.
0: Day pa. Pa, oh, basta ha. Steady ka lang tabi dyan, Erickson, ha. Tama pa, salamat muna ako sa mga sponsor. Steady lang. Yan, si Erickson, dyan sa may National High School. Pangantabi kang labnig na... Anong gibuga na dyan? Magdaratabi ki... Basa. Maski anong klase, basta kalabasa. Magdarang kalabasa. May kalabasa. Dala na tabi ka mong... Para may sarumbilog na manok from manok ni Osha. So pinakapadalagan dyan, ba. Ika na ang gana bilog from ni... Thank you palang tabi, Sandero.
3: Gabutok ng labahan ko. Rico noon, meron ng Leo Lavandero. May wash, dry, fold, and fabcon for 100 pesos max 6 kilos. 169 pesos max and 180 max 8 kilos. Free pickup and delivery minimum of 8 kilos from 10 a.m. to 12 noon and 2 p.m. within Tabaco City neighborhoods. Pawa, Bombon, Bangkili, Ginobat, Panal, San Juan, Taihi, San Roque, Bacolod, Cormidal, Kinale, Santo Cristo, meron din silang dry cleaning Sermat cleaning cubes for only 8 pesos per kilo and alkaline water vendor refill 24/7 self-service. May libre part, kaya punta na. Pero at Karangahan Boulevard, Tabaco City, bukas PM to 8. For inquiries, contact 0780844. Because break free, ipalaban. Pero...
0: Thanks, Leo. Adjust ang ice cubes dyan. Sa mga mabakal ki, ice cubes dyan sa Leo Lavanderos na po. Ha? Maraming dyan. Ziga Hospital. Ang Ziga Hospital, hararaya man lang yan. Kang Leo Lavanderos. Karangahan Boulevard. Kararaya kang Ziga Hospital. Leo Lavanderos. Oh, Nem. Ano lamang tabi, Erickson? Nakadakop na. Ano? Igwan! Grabe naman. Grabe. Tulukotano. Sorry na po. Ayan. Sige. Interview ta na tabi ha. Inarong nagdalaga na no. Maray na aldaw tabi. Maray na aldaw po.
1: Maray na. Madam.
0: Po sir, tabi. Ika ang pinakapermian. Makaskasong kagayod. Ano?
1: Ayun po. Ako po nag-inip na narabasa tulos.
0: Tabi, hinakbot. Iyan na karabasa na iyar.
1: Ang tabi sa ano, gula yung kuta. Masanain natin ang ugbuso.
0: Wow! Kaya man pala. Ano tabi ang pangaran mo? Ano tabi ang pangaran mo?
4: Wow!
1: Danilo Karinan from Lovnig.
0: Wow! Danilo Karinan. Ayan. Sir, magulay ka kutakan lang. Ay, kan lang. Karabasa.
1: Iyo po.
0: Tapos, ano kuta ang bangot kay yan?
1: Tinapa man sa matabi.
0: Masira mo ng kalabasang may tinapa. Oh.
4: Wow!
0: Tapos gataan mo ano?

0: na balaw, buda dit na harang-harang, dit na lada. Ay, iyan ang tunay na isira kang mga Bicolanong Oragon, ano?
1: Wow!
0: Sir Danilo, pero...
2: 57 na po.
0: 57? Diyan ka po talaga nakaisar sa Labnig.
2: Kasi simbahan.
0: Ayun po, nagdalagan ka pa, halid yan sa may simring sa Labnig National High School.
1: Wow!
2: Ay, inior po ako may mo.
0: Harayo po yan, di ko kaya maano, ma...
2: Bakuman po,
0: bakuman, harani.
1: Wow!
0: Pero siyempre...
2: Half kilometer.
0: Ano? Pero siyempre po, sinakatutok radio, ikaw ang nainot, nadamog mo tulos. Salamat po. Sir Danilo, may mga babatiyon ka tabingon niya na naka-live. Nakan sa One Radio, may babatiyon ka po?
1: Wow!
0: Ano? Babatiyon ka?
1: Wow!
2: Po. Binabati ko po, so nakarabot tigay. Binainot.
0: Opo.
2: Mga tagalabig.
0: Uh-huh.
2: Nadakulo na po.
0: Wow! Salamat po. Sisay pa po, sa pamilya mo po. Sa mga...
1: Wow!
2: Pinabati ko naman so, sa Kuya Tugang na si Kamu Karinano niyan sa wow. One Radio.
0: Rindo ko na mga Tagalabnig, ano? Ayun, mga makaskasun. Para nainot ikatabi, yeah. Sir Danilo.
1: Wow.
0: Dahil ika ang pinakapermerong nagan, ganong bilog na manok from manok ni Osa.
1: Wow! Congrats!
0: Congratulations, sir. Para mas harani ikatabi, i-claim mo na sa nadumayahan sa may triangulo. Aram mo po ito. Igo po duman na branch ang manok ni Osang para deken po.
1: Wow!
0: Aram mo po ito, sir, na tre may Balsa Elementary School. Hindi dyan sa may Malinaw National High School. Ang ganda nung apod kan, triangulo, ano sir? Triangulo, nagasakay sa mga nasa Egypt, ano, jeepney, ano po. Ang manok ni Osang sa triangulo, Kang Payahan, Malinaw.
1: Wow!
0: Salamat, tabi, sir Danilo. Congratulations, tabi, sa imo, Graray. Drahon mo po iyan na papel. Dip check. Tapos ipahili para matawanan ka tabi kisa rang bilog na manok.
1: Wow!
0: Iyo po.
2: Ayo po.
0: Ayan. Sige sir. Oy, basta sir, mga Tagalabnig, ano ka mo dyan?
1: Wow!
2: Pindu ko na.
0: Salamat! Salamat po. Oh, back to you. Back to you, Erickson. May nanal. Nang isang buong manok. Siyang, ahahaha.
1: Wow!
2: Marami pala sila dito. Napakarami ka.
0: Sabihan mo na lang, magbabalik tayo.
2: Mag-edisyon. Babalikan na lang natin sila.
0: Opo. Aha.
2: Terendog na ang tagba.
0: Aha.
2: Ayan. Ang barangay, hindi sa barangay. Albay. Aha, aha. So, then may tigatag sa inyo. Asan? Fried chicken house. And it's chicken salipas. And Jack Donald, I'll see the boss na brand can man of a herbal capsule in a collaboration shop at Spoken One. This is a nice thing about what I need to do. And it's also one radio and anyone to improve so calm. Period.
0: Salamat sa iyo, Erickson. Ahaha.
3: I feel good.
0: Nakapal do si Sir Danilo Carinan. Sir Danilo Carinan, congratulations tabi sing punch sa Labnig, sa may Labnig National High School. Congratulations. Tabi, nakatuto kaya sa One Radio per me, kaya napapal do, kaya ika, ang nasa harong ka, urual daw itutok mo, tamale mo, nasa haraan mo na. Nasa ampang na kang harong mo. Anton, ang manok ni Osa. Wala mga inihatod sa Indo kang White Anahao Haven.
4: Looking for the way in Tabaco City? Stay with us, Anahao Haven, your ID family vacations, barkada getaways, or a peaceful escape. Experience comfort, relaxation, and keen views in our new cozy and spacious home. Perfect for families and friends. And don't miss a stunning rooftop view volcano surrounded by greeneries such as banana and graceful Anahao trees. A serene tropical for morning coffee, winds, or simply unwinding in nature. Book your stay today on Facebook and Instagram at White Anahao Haven or check our Airbnb for availability and bookings. Located Barangay Bong City and Rica Fort Subdivision and beside Mayor Morris, good for up to 10 days. You may also call and send back to 0947-04581 or 0968-161-63 for more detailed. Anahao Haven, your home away from home.
0: Balik po ang Tindugo na radio show. Dito lamang po yan. So One Radio 10:40 na White Anahao Haven. Maraming thank

0: Best Cafe Green 6-in-1 Herbal. Healthy ka na, sexy ka pa. Best Cafe Gold Herbal Coffee. Boss Herbal Capsule ang bossy. Bye. And manok ni Osha. At sinabanggi na pala kung ano, sa ulat sa bayan. Ano? Ayan, 2026. At sinabanggi dyan sa Tabaco City Terrace, tabi. Plaza. Moon ang mga naginib. Mga hakbang para sa napag-ascense nin Tabaco. Ngunyan tabing aldaw iniha alas sa ispi dyan sa Tabaco City. Abangan tabi at dyan ang ulat sa bayan ng Executive Department ng Lokal na Pamahalaan ng Tabako. Sa pangingenot po ni Reynaldo B. Bragais at siya nabanggi. So, I think ma-attend ako at siya nabanggi tabi dyan sa Tabako City. Magkirilingan kita sa mata tabi dyan, ha? Bait man tabi ay si Manay Osang and so mga staff, so staff diyo. Bait man po kita. So, I think dadahongon ko po ang ulat sa bayan ni Mayor Ray Bragais at siya nabanggi dyan sa Plaza, Tabaco City Terrace, alas sa ibanggi. Today na iyan, mga katinike. So, kita-kits tayo, John! Alright. Capsule, mababakal tabi dyan, TGP Pharmacy. Bagong deliver ngunya na. Salamat po. Mga Boss Herbal Capsule dyan sa TGP Pharmacy. 10 ang oras. Hulaan mo na nga niyang hulaan mo na ang oy, by the way, may papromo ngun yan ang manok ang tabi nindu ha, barato. Dangugun mo na nindu ha. Ini.
1: Ito ang mga ding para sa manok ni Osang fried chicken.
2: Magbakal na ka mo po. Manok ni O. Nagkaon ka mo kayo. Mapapatindog ka mo. King Sir Osang. Osang. Gramboy out.

0: manok ni usa. Nam,
1: ako pabangkawate. Sira mo ng manok ni usa. Boy, manok ni ngam. Sa manok ni usa, nakamobaga, sira mo pa.
2: May kasabit na hindi nagsisinungaling ang mga bata. Natirang ang manok ni usa.
3: Nagbabalik po dugo na radio show. Ngunyan ang manok ni Osang starting today, mga oniha. Kahalagang 89 pesos. Mailing mo na yan. 8 pesos, ha? Igwa ka. Maluto. Duwang cup. Duwang pidaso. Nin maluto. Duwang atado. Kimaluto. Puda. Igwi. Pepsi. Free Pepsi drinks, tabi. Kahalagang 89 pesos. Nako. Amog-amog ka na kayo. Mailing mo na. 89, 89 pesos tabi, mga. Hamakamakon mo na, 89 pesos natin dugo. 8 pesos, large cheese, may duwang atado pa ki maluto, duwang cup ni, and libreng soft drinks, 89 pesos. Kaya dyan ka natabi sa manok ni Osang. Dine-in po iyan, ha, dine-in. Ang tabi sa laog. So, mga take-out, iba man ang preto. Tama, gamit kita ki patos, magamit kita kay styro, kutsara, tinidor. Iya po. Ma-dine-in ka, 89 pesos. Alright. Ang kanta, mabalik po ang programa after this.
4: Mga naghahanap bakad ng pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 8 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tux 268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris sa 6268 Paint. Available ang iba't ibang klase ng pintura. X-Paint, Eurocore Paint, and Automotive. Gusto ninyo ng eksaktong kulay? Nagtitimpla kami ng pintura para sa kotbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: 6268 Paint Center, mga katindugon. 1056! Randy Bombita, good morning! Ikaw pala ang nawarang aki kang CEO. Manay Prami, good morning. Level up na ang anak ng CEO, si Erickson, ha? Level up na ang anak ng CEO, si Erickson ang pangalan niya. Aha, aha. Good morning sa nadigdi sa mga taga-barangay 4, Basud, Malilipot, Albay, sa may Testa. Pabati man po kang aki ko dyan sa Maliktay, San Miguel, Reynali.

buka ang bulaklak, magminahal talaga. Ganun, grabe naman yun. Ano na ini? May nag-message sa kuya. Ako nga ni, pantulo. Ay, irak man ni Pacheco Chel. Ako nga ni, pangtulo. Deko inabot ang mga nakamotorsinda. Ako todo dalagan. Ay, sus, nakapula. Nakatapis kitwalya. Maugmahon dawa-daog. Naka-experience man lamang. Chel! Ay, Pacheco Chel! Sorry, natabi. Sarusa na kaya ang manggagana today, ha? Tamaluya ang palakaya. Dahil kitang sponsor na iba. Pacheco Chel! Ako, pantulo, hindi ko inabot ang mga nakamotorsinda. Todo dalagan ako. Nakatapis pa da siyang pula. Naku, pero makaugmahon data. Naka-experience siyang mag-intra. Oh, gadan-gadan ako kay dalagan, miss. Oh, hindi ko na diretsyo. Tasi Sir Eric, pang lima daa ako. Ay, hirak man kay Nikki Shirley. Oh, intra na sa naligdi. Hmm. Unitabe, ano ang title kang kanta? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Dapat po naka-follow. Hanapon ko ang pangaran kang follower na ano, namang manggagana today. Si AJ Barsaga Burse nag-follow. Renz Ramos nag-follow. Michael P. Thomas nag-follow. EJ Ping Ward Medina nag-follow. Salamat sa pag-follow. Helen Burse, Dante Chavez, Agnes Madridado, Madrinano, Madridano. Sayi Bonoobra, Beth Burson, Trasmer. Hanapon ko ang pangaran mo, tabi. Halingon tanda ko, naka-follow ini si Terence Francisco. Pag dahil naka-follow, hanap kitang

bata siya ang pinakainot na nagdalagan tabi. Hilingong ko daw, dahil nakafollow si Terence Francisco. So, hanap kitang iba. Mm. Ah, sinasabi ko sa'yo ha, wala, hanap na iba. Dapat nakafollow sa Rosana Bores. Yan na tabi si Sir Ed. Yan na po si Sir Ed. Wara pa. Wara pa si Sir Ed. Sige, sige. Dire-diretso kita ha. Dire-diretso kita. Dapat po nakafollow. O, oh, hilingon ko daw kung nakafollow ining nagsunod na ini. Oo. Disqualify dito si ano ha. Wait lang. Uni, dahil man. Naku, sorry. Sumasunod. Naku. Dahil man nakafollow. Saan tayo ma-follow na? Hiling mo na iyan. Dumangkatabi sa Rosana Bores FB account. Oo, dumantabi ha. Dumantabi mag-follow. Wait lang. Napo. Dahil na naman. Nako. Dahil panangad na pa-follow ini. Ano napunta doon ini? Dahil naka-follow si Anasita. Anasita, dahil ka ba naka-follow baga? Oh, hanap, hanap, hanap.

0: Para sa Sir Ed. Day pa. O sige. Day pa tabi. O sige. Alam na. Ha? Aha. Ay, nene. O, nene. Nakapalo, nene. Sabi ko na. Oni, oni, oni, oni. Para lang sa'yo. Ang giling-giling ko. Oni. Oni, si Manay Gemma. Ta nakapalo, nene. Mahiling ko sa pangaran. Oni, tabi sa pangaran niya. Ha? Nakafollow tabi siya. Tighanap ko sa pangaran niya sa mga followers ko sa RSF. Kaya gana katabi ki sa lapi. Ang title tabi kang kantang iyan, No Matter What by Boyzone. No Matter What by Boyzone. Congratulations tabi ha, Manay Jim, Jima. Manay Jima. Gemma Barameda, ika Minerva.
1: May bago sa manok ni Osang fried chicken. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang chicken nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang chicken nuggets. Manok ni Osang chicken nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.

Babalik po ang Tindugan Radio Show. Ayan ha, No Matter What by Boyzone. Ini sa mga kapanahunan ta, ng mga trentahin na. Trentahin! No matter what they do. By Boy Dugan. No matter what they teach us. Anong panahon ini na sikat ining No Matter What they need? Basta, basta, kapanahunan ini ha. Kapanahunan nindo. Ang ibig sabihin po ng Boy Zone, Irish boy band, yan. Kang 1990s, ano? Kaya, Boy Zone, inibagatabi mga katindugon so, ano? So, kang high school kita, oo, permintaan yung tigkakanta sa, ano, apod kayo ito? Ikaw pa nga, hindi kayo yung tigbabakal na songbook. So, bakalan ba, ano? Oh, dahil pa kayo ito uso ang Spotify. Buda, para makakuha ka kang lyrics. Mabakay kang songbook. Diba? No, by Boyzone. Boyzone pala, ano sinda, kang 1996, suminikat. Ay, naku, 1996. Kapanahonan ko, ni grade 6 ako kay ni kang 1996. Oh, diba? Oh. Kang, 1996 na nagsikat kang musical na, ano, Whistle Down.

on the Wind. Baka man tayo i-voice lang kanyang original na nagkanta, ha? Ang inot kanyang nagkanta, ang musical na Whistle Down the Wind na pinasikat kang Irish boy band na Boyzone kang 1998. Nako! High school ako kay ni! Second year high school! Ayun ang ganito kapanahonan mi! Boyzone, Backstreet Boys, Britney Spears, Gina Aguilera, Boyz II Men, tapos Sheer, ano pa nga nagkita sa mga sikat na AGs, Pilipino, ano, yan, yan, yan. Tapos, ang kantang ini na featured bagay ni sa US edition of the soundtrack, kang 1999 na Notting Hill. And na-release sa American radio kang May 10, 1999. Sikat ang magaling kanta ngayon, no? Naging number one ini sa mga UK singles chart and nakapag-sell in almost 1.4 million copies as of February 2025. 1.4 million copies. Ang ganda. No matter what. And nanggana mga bagay ning ano, record of the year. Ano? Ka 1999, mga katindigan. Okay? Boyzone, pero mga concert inidigdi sa Pilipinas. Pag nag-concert inidigdi, mabalik na naman sa mga alaala, ano? Lapa da, sabi ni Terence. Oo, iyo. Sabi ko na kayo, mag-follow ka. Dahil ka man nakapalo, dahil ko man nahanap sa pangaran mo digde. Lapa, ngayon, lapa. Lapa, ano, dahil ka man pa nag-follow. Oo, iyo bagang patakaran ta, dapat nakapalo. Hanapan ko pangaran mo, Terence, ha? O, dahil ka man nakapalo, hanggang ngunyan, dahil ka nakapalo. Yan ang patakaran. Iyo po, magsunod tabi sa patakaran. O, wala ka digde, ho. O, dahil ka man tabi na hanap. Baka iba man tig-follow mo. Anyway, 11.09, intra na gararay sa aga. Sa aga na mag-intra, tamali mo, manggana ka sa aga na. Basta ipa, okay? 11.11 na po, pumpiang 11 na po ang oras, mga katindugon. Pumpiang 11 na ang oras, tabi. Uri na su, ini pa rin su itsura ni Danilo, ano, nagpadala na sa akong picture si Erickson. Danilo, kamo karinan kan labnig, naka-blue. Yan, siya ang nanggana. Ki sarumbilog na manok from manok ni Osang, right? Saga naman tabi ang tirindugan portion na haranapan portion, daralaganan portion sa manok ni Osang. Warang mo niya si Sir Ed. Ay, ngayon pala ito ano. Kaya pala po warang mo niya si Sir Ed na nasa ibong po siya. Ta ay ka-40 dias po kang pagkagadan kan sa iyang ama tabi. 40 days po mo niyan, mga katindugon. Alright? So, warang mo na ngayon tabi si Sir Ed ha sa programang ano, Tirador sa Uno. Tanyaan po siya ngayon sa ibong, sa San Miguel para po sa pag ano, kamemorar kang ika-40 dias na pagkagadan po kan si iyang ama, mga katindugan. Pumpiang onsen ha, mag-irilingan kita siya na banggi ha, yan sa Tabaco City Plaza, mga katindugan ha. Sabi ni Terence, tatapos follow ulit, eh, ikaw bahala kung yan gusto mo. Wala naman akong magagawa kung yan ang gusto mo, nakakaloka ka talaga. Oh, ano po ha, sa mga bagong followers ta ha. Nahiling mo na yan, no? Uli na baga ho. Oh, kaka-follow mo pa sana, nahiling ko na sa pangaran mo. Dahil ka na mag-unfollow ta sa aga pag ikan nag-intra, na inot ka naman, dahil na ako mahanap kang pangaran mo. Si Marlon, nag-follow. Lynn Bueza, good morning. Yael Nutob, AJ Barsaga Burse, Buda Ruby Bolofer Cabrera, nag-follow. Renz Ramos, Michael Thomas, nag-follow. I-follow na rin doon niya para pa nag-intra ka mo din, nakaong problema. Iyo po. Anyways, 11:12 na po ang oras niya to, mga katindugon. Saga naman kita mag-iribahan? Iyo po. Sa Tindugon na radio show, sabi kan sarong texter. Saro pa? Saro pa na ah! Ano, saro pa? Tama-tama, yaman din na ang wara pungo niyan sa Sir Ed. Mga kabuelo-buelo kita, kidiit-digdi sa Tindugon na radio show. Sige, diridiro-tune ko muna.

0: Kidit ha. Makahagad ako kidit na oras tabi sa programa nga Tirador. Iyo po. Saro pa da ah. Ah sige, saro pa nga ni. Sige na nga ni. Saro pang salapi. So mga winners ko, pasend po kan mga text sa text po, sa messenger po kan mga GCash number nindo para ma-load na kamo or ma-GCash na kamo. Iyo po. Sige, sige. Ay, speaking of GCash palan, gusto ko palang tabi magpasalamat kay Ma'am Jen Botardo dyan sa Jen Botardo GCash padala. Cash in, cash out. Nanta, why, bakit? Ma'am Jen, mabuhay ka. Oo, tagapagsalbar ko ini mga katindugan. Kansanong aldaw po, nasala po ako kampag the send ko sa GCash. Bata, Sir Ed, 5,000. Sir Ed, 5,000 sunasala ko sa GCash, Sir Ed. 5,000? Nasala ko pa kasen sa GCash. Motibayon si Ma'am Jen Botardo. Na-retrieve me. Nainin mo kung pinaraan mo iyan. Siya mismo ang nag-pull out duman sa nasala. Pwede pala yun. Siya ang nag-pull out mismo duman sa nasala. Tabi, nasala ko sarong digit lang. Sarong digit lang ang nasala ko. GCash number tabi mga katindugan. Iyan ang power ni Ma'am Jen. Kaya shoutout tabi, mabuhay ka po Ma'am Jen Botardo. Legit po ni mga katindugan. Kaya may mga problema ka mo sa indong mga GCash. Diyan kaya mabuksan. Oh. Tapos o kaya nahack. Send kang cash sa GCash mo. Nasala ko 5,000. Nakabalik po magas ako. Denga ni 24 oras.
1: Wow.
0: Deng, ay Ma'am Gemma, isa sa Messenger. Bako tabi digdi sa comment section tal. Deng ko ni mahanap. Sa Messenger ka tabi magpadara kan sa imong number. Iyo po.
1: Wow.
0: Arog man sa ko kaan lang nakaagi DGO. Arin tabi si Marinel Tanael, nag-follow ka na Marinel. Kaya tabi, sige. Wow. Saro pa tabi ha. May saro pa kitang papaganahon ngun yan. 50 load or GCash sa indo. Day pa nga ni nag-abot na 20. Oho. Day pa nga ni nag... Oy, Volante Anisita, mag-follow ka na. Day, kandeta ka na hiling sa follower ha. John, naka-follow ka naman. Oho, sige daw. Dapat... Ngunyang pasa na habang day pa ako nagtatao kang kanta, i-follow nyo na ako para hindi ko na mahanap, para mahanap ko kayo dyan,
1: wow.
0: Ha? Sige. Alright, yun lang naman eh. Anyways,
2: mga best,
0: si Ma'am Jen Botardo, day pa nga ni 24 oras, nasolusyonan sa problema ko, so 5,000 tabi, nakabalik sa kuyo, buong buo.
1: Wow.
0: Kaya dyan ka mo sa... Botardo GCash padala.
3: Ang programang ini hatod sa indo kan Botardo GCash. Mantinidong 8 pesos per 1K. Cash in or cash out kan sa indang mga GCash. Bisitahon sa indang branch dyan tabi sa tubangan kan simbahan kan Tiwi Albay. Kinale Tabaco City. Ground floor, Chow Palang. San Jose, Malilipot Albay. Centro, Malilipot Albay. San Isidro Ilawod, Malilipot Albay. Purok 4, San Lorenzo, Tabaco City. And Top Sinipop sa PNR Road, Santo Cristo, Tabaco City. May problema ka mo sa indong GCash? Magdulok sa natabi through Messenger kay Miss Gen Botardo.
4: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosin na mga facial treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na job. Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.

0: Nako, igiling mo na nga ni Tamapo una kita. Ipakanta mo nini sa kuya ni Manay Malbata. Malibong na naman da ang payo.
1: Usang.
0: Taday na naman da na dadangog so kanta para sa mga chismosa. Tadakulo na naman da mga chismosa dyan sa barangay ninda. Orasyon.

inyo! Florinia Caneo Camo, nagadangog kami didi sa mga taga Kinastilyohan. Kantahan ko muna kamo, tapakataos kini, may sarap pa kitang ipapahulang kanta, ha? Oo, sa mga pangkurang mangyayaman ay osang, o sige, pahit sana. Oo, ni muna. Agang-aga pagmuklat mata, utuna. Wow.

0: Nagadango kami din sa may kinastilyuhan din do na. Volante Anasita, good morning. Oh, ano na, nakapalo na. Oh, dapat mahiling ko muna ako nakapalo na. Oh, para day na kita. Huwag ko para haranapan din di kung nakapalo or di itabi. Sige. Si Myla Shano, nag-follow. Uy, si Marinel Tanael, nag-follow na. O sige, sigurado na ini, pag ininainot, ha? Si Mary Ann Buenconsejo Borseles, Jojo Codillo Cristo, yan, nakapalo siya sa FB account. Si Idol Marvin Vlog, nakapalo na rin. Duman po sa Rosana Boris, ha? So, naka-green tabi akong glitters na green na bado, ha? Naka-green ako. Tapos ang background ko tabi, naka-gold gold ang background. Nakapalo na ako, Chef Ganda. O, sige, di Diyos, Edge. Watching from Barangay Malilipot, Pakibati. Happy, happy birthday kay Federico Bihino Ngunyan, July 20. Happy birthday, Tabi Simo. Siyempre, ang programang inihatod sa Indokan Tabaco AB Color Mix Paint Center.
1: Ang programang inihatod sa Indokan Tabaco AB Color Mix Center. Makukuha sa Tagas Tabaco City. Mababakal sa Tabaco AB Color Mix Center ang mga Nippon Paint, pang kotse man o pang motor. Computerized ang mga branded paint. Igwa man nin iba-ibang klase nin pang waterproofing, pang varnish. Kumpleto sa gabos na kaipuan na pang pintura kan sa indong mga harong. Luwas o laugman. Kaya para sa mga kaipuan nindo sa pintura, na ipaglingkod ang Tabaco AB Color Mix Center, owned and managed by Mr. and Mrs. Nestor and Helen Baruega.
2: Uy, friend! Alam mo ba na ang pinakamalinis at pinaka-high-tech na dental clinic sa Legazpi ay nandito na sa Tabaco City?
3: Yes, friend! Ang Smile Innovations Dental Clinic ay nasa ground floor na, door 6 ng WCC Building, katabi mismo ng One Radio, Santa Cruz, Basud, Tabaco City, with main branch at the third level of Bicara Mall, Legazpi City. Ang team ng dental experts ng Smile Innovations Dental Clinic ang bahala para sa oral and dental care mo. They offer oral prophylaxis or linis.

ano dapat? Dapat araw kaya naka-follow. Ano na? Pag kita tabi maglanto, wag dito ako mapaaram na. Tom Jones na naman kita. Malas 12 na baga. Oh, dapat nag-asap na ka na sa mga oras na ini. Anong title kang kantang ini? 10 seconds. 10. 9. Hay muna da kay Mrs. Jocelyn Calios. Belated happy birthday, Manay Jocelyn Calios. Ang sabi ni Manay Gemma. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Manay Pacheco! Hindi ka mag-message sa kuya kan simbag mo ta. Esperanza da, esperanza. Ta, sala tabi. Sala nga niyang esperanza. 8 7 6 5 4 3 2. Manay Lisel, duman tabi ka mo magano mag-message, duman ka mo mag-comment, duman po ang sirimbagan sa comment section sa Live Kang One Radio. Sa Live Kang One Radio. Si Marcio, simbag man ni Marcio, si Esperanza. Ini ang ano, ang theme song kang Esperanza. Esperanza! Title ng ganda, Hulog ng Langit. Congratulations, tabi sa imo. Sabi ni ano, ni Manay Jocelyn Camo Karinan, masiramon sumanok na ginanahan kantugang ko. Si Danilo Karinan, didi sa labnig. Ay, salamat tabi, Manay Jocelyn. Welcome, tabi. Nag-update na tulos. Nag-ano na tulos. Nag-claim na tulos si si Sir Danilo Karinan. Oo, nagduma na tulos. Ano sabi? Na, nagtaram ka na nga ning masiramon. Di, bisibin, nataanan mo na. Oh, sabi ni Manay Jocelyn, masiramon sumanok na na ginanahan kantugan ko. Masiramon pati lalo ng paglibre, ano. Salamat, tabi, Manay Jocelyn. And congratulations. Congratulations, tabi, sa imo, si Manobra! O, bako, nakapalo na. Yan, pakisanda lang kang Gcash mo. Sa, ano, Messenger. Susan Idanan, salamat sa pag-follow. Ricky Aquinde, saagi naman kita magharangawan digdi, ha? Sa Tindugo na radio show. Wow. Saagi naman tabi kita mag-iribahan. Saagi naman ang Barangay Salakay. Buda iba pa kita ang pahula kang kansyon. Digdi lamang po yan sa the number one radio station in the first district of Albay. Thank you palang sa Bumbita Generator Repair Services. Ini po ang One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Ang Banaba na isa sa mga sangkap ng Boss Herbal Capsule ay epektibo sa pagbabababa ng blood sugar level, blood pressure, at nagpapalakas ng immune system. Mainam din sa ubo, sakit ng ulo, at marami pang iba. Boss Herbal Capsule. Depensa natin. Laban sa sakit. Kaya bili na sa mga butika. Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal. Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Mababakaw sa

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayraon and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Paramina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery. Manok.

0: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Mga mamshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet to ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
4: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tinduguna.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
3: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
2: Dapat no retreat, no surrender din ah.
4: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
3: Honey, I'm home. Reporting for duty.
5: O sige nga, attention.
4: Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Ano yan, honey? Di ba mamam?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
13: One Radio, you know, it's tindugo na.

0: more precise. The most trusted radio station in the district. Bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 12:56.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang bareta sa oras na ini. Natod sa Indo, Canbest Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal sa mga butika asin na supermarket nationwide. Maawot kan piskalyakan kamara. Nalubos na ibuyagyag ni NBI Director Melvin Matimag ang resulta kan investigasyon sa mga subot banta ni Vice Presidente Sara Duterte kaya Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon sa House Prosecutor asin na Bicol Lazaro Party List Representative Terry Redona, maawot nindang ipaliwanag ni Matimag ang investigasyon kan NBI kabali na ang iba pang ahensya na nakisumaro sa investigasyon at asin kung igwapanin huma kontra sa presidente asin sa iyang pamilya. Nagkaso may kinaaraman sa pahayag ni Duterte kang Nobyembre 23 taong 2024 na siya subot ang nagsugo na gadanon ang presidente First Lady Lisa Araneta Marcos asin dating House Speaker Martin Romualdez kung siya magadana. Makalihis kan investigasyon, inirekomendar kan NBI ang pagsaangat ng grave threats as in inciting to sedition. Piglalauman na si Matibag na magiging na muring testigo kan piskalya sa impeachment complaint bago ini maghiro sa pagtukar kang subota. Isa lang ang paggamit ni Duterte sa confidential funds. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panawon na tintuguna.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.

Sunday afternoon. Naway kasing liwanag ng ating paligid ang inyong aura ngayong Monday. DJ Chloe, the love ambassadress po. Ang sa inyong mga kailbanan hanggang alas 3 ni pagkahapon. Digdisa na po yan sa 1 for the Heart POV Monday Edition. Digdisa 1 Radio 91.3 News FM. Tinduguna.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
6: Bibili sa mga farm. Grocery supermarket sa inyong lugar.

0: yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo. Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Black,
5: also available.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

Monday, mga katinggon. Kumusta ang sa indong Lunes? Back to school, back to work. Ganyan talaga ang realidad. Anyway, kung ano man ang trip mo niyan, ako nang bahala sa imong background music. DJ Chloe, the Love Ambassadress po sa programang One for the Heart. POV Monday Edition. Maray na hapon, Tabaco City, the city of true love. Sa mga nyaraon tabi dyan sa mainland, upland, and island barangays. Siyempre, sa satuyang neighbors dyan sa mga taga Malinaw. Isay dyan ang mga taga Malinaw. Malinaw represent! Siyempre, may mapadawag ang mga taga Tiwi Albay. Pasiring naman kita digdi sa Malilipot. Ay, balita ko, dakulon kitang mga kadingdugon dyan sa Malilipot. Ay, daw mga taga Malilipot. Siyempre naman, di papatalo ang Bacacay and Santo Domingo Albay. Sa bilog na Bicolandia, sa gabos na naaabot kang sa tuyang signal ngunyan na Lunes. Halad! Ikapat na Lunes na! Ikapat na Lunes! Ay, ikapatuloy. Ikatulo pala. Ano ba yan? Paka-advance ko naman. Third Monday na. So, we have 11 days na lang bago matapos ang bulan. Uy, July 20 na pala. Happy birthday ha sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today. Siring man sa tuyang mga katindugon na nagsiselebrate kan sa indang mga milestone sa buhay. Mapapersonal man yan sa relationship or sa friendship. Congratulations and stay strong. Keep celebrating your milestones, mga katindugan. Be proud of yourself, ha? Kung ano man ang sa imong mga gustong i-celebrate, ay, deserve mo yan. And dahil POV Monday na ngayon, meron tayong POV Monday Question of the Day brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. Ayan. Ang ating POV Monday Question of the Day, POV, may nag-chat sa imo. Sabi niya, give me one more chance. Dahil nag-chat siya kay 5 words, ikaw man kating dugon, in 5 words, ano ang ire-reply mo sa iya? Kung sisay man ang nag-chat na iyan, ikaw na sa nakaan mag-isip. Kung sisay gusto mong isipo na mag-chat sa imo kaan. Give me one more chance. 5 words siya. So in 5 words, ano ang sa imong ire-reply? 0927-996-5002 ang sa tuyang text line. Utrohan ko po, 0927-996-5002. Bisitahon mo man si DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook. Tapos duman ka na lang mag-send kang sa imong simbag or mag-comment ka sa tuyang daily post. May post na ako dyan, mga katindugon. POV Monday. So, in 5 words, ano ang ire-reply mo sa chat sa imo na give me one more chance? Hello sa mga commenters na dyan. Ano, tabo na naman sa mga nag-comment? Oy, salamat po. Sige, dahil kang maghara dito mga katindugon, taat siyang tabi para sa hauntang sa indong comments ha. Habang ka mo nag-chill-chill dyan, nagpapatingay-tingay, or nagbe-best cafe green, tutok lang, digdi sa One for the Heart, digdi sa One Radio 91.3 News FM, TV.

0: Rock City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Ang init!
9: Batata!
8: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
9: Batata!
8: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
9: Batata!
8: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
9: Batata!
8: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
9: Batata!
8: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
9: Batata!
8: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
9: Batata!
10: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matindi panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
11: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
12: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

0: Uya na ang barata sa oras na ini natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Handa sa buo, tampango ni dating House Speaker as in later Representative Ferdinand Martin Romualdez. An anuman na reklamong pwede sir isunat kan Office of the Ombudsman katakod kan sa buo't irregularidad sa mga flood control project. Sigun ka attorney Ade Fajardo, wara sa buo't na ebidensyang nag-uugnay kay Romualdez sa mga allegasyon as in case build-up stage pasana ang pigsasagibong investigasyon. Nainot nang sinabi ni Ombudsman Mrs. Crispin Rimulya na harani nang matapos ang fact-finding investigation kan sa iyang tanggapan as in haros handa nining isa irarong sa preliminary investigation nganing masyarto na matibay ang magiging kaso sa korte. Ipigdoon man ni Fajardo na bako ka pa ni paniwala ang pabago-bagong testimonya ka mga bodyguard ni dating Kongresista Saldico na nagsabing naghatod subot sinda ng kickback sa pirang opisyal kan gobyerno. Presenteng pig-imbestigaran sinda Romualdez sa Sinco katakod kan subot kickback sa mga proyekto sa flood control. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata, aramo ako sa Erickson Brutas, Tin Tuguna.
1: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
5: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera Mare Garden and Event Center.
4: Talaga? Bakit?
5: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapagranda celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurants.
2: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts, christenings, anniversaries, and reunions, to corporate seminars, private events, inductions, and graduation or recognition ceremonies. Choose from Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino, European, and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs, and party trays. Perfect for celebrations anywhere. Make your sweetest moments even more delightful with Sweet Grazelli Food Cart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photo shoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Beside Pure Gold. At Casa Veramore, we make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Veramore. Your complete destination for every celebration.
6: Kung kamo nagahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Isang patunay na maganda ang binipisyo sa katawan, ang bigay ng best cafe.
8: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay best cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-best cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with herbal mix, 12 pesos lang per sachet. Heads up sa Gabos, mag-aki ugurang man ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
9: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
10: Playing the best songs on the radio.
2: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
11: Tindugo na.

101.3 One Radio. Tindugo na. That was Unchained Melody. We have 9 minutes po makalipas ang alas dos. Ang oras natin sa Indo, Can and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Sa mga gusto pong magpa-customize kung sa inyong furniture for your home, office, business, sa siniba pa, gamit po dyan ang solid Nara wood. Bisitahon lang tabi nindo mga katindugon ang sa indang showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Thank you, Ma'am Nora Boyon and Boyon Furniture. Pasalamatan taman ang sa tuyang mga katuwang. Thank you po, GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. Ay, sa mga ano po ha, nangangaipo pong assistance sa pag-troubleshoot, kansing dong e-wallet, arag po kang Maya, GCash, Atome, ShopeePay, LastPay, TikTokPay, asin iba pa. Expert dyan, si Miss Jen Botardo. Hanapon lang po nindo sa Facebook, GEN, Jen Botardo with blue check, verified ni Meta, kaya legit ang sa indong kahuron. Branches po dyan sa Bakakay, Kataning Kang Consumers Appliance, sa Malilipot, sa Bungad Kang Market, Kataning Kang San Jose National High School, Katapat Kang Munisipyo, Kataning Kang 3R Chicken Corner, sa Tabaco naman sa Chow Palace, PNR Road Santo Cristo sa Canto, sa Hampang Kang Simbahan Kang San Antonio, Kararaya Kang Manok ni Osang Basud, sa Hampang po Kang Novo and American Grocery, sa Balay sa Udan, Riosa Street, Kinale, Cabasan, and sa Kanto Kang Frutasan, sa may gasolinahan, dyan po sa Kinale. Sa TV naman, sa exit kang simbahan, market site, Kataning Kang Manok ni Osang, Kataning Kang Munisipyo, Katapat Kang Shot Puno. Thank you po, GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. Ang expert sa pag-retrieve kang mga GCash mo dyan, kayamanan mo. Thank you po, Miss Jen Botardo. Salamat man sa Tabaco Electronics. Yung po dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies. At yung iba pang spare parts and supplies. Kanta ang satuyang POV Monday Question of the Day. POV, may nag-chat sa imo. Sabi, give me one more chance. Kaya igwa ka man na 5 words para i-reply mo sa iya. Ano?

ire-reply mo. Sabi ni 1776, sorry, no more chance anymore. Hi po, DJ Chloe, listening from Northern Samar. Oy, hello po sa mga taga-Samar. Kamusta ka mo dyan? Nakabot ka palang kita sa Samar, ha? Thank you po. Thank you for listening. Kamusta kayo dyan sa Northern Samar? Thank you, 1776. Hindi naman sa satuyang comment section. Sabi ni Silot Anthony, I accept that second chance. Ay! Bongga siya, ha? Depende sa sitwasyon. If ever may new relationship na ako, may mga boundaries na po. Mas mabuti na po nagpapatawad kahit anong nagawa niya before na mali. Si Silot Anthony, very nice. Aww. You're too kind. Magtaga-isog man minsan. Ano, Silot Anthony. Sige. Accept po, DJ Chloe. Kulang kisaro. Sige. Romel Bandal. No more chance. Sorry po. Sabi ni Joyce Bitos Boral. Sorry. Alat. Pero sobra. Sorry, may anak, asawa na ako. So, sobrang saro. Papatawarin pa kita, pero no more second chance. Sabi ni Maria Divina, you're just wasting your time. Well, ha? May ano pa siya, sunglass emoji. Avien, pass sa second chance, sorry. Sabi ni Thelma Candelaria, no more second chance, enough! Liz Binlayo Bancosta, no chance because I'm taken. Ay, sana all. Alan Boringot, dahil na pwede, habok ko na. Raul Campit, sorry, no more chance. Ano yun? Apat lang yon. Pero sige. Ano yun? Deserve mo yan. Oy, day ko na inibasa ako na. Tinda ka daw. Jocelyn Binalimbing, pag-iisipan ko. Janie, sorry, sobra. Lato na. Pirang words ini. Sorry, sobra na. Di mo na deserve ang second chance. 9 words. Sige. Sorry, no more chance. Sabi ni Cherry Carborja. Ano to? 4 lang naman eh. 4 words. Christina Cabilia, chance was already given. Depende po. Sabi ni sinaktan mo lang. Ano ini? Duwa man sana bagay words ini. Set bang konseho. Para sa one more chance, saka na yan, sorry. Oh, surubra ka na naman. Set ba yung konseho? Sorry din, sabi ni Paz B. Abuela. Hello kay Joseph B. Lolo. Sorry, taiguan na akong asawa at anak kang inot. Day mo pinahalagahan. Halawigo na. Sabi ni Jen Basmayor, no more second chance, bye. Aray mo, Shirley Arandia Baria. And sorry naman, sabi ni Melba Dairo Bobis. Pira man lagay mo dyan. Sabi ni Ate Pan, lagay talaga yung hinanap. Maray na hapon. Kay Jose Madrona. Hello. Pa-shout out digdi sa Rawi San Miguel, Tabaco City. Na ano ini? Makusugon pirmi ang radyo. Hello data bigyan sa Bobby's family kang Rawi San Miguel. Maray na hapon tabi.
ang tabi dyan sa ISM. Sa San Miguel, ano? Hello kay Ellie Verdine. Maray na hapon. Thank you mga katindugan sa indong comments. Well, we can all agree, ano, na difícil mag-isip ki 5 words. Siring man, difícil itao ang second chance. Lalo na kung may bad experience ka. Lalo na kung tinauanan mo nakipagkakataon sa sarong tao, tapos di niya man pinahalagahan. Ganyan talaga yung mga tao, no? Kapag wala na sila or wala ka na sa piling nila, sa kanila may isip na, oy, I wasted a chance. So, understandable naman mga katindugon kung di mo siya matatawanan ki chance, at least at the moment. Adi, 3112. Pa-shoutout naman po kay Maricel Balayo, Susan Babin, Kikai Kai, Menya Buwaro Uhena, ng Buwaro Eatery. Thank you po. Salamat sa inyong pagtutok. Again, mga katindugon, difícil na magtao ki second chance sa sarong tao. Lalo na kung may bad experience ka na difícil mawara. Diba? Di man tulos nawawara ang mga diba yung feeling na nawawalat sa imo pagka natawanan ka ki bako maray na experience ki sarong tao.

katawanan ki second chance ang sarong tao. A second chance may be appropriate when the person acknowledges their mistake. So, syempre, inot sa gabos, kung aram niya kung ano sunag-cos kang, let's say, hiwalayan or kang iwal nindo in the past, and kaya niya itong sabihon harap-harapan sa imo. Of course, very important kung they take responsibility for their actions, ano. And, syempre, bako lang duman nagpupundo dahil nagigibo din sinda key efforts para magbago. And nahihiling mo man na day na ninda mauutro so pagkakasala ninda. Noon rin naman, pwedeng hindi appropriate ang pagbibigay ng second chance. Number one, kung nagpapadagos ang harmful behavior maski tinawanan mo na siya key opportunity na magbalik sa imong buhay. Siyempre, kung day niya tiga ako ang sa iyong mga kasalan, halimbawa, tinawanan mo siya ki second chance, mas mapapalala ang sitwasyon, bako lang para sa imo, kundi para sa ibang tao, lalo na sa mga taong precious din sa imo. And of course, kung dai na siya nagpapahiling ki signs of improvement. Kaya mga katindugon, ang hapot ko sa indo, kaya bang ibalik ang tiwala after ining ma-break? May limits ba kung pirang chances ang itatao mo sa sarong tao? May benefits ba sa imo and sa iya kung tatawan ulit nindo ning pagkakataon ang sa indong pag-ibahan? Diba? Yun yung mga questions na haputa sa tuyang mga sadiri bago kita mag-decide na palaugon giraray sa tuyang buhay ang sarong tao. Oras ta, alas 2:22 na ning pagkahapon. Nag-best cafe ka na ba, katindugon? Kung dai pa, ano pa pigalat mo? Manasarabay na kitang mag-best cafe habang nagdadangog kang sa tuyang mga tugtugan hanggang alas 3 ning pagkahapon. Hindi sa One for the Heart on One Radio 91.3.

0: Pita. Información. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Pao de Arco. Katawang mo sa buhay.
5: No approved therapeutic claims.
6: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
7: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
6: Tindugan.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalondri ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Isang patuloy na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
10: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
9: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
13: At sinong kulabot, Fresh?
14: Hindi ako.
13: Makidis to.
14: Parang walat.
13: At parang batang-bata dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
15: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
16: Ako si Salvador. Sa gabi ay
17: si Salvin na. Malakyos, ang ganda.

are still listening, Didi Sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! 9 minutes bago mag-alas stress ng pagkahapon. Tapos na naman pala ang satuyang programa. Ngunya na Lunes. And may pahabol pang comments. Sina Romel Bendal, sinayang mo ang kapugian ko. Sabi ni Lesert Lipaxeligra. Sabi niya,

Marina Hapon. Sabi nga ni mga katindugon, saro ang pagpapatawad sa mga, or ang pagtaoki, second chances sa mga bagay na di mo dapat ipirin. Kasi di taaram kung anong pigaagihan kang sarong tao para piriton ta siya na magpatawad or magtaoki another chance. Diba? So, may kanya-kanya kitang pigapod na oras kung noarin ta masasabi na kaya tanang taawanan ki ikaduwang pagkakataon ng sarong tao. So, di ta pagpirito niyan, mga katindugon. And di ta paghusgahan ang sarong tao na di pa kaya magtao ki second chance. Thank you sa indong comments. And napaulok na naman nito ako. Yun yan na Lunes. Arog sa nakaan. Tamang tawa lang, tamang smile lang kita every start of the weekday. Salamat sa tuyang mga katuwang GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. PM niyo po si Miss Jen Botardo for more info kung paano po mag-troubleshoot kan sa indong mga e-wallet. Thank you man sa Tabaco Electronics. Dyan po sa AA Versailles Street, San Juan, Tabaco City. Visit their shop. Kung nangangaipo ka po, ki barato ang sindikalidad sa electronic spare parts. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Ako po mapaaram na mga katindugon. Salamat po sa Indigo Boss. Di pa ka mo magharali. Hindi lang ka mo magtutok sa One Radio 91.3 News.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Lupik Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: It is now 2 minutes after 3 o'clock on One Radio.
4: Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
3: so One Radio 91.3
4: News FM. Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon, Bicolan dya. Uyana ang barreta sa oras na ini. Natod sa indo, kan best cafe green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal sa mga butika asin supermarket nationwide. Liwat na mahampang sa dakulang kadipisilan, bako sana sa mga grupo ni mga driver. Kundi magi na sa namamanwaan, na panibagong pagsikad kan presyo ng petrolyo ngunya na simana. Magigirmdumang basado sa pagtatansya. Makawat sa 10 pesos sa hasta 11 pesos at magiging taas presyo sa kada litro kang diesel. Asin 3 hasta 4 pesos mana para sa gasolina. Sigun kay pagkakaisa ng mga samahan ng chopper at operator nationwide, President Moody Floranda, nabako harayo na posibleng magsakat giraray sa 80 pesos hasta 100 pesos ang presyo kang diesel asin gasolina. Nangangapo din man ang grupo sa gobyerno, naliwat na pag-adalan ang nasindang mga programa, huli sa day manusubot nakakatabang ang subsidy na haros kadakla na sangunyan ang day pa nakaka-resibi. Magin ang service contracting na kunasain ang iba ang hasta sangunyan na day pa nababayadana. Dapat subot na magkaigwanin konkretong solusyon na siringkan pagbasura sa oil at regulation law as sinapaghali sa excise tax sa petrolyo nganing bako sa ng sektor ang manginabang, kundi gabos na namamanwaan. Yan ang barreta sa oras na ini, dapat lambang barreta aramo. Ako si Bernadette Panawo na tintugo na.
4: Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio,
4: so One Radio 91.3
3: News FM.
4: Kada oras, may bareta.
6: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
7: Stress na. Tugtugan on one na. Tugtugan on one. Maki-soundtrip na. Maki-jamming pa. With Erickson and Verna. Tugtugan on one. Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan. Tugtugan on one. Diglisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindu.

0: Hello.
1: Masa?
0: Happy Monday.
1: It's Monday, mga kalindugan. Wow, Monday again.
0: Just like that. And we're back again. Like we never left. Kasi nga naman, napakabilis ng panahon. Napakabilis ng mga oras. Diba? Kaya dito pa rin ang inyong patutunguhan.
1: Babalik at babalik tayo.
0: Kami pa rin ang inyong makakasama. Ay, Petsa 20 na. Iyugan mo ina. It's July 20, 2026. Grabe. Almost more than a week na lang. Natalo na for this month. Nakamakailan lang. Ay, kakasimula pa lang. Diba?
1: Patapos na kita mga katibugoy.
0: It is a reminder for everybody that you should always start what you wanted to do. Kasi hindi mo mamamalala. Matatapos mo na po. Diba? Alright, and let's start the tugtugan. This Monday, let's start the week with a bang. Bang, bang, bang.
1: Ano yung bang, bang, bang?
0: Ibang ano?
1: Headbang.
0: Headbang. The other bang. Mga bangs na lagatuban. And also, ang pasabog na sa tuwang Christmas today. Syempre, ang tugtugan on one. Nagbabalik. Ano niya na Lunes. Na-miss me ka mukhang Saturdays and Sundays.
1: Na Duwang Al daw. Nandali man sana sarong minuto.
0: Kumbaga, ano lang. Kisap mata. Ay, marami na magkahapon sa Indoga Boss. Diyan sa Mercado Publico. Ang mga partsyanan niya ito. Mga parabakal. Ang mga drivers. Tricycle drivers. Jeepney drivers. Pajak drivers.
2: May price lang pakapitan.
0: Mga UV Express. EGF. Right. Yeah. Ano po malang sa'yo mo, Big Mama Neho? Yan kami dyan sa inyo. Sa sakya. Ng mga pasahero. Pasahera. Ingat-ingat habi sa sa'yo daw mga destinasyon. Ay, ang mga taong bahay. Ang mga katindungin at mga tambay. Mga yaon dyan sa sundurubing. Kung baka kayo malilipot, malinaw. Tiwi. Sunod ng tabako. Since ka, boss. Nabigabot kan sa tuyang istasyon. Ang sa tuyang turugtugan kirismisan. Ini na po ang tugtugan on one. Kaya barang kami din yung bago sa Rickson.
1: Ini man po si Berna Banawon. Ay, batiwan naman sa tuyang followers sa tugtugan on one.
0: Ay, syempre. Maray
1: na hapon, mga katindugan. Ya, kumusta ka mo? Kumusta ang weekends nito?
0: Diba?
1: Ano na, sa mga pinaghurunan ta ha, bago matapos ang bulan. Anong pecha na?
0: Pecha 20 na ba ba? Ipihugoy mo iyan. Ay, syempre. And tugtugan on one, we have a Facebook page. Sinapon lang yan sa Facebook. Ang tugtugan on one, Mondays to Fridays, nagpo-post po kita dyan kan sa tuyang question every day kung sa iyan pwede kang maki-join, maki-enter at maki-jesus sa tuwing tayo ay nag-aroon ng balitaktan.
1: Tugtugan, nakaibanan ang chirismisan na dapat na imawarayan, ano. Dapat magchirikahan man kita, mahungusig yung sana dyan na sayaw-sayaw. Diba?
0: Kaya randa ka para ka-comment, bisa ka muna ang sa tuyang Facebook page para makaiba mi ka. Ay, 14 minutos na magalisa na last sa Translin paghapon. Let's continue the bang. Bang, bang. Mabalik pa ang Tugtugan on One. So, One Radio.
1: Tindu.

0: Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio. One Radio.

0: efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow, gustong-gusto ko yan.
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
5: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black.
5: May bala.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
7: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababa kayo man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
9: One Radio. One Radio. Hit
10: Radio. Tindugo na.
11: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.9 FM. Tindugo na. Tindugo na.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya ito 41 minutes after 3 o'clock in the afternoon.
1: Parang panaginip lamang
0: ang mga panahong nagdaan.
1: Ano yun? Panaginip lang. Panaginip lang yung pera, yung madaming pera na nakita mo.
0: Only in your dreams. Sana makash out. Ay, meron na pagkahapon dyan na pala sa ano, sa Barangay Labnig, Malinaw, Alba.
1: Ay, maray na pagkahapon. Matagal Labnig, Malinaw, Alba. Malinaw.
0: Mga taga-Isla San Miguel at mga barangay na yan, maraming pagkahapon tabi. Kamusta po kamo dyan? Ang mga taga-Rawis, ang mga taga-Syenda, Angan, Sagurong, Bisita, barangay. Yaon dyan. Siyempa, ay, meron na pagkahapon man sa mga yaon sa Sainda, mga ulod na nakaantabay sa ngayon. Meron na pagkahapon tabi sa inyo. Kaso bago nag-duruda lumang panahon na, pero dagos pa man diraray ang inyong. Kaya siyempre, kumustaan mga tindahan na katutok sa One Radio, mga karinderiya.
1: Ay, maray na po mga katindugan.
0: Ay, ang mga barbershops, maray na pagkahapon tabi isa sa Indo. Ayan, nasinsaga boss na nakatutok sa mga oras na iniya.
1: Kay Ma'am Cherry Carborha, maray na po ma'am. Si Rigman, kay Sir Christian Abrera Chan, kay Tanggol Abrera Chan, maray na po. Kay Riban ng Sigabo.
0: Nag-collab si Dandawa. Parehas lang. Ay, aras niya ito, 43 minutos. Magalis ang alas 3 ng pagkahapon. At merienda time sa mga merienda. Sa mga oras na yan. Ano man na sa'yo mong merienda lang? Partneran mo na yan. Can Best Coffee Green na 6-in-1 with herbal mix. Pampa healthy na pampa sexy pa. Siyempre, mababakalin na yan sa mga butika as in supermarket nationwide. Mabalik pa ang Tugtugan on One's One Radio.
1: Tindugan na!

0: rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: One Radio, Tinduguna.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabubakal po nindiyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Salbado ang 81 Pinoy seafarers na nakaagi sa Strait of Hormuz. Sigun kay Department of Foreign Affairs na ang mga nasabing mga 81 Pinoy seafarers ang lunad din apat na barko. Ang mga barko ang pigkabilangan na kan MV Western Doncaster, MV Vivian Trader, MV Lying Trader, as in MV Eva Fuji, na nakompleto ang sa indang paglayag sa nasabing lugar sa pagultangan kan Hunyo 24 hanggang Hulyo 1. Ang nasabing pahayag ang kasunod kan liwat na pagsiklab kan labanan sa pagultangan kan US as in Iran. Pinasalamatan kan ahensya ang papel kan United Nations as in International Maritime Organization sa pagsuporta sa mga civilian shipping as in pagsasaayos sa mga pag-evacuar kan mga seafarers na apektado kan kariribokan sa nasabing sabing pagtatabangan kan UN as in IMO ang nakapag-evacuar na sindanin nasa 136 na mga barko as in mga 2,900 na mga seafarers. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata armo pa si Erickson Brutas Teen Tuguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio. One Radio. 91.3.
1: Tinitungo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Una, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
9: Tabaco City's Tindugon
10: na radio station. One radio.

0: One Radio
1: 91.4 News FM.
0: Tin
1: Dugo na.
0: Ay, nagbabalik kita sa Rigtugan on One. Oras niya ito, 19 minutos. Mag-alis ay alas 4 ng pagkahapon.
1: Ganon kadali.
0: Diba? Just like that. Ay, maraming na pagkahapon sa Indugabos Girara. Sa mga yaw sa same na mga nagtutok sa satuyo. Hello, hello. Ay, syempre, ang Tugtugan on One na igwapo kita ang Facebook page kung sa inyan po kita nagpo-post kan sa tuyang questions every day. Siring man ang thoughts is mismo na iraon dyan sa tuyang Facebook page. Kaya kung mayang mag-join, i-follow na ang Facebook page kanang Tugtugan on One.
1: Thank you sa 143 followers.
0: Hello, maraming paghahapon sa Indugabos yan.
1: Kumusta ka mo?
0: Sana ay
1: nahilig na nindo sa kahapotan tangon niya na pagkahapon.
0: Sana ay masiram ang sa indong miringkalan. For today. Ay! Lunas! Ngayon tayo ay magkakilala. Papasiring na kita sa tuyang transmission program kang Tugtugan on One. Ding iba ang
1: Top Tugana. Kakaiba ang sa tuyang
0: ay kakaibe by ano by Donnelly. Oh,
1: grabe. Nakakakaba. Pwedeng nakakakaba.
0: May ibang kaba.
1: Pwede.
0: Ay, speaking of kaba. Ay, meron na pagka ay, magayunan na ang ano. Share ko lang ha. Ang ano, ang kaba at excitement at ang enjoyment sa kuyang nakuha. Diyan sa Mount Malina.
1: Wow.
0: Very, ano, refreshing. I spent my weekend. Diba?
1: Garo, tama ang day, maunggoy.
0: Day ka pa na pagal sa trabaho, edi. Pinagal mo pa sa day. Walang buhay in eh.
1: Tinaanaw mo lamang subulod duman.
0: Ay, iyo. Taanaw mo.
1: Makataanaw man lamang.
0: So, taga-bulod.
1: Nagsakat sa bulod. The day pa siya kontento, mga katimbuloy.
0: Kung baga nakukulangan ako eh.
1: Masakat pa siya sa mas bulod.
0: Pwede ito kapagalan. Kinulang ka na. Ano, grabe. Pero magayunan po, it's a very amazing experience. Then sa Mount Malina with 1,564 meters above sea level, diba? And ano, and it is ano, a reminder for everybody to enjoy your life because you only live once. Wow. Bagong kasabihan. Diba?
1: Magbuhat ka ni Jain.
0: Sa Sabado na, tamang trabaho ka ba?
1: Nasa trabaho ka na pala ngunyan.
0: Next,
1: pero
0: ano
1: sumayangon ngunyan sarong, ano pa pigalat mo dyan, mag-comment ka na sa kaputan tungkol niya na pagkahapon. Mag-iba ka naligis sa
0: speaking of
1: season.
0: Ano, speaking of what? Diba? Nakaka-drain ng wallet ang mga araw kayo itong adventure. Pero sulit na sulit ang experience. Diba? Kasi nga sabi, hindi matatawaran at kasiyahan ang kaligayahan na iyong mga tatawaran. Bawat pilak, bawat salat, na iyong nilulusan. Kung ito man ay para sa iyong kabutihan, sa kaligayahan, hindi ka manghihina.
1: Paano kung wala ka talagang ilalabas? Kung wala ka talagang
0: ay, mas ano, mas mas magayon, di ba? Kumbaga, iyan ang literal na happiness costs nothing.
1: Minsan, diba? Kay Juan mo lang magluwas sa harong lindo.
0: Tapos
1: pagluwas mo, ano pala, naligis ka na. Tapos pagluwas mo, tinampo na.
0: Grabe man. Ayan, pagluwas mo, na marakmakan mo, so nagkirismisa. Diba?
1: Depende man pala. Kung naka-star ka kaya sa bulong magating dugon, minsan, kapag medyo garin, naguguluhan ka na, magluwas ka lang, mahihili mo. Ay, magayon man pala ang digde.
0: Diba? Kumbaga, mas ma-appreciate mo ang mga bagay-bagay. Speaking of appreciation, ano, ang sa tuyang natin for today is all about appreciating what we have and being contented. Kasi ang satuyang hapot for today, daing iba kundi halat.
1: Sabi ni Dave,
0: ano sabi?
1: Kung may feelings ang wallet mo,
0: ay,
1: ano ang reklamo niya?
0: Kung may feelings na ang wallet mo, ano na ang tigreklamo niya sa sa'yo mo?
1: Paano kung wala kang wallet?
0: Ay, hindi. Ay, ano? Kung may feelings ang bulsa mo, ang bag mo, na
1: pinag... Ang bulsa kong bag mo, na tigtataguan mo
0: kwarta mo. Ang alkansya mo. Kung may mga feelings, iya. Kung may feelings ang wallet, siguro, buya niya ng ano, magpapalit. Na almost siguro mga 8 years, diba? 8 years
1: na.
0: 8 years, I swear. Dahil ano, naniniwala ako.
1: Malano lang. Na swerte ito sa buhay. Bernardo and then yung Palaya.
0: Diba? Dahil naniniwala ako na. Diba? May, when something has sentimental value to you, mahirap yan i-let go. Diba? Pero kung makagasos ano siya, masabi, balitan na daw ako. Tapos na yung servisyo ko, pero ako ay value first. Lalo na kapag ano, kapag aram ko na kaya niya ako ma. Swerte kaya siya kapag ano, kapag last money ko na lang, there's always a blessing na dumarating. May bago na, may mapalit na naman.
1: Sabi nga yun, diba? God will provide.
0: Diba?
1: Question mo na eh. Baluon mo kung totoo man ang ganito.
0: Ay, daw ito na baluon. Tunay iyan. Pero ano lang, kumbaga, I have the sentimental value to this, ano, to this one. Okay, hindi ko pa siya tignan. Pero ang magayundo man, wala siyang feelings. Kaya, okay lang yan. Diba? Ay, sabi kang mga katindugo niya, tuunin na ang saindama na ano. Ang feelings man, ang reaction, ang masasabi man kang sa indang mga wallet. Ano ka sa may Tagalog ba ang wallet?
1: Pitaka.
0: Ay, oo. Ano ba yan?
1: Diba?
0: Pitaka palan. Diba? Nalingawa na ang pitaka kung may feeling sinda.
1: Nanginginutan nga, nigdi si Ate Pan, ngayon.
0: Oh, ano ang sabi niya?
1: Ang kurahaw kang sa iyang wallet, gutoma. Gutoma.
0: Punaw.
1: Kaipuan, pagka-honor.
0: Nabibitin.
1: Kulang ang laog kang tula.
0: Kulang ang nutrisyon.
1: Dapat sa ano, pwedeng, ano, blue? Pwede
0: dapat
1: man
0: kay po yung ano, colorful na ano, 'di ba?
1: Para kaya siya na nagugutom.
0: 'Di ba sabi nga ni kapag ano ang para maging healthy dapat variety of foods. Ang ano, variety of colors sa iPhone kang wallet, 'di ba? Sabi nga ni Nathan, Happy Monday da ang status kang wallet niya. Parang nasa ICU. Nasa intensive care unit. Kailangan ng CPR. Kumbaga sa pasyente, 50-50 na. Makapal pa yung receipt. Mas makapal pa daw sa resibo niya kaysa sa pera.
1: Totoo. Eyo, pareho kita. Sa kuyang naipon ko man, puro resibo.
0: Resibo.
1: Pero baka magmama siya pagparahilingon na kasi na
0: that
1: ano
0: means,
1: mo,
0: na ano kumbaga may napapadumanan ang sa imong ano
1: nababayadan mo ang mga bills nababayadan mo ang mga dapat bayaran.
0: Pwede man sa pagkaon resibo diba napapadumo sa tulak mo
1: yan ang important
0: basta dai magkurarat ang tulak mo diba rin magkurarat ang wallet mo. Diba kasi sabi nga ni ano ni Ma'am Avian kaya dahil yun naman ako nag-wallet, baka tamuyamon ako, dahil ko pigkakagana laong.
1: Kung nakakataram siya na, ano Ma'am Avi, araw ka nang sabihin niya.
0: Tatamuyamon siya.
1: Pagkaunan mo man daw ako.
0: Pero naiingit ngayon ako sa ibang wallet. So iba ngayon, paano nag-umabaw, nag-gasuro pa eh. Ako ngayon, maniwango na.
1: Pero kaya kanilin, sabi ni Sir Mike Eve Esplana, sabi niya, punawo na, pero may wala naman. Grabe, kahirak man. Punawo na.
0: Hirak man. Punaw, punaw na. Kung may listahan ka mga malnourished, magkakasabay. Kung sasabay yung talaga yun eh. Sabi nga ni Sir Joseph Bilolo, malamang naghihibi o nagre-reklamo dahil sitindi ng stress sa kwarta.
1: Si ang naghihibi. Sumayari.
0: Parehas. Pag naghihibi ang wallet mo, mahihibi ka man.
1: I believe, iguang feelings ang ano, ang wallet, yun ay nagmumula sa may-ari.
0: Ay, iyo. Kung baga copycat lang siya, yes. Ginagaya niya lang yung emotion mo.
1: Yung sa wallet mo, ika yung ano niya, ika yung nagsisilbi.
0: Reflection ng wallet mo, ng emotion, di ba? Sabi nga ni Ma'am Janeline, sad and very happy siguro DJ kasi minsan nagkakalaman, minsan ay wala talaga, di ba? Nagdedepende talaga yan. Nagdedepende ang sitwasyon mo sa sitwasyon ng wallet mo.
1: Ayan, Ma'am Janeline.
0: Kung happy ang wallet mo, happy ka man.
1: Diba? Ikaw nagre-represent talaga dyan.
0: Oo. Kay Sir Jun Bigkas da, feeling very sad na siya.
1: Grabe, yung
0: sad na tayo. Ay, parehas kita, sad na sad na ang mga ano.
1: Ano, paano man sa tawong sanay na, hindi na nasasada dahil sanay na, na ano, na kapag may pera, napapaduman tulos sa mga bills.
0: Ay, at least, di ba? May napapaduman na.
1: So, hindi siya sad.
0: Ano
1: na siya? Happy na.
0: Contented lang siya. Di ba?
1: Siya parang kung wallet ko. Basta makabayad, okay na yun.
0: Diba? Sabi nga ni Anthony, ang gagasudan da kang wallet niya, puro ka gastos, magtipid ka man daw, so tama sana ang paggastos mo sana.
1: Sana all.
0: Diba? Gagasudan da siya, tatudan niyang gastos. Kung ano sana, kung nakakabot sana ang wallet niya, na magsara pag nasusubrahan ka na.
1: Uy daw, may ano ko digdi. May nahiling ko digdi kay Christopher Bragais.
0: Uh-huh.
1: Yung gipit, nagipit ka na, buti nilang may 10K ka pa sa wallet mo. Yung 10K, tapos picture siya mga katindugan sa wallet na gari. Ano yun?
0: Resistor?
1: Ano yan? Ala, day ta na gets kayo po na explanation ng joke ni Sir Christopher.
0: Siguro. Aten kay yung resistor.
1: Ganun ba?
0: Siguro mahal yung ano.
1: Mga katindo ko, nilingon nindo digdi sa ano, sa comment section kung ano yung ini. Tapos sabihin nindo sa buya.
0: Ang ano ko digdi, ang hula ko digdi, ang price kang resistor ang mahal.
1: Aten kay, makaroon man sa dayoton.
0: Oo.
1: Grabe man. Diba? Sige. Ay, lingon nindo mga katindo ko kung ano yan. Tapos sabihin nindo sa muya kung ano ay.
0: Diba?
1: Yan ang sinisigaw ng kanyang wallet ni Sir Christopher
0: Bregaez. Yun, nag-gets ko na. 10K ang ano, ang apod ka inyo, OHM.
1: Sabi ko
0: diba?
1: Na.
0: 10K OHM. Kaya pala, diba?
1: Pasensya
0: na ano kita, na apod ka iyan. Napaisip kita duman sa meme na ito ni
1: Nawale
0: Sir Christopher.
1: Nawale lugod. Sir Christopher Bagayes.
0: Pero ano pa man ang ano ang sitwasyon, magkaka-member po kita. Nasasaro kitang organisasyon. Ang sa tuyang organisasyon na Langkwa. Langkwarta.
1: Importante mga katindugon, may wallet ka.
0: Diba? Ang importante ay
1: nabubuhay
0: pa tayo.
1: Minsan nga, ni makaulo ko ng mga katindugon, maski wala kang pambakal, naghihiling ka online na wallet. Gusto mo magbakal na wallet, maski wala kang kwarta, okay lang na
0: wallet. Maski wala kang mailalaog.
1: Kang wallet. Diba? Kambongga talaga. Palo na palo pa ang pagpili kang wallet. Dapat sumagayon talagang design.
0: At least, magayon ang design. Diba? Diba, Lida Inglao? Ay, 33 minutos na makalilis ang alas 4 ngayon pagkahapon.
1: Thank you mga katindugon. So, sararo man sana ang sa indong namamate. Ay, ang namamate yung mga wallet
0: taga, din. Boss. Namamate ta.
1: Yan, sad, taga, boss. Sad, punaw, iyo.
0: Mm-mm.
1: Iyan, naghihingalo.
0: Umiiyak. Ay, mabalik pa ang Dugtugan on One. So, One Radio, Tindugan na. Ay, this is for, ano, for our wallet, Sagip by John Roberts.

0: Number one.
1: One. Number one.
2: Radio.
1: One.
2: Radio.
3: Number one.
1: Number one.
4: News and music.
1: Number one.
5: News
1: and music. One Radio. News FM. 91.3.
6: Tindugo na.
7: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
9: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093. 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
10: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Tas sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
11: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
1: One Radio.
2: One Radio.
6: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
12: Dugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.1 News FM Teen Duguna.
0: Alright, nagbabalik kita sa Trick 2 Gun on 1. Aras niya ito, 4 minutos na sana bago ang alasing ko ng pagkapon. Mapaabot lang kita kay thank you sa mga kalangko niya. Hello, thank you very much sa inyo.
1: Participasyon.
0: Pakikisabay sa 2016.
1: And turugtugan, syempre.
0: Sa mga nakatutok pa hanggang sa ngunyan, maraming na paghahapon. Sa mga pauli na, halisin sa inyo ng mga trabaho, mga eskwela, ingat-ingat po ka mo. Siyempre, and mga followers, mga nakatutok sa turugtugan on me. Thank you very much, everybody. Masunod po, parada 30, magkakaibanan man po, gira rin to kami dyan. Siring na kami, ansayong nakaibanan sa tuyang turugtugan. Dengi ba? Ako si Erickson.
1: Iniwan po si Bird na Balawon. Salamat mga katindugo na sa agagiraray. Digdilang yan sa Tugtugan on 1 sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugo na!

0: Sa indung nadangog, ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM. Your best source and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM.
0: One Radio. Tindugo na.
1: Bicolandia. One Radio.
0: Rasyada ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa indo ng mandadangog. Parada 30. Parada 30. Bareta ng international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 ng Tampaco City, Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet, Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa indong driver at sintang pagbarreta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Husai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30, Barreta Lugal.
0: Parada 30, Parada 30.
2: Sa headlines kan mga parada ni Barreta.
0: Parada 30. Parada 30. Headlines.
2: Barangay officials na nakapagserbisyo ng tulong magkakasunod na termino sa Albay makakaresibin ng insentibo.
3: Nasa 1.79 milyones na hoven nag-deworming kan January 2026 round sa Bicol Region sigo na sa DOH.
2: Urban Housing Office sa makikipagdialogo sa 70 pamilya na pigpahali na sa Barangay Orosite, Legazpi City.
3: 940 residente nakisumaro sa tsunami drill sa San Miguel Island.
2: 3 katawo arestado kasabay kan pagkakabuwag kan drug den sa Legazpi City.
3: Liwat na pagsikad kan presyo ng petrolyo ngunya na simana. Panibagong dakulang kadipisila na sa mga driver as sinamawanwaan.

0: Internasyonala, DPWH Secretary Dizon kampanteng malinig ang konsensyon subot irregularidad sa 2019 SEA Games.
1: Romualdez, preparadong hampangon anumang ireklamo sa ombudsmana.
0: Karneng orig nagtitinir na halangkaw ang prasyo, mantang buminagsak ang prasyo kan orig sa farm gate.
1: Lakson ay binuyagyag na igwang mga testigo na handang magdoon sa karsel kay Cayetano.
0: NBI pig-imbestigara na ang mga flood control projects sa Taguig City.
1: Ombudsman Rimulya pinagirumduman ang publiko na bantayan ang mga korte.
0: 81 Pinoy seafarer salbado na nakaagi sa Strait of Hormuz sigon sa DFA.
1: DTI sinerto na warang paglangkaw sa presyo kan mga pangenot na Barakano na sa presente.
0: Sa luwas kan nasyon, aeropuerto asin pantalan sa Aqaba, Jordan, inibakwar sa seguridad.
1: Ukraine drones sa guminadana ni 8 tao sa Russia.
0: Diyos maray na pagkahaya niya ni Lunes, Hulyo 20, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapaghatod barata ko si Erickson Brutas.
1: Ako manadat banawon.
0: Nadadong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Diet. Siring man, nahiling mo po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to, alas 5:06 nin pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal na hatod sa indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ni Diyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Aprobado na sa ikatulo asinuring pagbasa kan sangguniang panlalawigan kan Albay ang sarong ordinansa ang mataunin insentibo sa mga kwalipikadong opisyal kan barangay na nakapagserbi ng tulong taong magkakasunod na termino. Sa irarom kan Provincial Ordinance number 0049-2026 na ibinusol ni 3rd District Board Member Wilfredo Maronilla, obheto kaining bistohon ang dedikasyon at sinservisyo kan mga opisyal kan barangay. Uli kaini ang mga kwalipikadong barangay kapitan makakaresibi ng 10,000 pesos na incentive as in sarong plake of namantang ang mga kwalipikadong barangay kagawad ang mareserbin o maresibin ng 5,000 pesos na cash incentive as in plake. Apwera kaini nakapalaugman sa ordinansa ang pagbilog ng Provincial Validation Committee na iyo ang maberipika sa mga kwalipikado.
1: Yan talas tanto nag-abot sa 1.79 milyones na individual o mga hoven sa Bicol ang nag-deworming kan January 2026 round o katumpad din 80.24% kan overall regional coverage. Sigon sa pahayag ni Daryl Balane, ang Regional Integrated Helmet Control Program Coordinator kan Department of Health Bicol Center for Health Development, pinakalangkaw na nairehistro ka na sa indang coverage ang probinsya kan Camarines Norte, ikadua ang Catanduanes, asin ikatulo ang Sorsogona. Nagsakat man sa 374,021 na individual ang nag-deworming na may edad na 1 hasta 4 anyos, 859,164 na individual na may 5 hasta 14 anyos, asin 580,928 na individual ang nag-deworming na may edad na 15 hasta 19 anyos. Sigon sa opisyal na ang January 2026 round, ana sa indang pinakalangkaw na coverage kumpara kang nakalihis na taon asin naglalauman sinda na maglangkaw pa iningunya na July round, huli sa target kanahin siya ang 85% kan eligible population na. Nagkondisirma na nahensya ni na town hall meeting sa lokal na gobyerno asin Department of Education para sa implementasyon kan Harmonized Mass Drug Administration siring mana na may ongoing asindang pig procure na provision na sa child deworming card sa nganing maramana asin mas ma-monitor ang mga hovena sa saindang hiring deworming activities sa abwera man sa population na target na uno hasta 19 anyos nag-deworm man sindanin mga hiring.

0: Risk individuals, kabalinaan para OMA, food handlers, women of reproductive age, soldado sa singabos na igwang direct contact sa kadagaan. May antarastanto, tinaumang doon ni Balene na ana deworming, sarong simple alagad, importanting paagi nga aning mamantinirang saludkan mga kahovenasan, kaya pigiin ganyar niya, ana namamanuaan na makisumaro sa National Deworming Month ngunya na bulan kan Hulyo.
1: Aras 5:09 pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa lado lokal. Nakatalaan na makipagdialogo ang Urban Housing Office ngunya na semana sa 70 pamilyang nag-i-star sa Barangay Orosite sa siyudad kan Legazpi na nakaresibi ni notice to vacate gikan sa korte. Sigon kay Barangay Kapitan Mariano Oriel Madalia, tulos nindang nagpasiring sa opisina ni Mayor Hisham Ismail, makalis na makaresibi ng kasuguan sa korte nganing maghagad tabang para sa mga apektadong residente. Sinabi ni Madalia, presenteng ipig sa irarum sa verifikasyon ang mga dokumento as in informasyon kan mga pamilya nganing makaibahan sa resettlement program kan syudad. Mientras tanto, pig asigurar kan opisyal na ginigibo kan lokal na gobyerno ang kinakaipuhang lakdang ngani matabangan ang mga residente. Hinali man kay ni ang mga paghandal kan mga residente sa sampulo sa nang aldaw na tinaong palugit kan korte.
0: Uminabot sa 240 mga residente hali sa Barangay Sagurong asin Barangay Rawi San Miguel Island sa Tabaco City isipar sa sinagibong tsunami drill bilang parte kang National Disaster Resilience Month. Obweto kan aktibidad na ipreparar ang mga residente sa tamang pag-ibakwar in kaso magkaigwanin tsunami asin mabawasan ang peligro sa oras nin sakuna. Kasabay kini nagbugtak manaki tsunami warning aruga na sirena asin nagsagibong ibunin orientasyon dapit sa tamang pagresponer sa linog asin tsunami kaibahan ana salbadong ruta sa evacuation. Sigon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, parte inikan padagos na pagpapakusog kan kahandaan kan mga komunidad nganing maproteran ang buhay asin pagrugaring kan publiko.
1: Mientras tanto, matrayong pong nabuwag kan mga otoridad ang sarong drug den sa sarong barangay sa Legazpi City. Ang nasabing operasyon ang nagresulta man sa pagkakaarestar kan tulong personalidad na sinda alias Ed na sarong high value individual asin sarong barangay Tanod na bisto na tagsadirikan na sabing drug den. Nasa kote man ang subject kan by bus na si alias Utoy na sarong street level individual asin alias John na sarong street level individual na sarong tricycle driver. Naging matrayan po ang operasyon na uli sa pinagsarong pwersa kan Philippine Drug Enforcement Agency Albay Provincial Office, kaibanan ang PDEA Seaport Interdiction Unit Pasakawa, PDEA Regional Office 5, katabang pa ang PDEA Regional Office 5 RSA 2, Regional Maritime Unit 5, RSOT Philippine National Police, Albay Provincial Intelligence Unit, Coast Guard Intelligence Unit Albay, asan Legazpi City Police Station. Mientras tanto, nakumpiskar man ang nasa poco mas o menos 12 gramos nin pigtutubodang shabu na pigkakarkulong nagkakantidad nin 81,600 de pesos asin iba pang mga drug paraphernalia. Ang mga suspect ang nakatalaan na sunodan ng kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Liwat na mahampang sa dakulang kadipisilan bako sa nasubot sa mga grupo nin mga driver kundi imagi na sa namamanuan ang panibagong pagsikad kan presyo nin petrolyo ngunya na simana. Magigirumdumang basado sa pagtatansya makawata sa 10 pesos hasta 11 pesos at magiging taas presyo sa kada litro kang diesel asin 3 pesos hasta 4 pesos man para sa gasolina. Sigon kay pagkakaisa ng mga samahan ng chipper at operator nationwide President Moody Floranda na bako harayo na posibleng magsakat giraray sa 80 pesos hasta 100 pesos ang presyo kang diesel asin gasolina. Nangangapudan ng grupo sa gobyerno na liwat na pag-adalan ang sa indang mga programa huli sa daiman subot na kakatabang ang subsidy na haros kadaklan sa ngunyan anday pa nakakaresibi. Magin ang service contracting na nakunasain ang ibaan hasta sa ngunyan na day pa nababayadan. dapat subot na magkaiguanin konkretong solusyon siringkan pagbasura sa oil deregulation law at sinipaghalik sa excise tax sa petrolyo nganing bakusan ng sektor ang manginabang kundi gabos na namamanwaan.
1: Alas 5.14 ng pagkahapon, diretso kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Natod sa ito kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Preparado sa Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison na makipagtabangan sa National Bureau of Investigation katakod kan investigasyon sa subot irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Ipigdoon kan opisyal na malinig ang siyang konsensya kaya masunod siya in kasong magpaluwas din supina ang MBI bilang parte kan investigasyon. Sinabi man ni Secretary Dison na naibasura na ang reklamong ipigsunod kontra sa iya asin sa iba pang mga opisyal kan Disyembre 2021 kaya kampante siya na malinig ang siyang konsensya asin nagtitubod na matanos ang pagkakagibo kan mga pasilidad. Magigiruman ang nagserving chairman kan Basis Conversion and Development Authority na namayo sa construction kan sports facilities sa New Clark City. Liwat na nabuhay ang kontrobersiya sa 2019 SEA Games, makalis ihag ni NBI Director Melvin Matibag na iimbestigaran ninda ang subot anomalya sa construction kan sports facilities.
0: Andam subot hampangon ni dating House Speaker asin later Representative Ferdinand Martin Romualdez ang anumang reklamong pwede sir isunada kan Office of the Ombudsman katakod kan subot regularidad sa mga flood control project. Sigon kay Attorney Adi Fajardo, wara subot ebidensyang naguugnay kay Romualdez sa mga aligasyon asin case build up pasanaan pigsa sa gibong investigasyon. Nainot ng sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na harani ng matapos ang fact-finding kana sa iyangan marireceive asin haros handaan na ining isa iraro sa preliminary investigation ang aning masyerto na matibay ang magiging kaso sa korte. Ipigdoon man ni Fajardo na bako kapanipaniwala ang pabago-bagong testimonya kan mga bodyguard ni dating kongresista Saldico na nagsabing naghatod subot sindaning kickback sa pirang opisyal kan gobyerno. Presenting pig-imbestigaran sinda Rimualda sa Sinco katakod kang subot kickback sa mga proyekto sa flood control. Mientras tanto, nahampang siko sa kasong corruption as in malversation public funds sa Sandigan Bayan katakod kang subot irregularidad sa 289 milyones de pesos na flood control project sa Oriental Mindanao. Dugang pa ni Fajardo, dapat subot matawanan si Romualdez Nintiansa nganing formal na si Bagon ang mga paratang antes magkaigwani anumang konklusyon sa isinasagibong investigasyon.
1: Alas 5.17 in pagkahapon. Buminagsak ang presyo kan urig sa mga farm gate makalis bukasan ang Executive Order No. 116 para sa pag-angkat nin urig. Alagad nagtitinir na halangkaw ang presyo kan pork sa nasyon. Paliwanag ni Jesus Cham, President Emeritus kan Mita Importers and Traders Association, bako inihuli sa supply kundi sa sarong bagay na pigapod niyang sticky pricing as in Executive Order No. 116. Dagdag pa kini na mababa sana ang mga presyo in kasong kumbinsido ang mga magtitingi na permanente ang nakaluwagan as in dahil naman mababa ang presyo kung ang numero kan na parabakal nagbaba sa mga merkado. Dahil naliwat nagre-reprice ang mga retailer, restaurant as in supermarket sa aldaw na magbabago ang mga numero kan farm gate. Mientras tanto, tinugutan man ni Marcos ang mas kadakol na importasyon kan urig. Uli sa naapektaran kan African Swine Fever ang supply sa laog kan nasyon.
0: Ipigbuyagyag ni Senadora Panpilufin Lacson na may mga importante as in mga testigo na subuot na maabot magtaunin informasyon as in ebidensya laban kay dating Senate President Senator Alan Peter Cayetano makalihis subuot na inataki siya kayni sa isyu ka na sa iyang integridad. Sa sarong pahayag, sinabi ni Lacson na pigbibilang na niya ang mga taong gustong mag-atubang aning magtistigo laban kay Cayetano na posibleng magdara sa senador sa karsela. Nagpo ng mainit na alitan kang duwang senadora makalihis na kwestiyonan ni Cayetano ang paglangkawa kan idineklarang net worth ni Lacson sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALENA. Bilang kasimbaga na ninduga na si Lacson, nalihitimo ang paglangkaw ka na sa iyang yaman. Ulit haros tulong taon na siyang wara sa gobyerno asin nagkukuha sa gobyerno sa pribadong sektora. Bagay na subot mahihiling sa iyang income tax returns sa 2000 o taong 2023 asin 2024. Kasabay ka ini, inakusaran man ni Lacson si Cayetano kana subot sa 1.79 bilyones de pesos na pork barrel-like budget insertions kang 2025 General Appropriation Act asin na pigbuyagyag ana subuot ghost flood control project sa Taguig City. Sa huri, nanindugan na si Lacson na ang sa iyang integridad iyo ana pinaka-importanting bagay na sa iyang pigbabantayan sa loob na sa iyang 15 dekada sa serbisyo publiko asin na de niya tutugutan na madanyaran ini kan mga aligasyon na kontra sa iya.
1: Mientras tanto, kinumpirmar kan National Bureau of Investigation na pighiling ni Dangunyan ang nagkapirang flood control project sa Taguig City. Sigon sa director kan Bureau na si Attorney Melvin Matibag, pig-imbestigara na ninda ang bagay na ini. Sinabi niya na kan 2022 si Senador Alan Peter Cayetano subuot iguanin onseng proyekto sa syudad na igwasubot nin mga irregularidad. Inisubuot konektado sa top 15 na contractors na nakakuanin flood control projects. Depensa ni Matibag para sa mga nagkukwestiyon sa timing kan investigasyon, nanindugan siya na sinabi na ini ni Senador Panfilo Ping Lacson. Magigirumduman na pigbuyagyag kan Senador ang aligasyon makalis na muot ang net worth ni Senator Lacson. Alagad, pinahimutikan sana kan Senador na anisubot mga ghost flood control projects sa syudad kan Taguig. Asin inagyat ini na bako sanang tutukan ang nasabing syudad kundi investigaran man maging ang iba pang mga proyekto sa nasyon.
0: Mientras tanto, ininganyar ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya ana publiko na bantayan ang mga korte o sandigan bayan katakod sa mga kasong ipigsusunada na may kinaraman sa anomalya o korupsyon sa nasyon. Paliwanag kaini na pigigibok ang Office of the Ombudsman ana sa indang trabaho alagad na sa korte man liwata nakasalalay ang magiging resulta kan mga kasong sa indang ipigsusunada. Uli digdi, hinagad niya sa hukuman na utubon ana sa indang mandato asin papel kaini sa obyeto na maabot asin maipautoban hustisya para sa Pilipinas. Sa ibong kaini, aminado si Ombudsman Rimulya na bako madali ana pagbilog ninda kan mga kaso kontra sa mga opisyal o individual na imbuelto sa illegal na aktibidad.
1: Mientras tanto, nairido ang sarong tawuhan kan hukbong dagat kan Pilipinas makalis pukpukon sa payo kan mga tawuhan kan China Coast Guard nin baton mantang pigkompronta sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea ngunya na aldaw nin Lunes, Hulyo 20. Sigon sa Armed Forces of the Philippines na sarong CG Rigged Hull Inflatable Boat na igwang lunad na walong tawuhan hali sa barkong CCG V21560 ang iligal na nagrani sa BRP Sierra Madre ang outpost kan militar kan Pilipinas na nakadaong sa Ayungin Shoal. Na-report man na nag-ikot ang bangka kan CCG sa lugar mantang nagkukuanin mga ladawan na sinvideo na nagbusol sa duwang rubber boat kan AFP na kalmadong itaboy ang mga inis parayo sa lugar. Sinabi kan AFP na agresibong nagtugon ang mga tawuan kan China sa pagikan pagrapas sa payo kan saro sa indang tawuan asin gamit ang kahoy na baton. Naraot man kaini ang saro sa mga boat o barko kan hukbong dagat. Tulos man na natawanan ni atensyon medikal ang nasabing personahe. Mientras tanto, kinundina naman kan AFP ang agresibong aksyon asin pag-atake kan CCG asin sinabing nagpapahiling ini nintahasang pagsasawarang bahala sa kaligtasan, peligro sa buhay kan mga tawuan asin danyo sa tensyon sa West Philippine Sea.
0: Pinawi kan Department of Trade and Industry o DTI ana pagkaadit kan publiko mapadapit sa posibleng paghiro kan presyo kan mga barakalon. Inian sa tahaw kan piglala o mang paglangkaw kan presyo kang langis ngunya na simana huli kan panibagong tensyon sa pangultangan kan US asin Irana. Sigon kay DTI Secretary Cristina Roque, warang magiging paglangkaw sa presyo kan basic commodities asin na prime commodities sa presente. wara subuot mga petisyon hali sa manufacturers para sa price adjustments. Inihayag man ni Roque na difícil na magtaram sa ngunyan kaya mas maray subot na halato na sanaan magiging development ang mapadapit digdig. Magigirong dumang kang enot na nagsiklab ang labanan sa pangultangan kan Iran asin Amerika. Nagresulta ini sa pagsikada kan mga presyo ni langisa kasunod kan mga pag-atake asin closure sa Strait of Hormuz na critical na agian kan mga barkong nagdadaran ni langisa. Namatean ang epekto kaini sa mga pigbabyaheng produkto. Rason na kaya pigkakaaditan ang pagsikad akan presyo kan mga barakalon sa panibagong tensyon sa Middle East.
1: Panibagong dagok sa mga motorista ang nakaamba sa paglangkaw sa presyo kan produktong petrolyo sa aga, Hulyo 21. Basado sa iro kan pangkinaban ng merkado, pinag-aantisiparan na malangkaw ang presyo kan diesel ni 10 pesos hanggang 11 pesos kada litro. Ang gasolina naman ang posible magdugang ng 3 pesos hanggang 4 pesos kada litro, asin ang kerosene ang may dugang na 11 pesos hanggang 12 pesos kada litro. Pigkukonektar ang oil price hike sa nagpapadagos ng tensyon sa pagultangan kan Estados Unidos, asin Iran. Alas 5:25 PM. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon na natutsendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao na nga ipuan yanin minerals kay gulo ng pag-inom ni Sirong Capsula Roald Dahl. Ngani makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan sa mga butika ni Nationwide. Ang sabi po kan Pag-asa Southwest Monsoon ang nakakapektar ngunyan sa western section kanasyon. Dahilan kaini ang Metro Manila, Ilocos Region, Mindanao, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Batanes, Babuyan Island, Sambadas, Bataan, Cavite asin Batangas. Magkakaiguanin paminsan na madampog na kahintan na may mga isolated na pag-uuran. Posible digdi ang flash floods or landslide kung nagkakaiguanin makukusog na pag-uuran. Yan trastanto ang aldaw masirang alas 5:37 ng pagkaaga. Masulnop alas 6:29 ngunya na pagkahapon. Oras alas 5:26 na po nin pagkahapon. Diretso kita sa detalya sa kan mga barata sa luwas kan nasyon. Inebakwar ang international airport asin seaport sa sulat kan Aqaba sa Timog Jordan. Makalis makaresibin ng impormasyon mapadapit sa sarong partikular asin kapanipaniwalang huma sa seguridad. Sa abiso kan US Embassy sa Jordan, inabisuan ang gabos nin mga Amerikanong nasa nasyon nalikayang magbiyahe pasiring sa aeroporto asin pantalan ang gabos kan pigpapautob na direktiba kan mga otoridad sa Jordan. Dai managtaonin kadugangan detalyes ang embahada mapadapit sa nasabing huma. Sa presente, wara pang opisyal na pahayag ang gobyerno kan Jordan makatakod kan insidente. Niyan trastanto ginumpirmar kan militar kan Estados Unidos na duwang soldados kaini ang nagadan asin saro pa ang nawawara makalis ang isinagibong pag-atake kan Iran sa Jordan. Kasabay kaini sinabi kan Supreme Leader kan Iran si Ayatollah Ali Khamenei na paninimbagon kan Estados o an Estados Unidos uli sa subuot pagpapalala kan atensyon sa tao kan nagpapadagos na mga airstrike kan Amerika.
0: Yan trastanto, maabot sa 8 katawo ang binawian in buhay sa drone strike at kan Ukraine sa Western Russia. Padakol na tabo man subot ang nairido sa nasabing insidente. Sinabi ni Tanvov Governor Evgen Lee Fersivov na itinamaan ang warehouse kan Kutovsha. Mantang 8 drones kan Ukraine ang naulangan kang Russia. Padagos ngunyan na pagpaparahay kang nasa 25 katawo makalis magsaparnin lugad sa manlaing-laing parte ka na sa indang mga lawasan.
1: Pagpada, iging katripunan kan sa tuyang mga pinakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po yan si Sir Luzon Bornazala. Ita sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Day po maghali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Manawana. Digdi sa 1.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sa anhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
4: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
3: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
4: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
5: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
3: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
6: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
9: Mga padi, mga madi na mga parabayli. Asin sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayon ang palindigdi sa Tabactan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Don Juan San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.

0: One Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Teka, iconic halahalo ba? Dito ka na!

0: Wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang Alingatong Roots. Ha? Alam nyo po ba na ang Alingatong Roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang Alingatong Roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng Alingatong Roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng Alingatong Roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan ha, dahil ang Alingatong Roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Alingatong Roots at ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Yana Show. Yana Show. Yana Show.
1: Bonjour, bon gui, bigilanja. Malay dahil man ang sa inyong mangingo niyan. Lunes, baga. Kumusta ang naging indong maghapon? Mali.
2: Hindi ko kaya!
1: Bonggang banggi, bikalandia. Iyan mo po ang sa inyong lingkod na baka masyano mag-unoy. Pero mahamuto, ano? Kurang na!
3: Pero may harang pa.
1: Tita Pollyanna, magkakaiba na naman po kita sa kuna alas 9 ni Infagavangi. Ala nga naman pagkaaga. Whatever you do, you can't get away from your tita! So the Tita Pollyanna Show. A benting unyan kan Julio 2026. It's a Monday. As usual. Ngunyan ang aldaw na nagpapagilumdum sa tuya na maging malinig kita. As in clean lunes. Nang tayo'y magkakilala. Ikaw ang problema. O mamaya-maya hahima-himayin natin yan. Kung ikaw nga ba ang problema? O pwede ko rin tanungin ko ang aking sarili. Ako ba? Ako ba ang problema? Later yan sa ating super chikahan ngayong lunes. Yes, kaibanan punyado forever sa The Tita Pollyanna Show. Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Merontine Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, in different flavors. Yes. Charmaine. Pineapples, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata. At syempre, meron din tayong batata milk drink. Dazzling Whip Soap. Snow Time Ice Pops. Deli's Condensed Milk. Deli's Evaporated Milk. Drinko Float. Golden Town Sardines. Meron tayong original Golden Town Sardines with chili. At ang inyong paborito, Golden Town Sardines with extra chili. Ew! So ang hang! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre sa lahat ng mga pamilihang bayan, region-wide. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years now. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Chews 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Muchas gracias. Daghan salamat. Gems products. Para sa satuyo mga magagayon in the city of true love. Siyempre, kay pohanyado ka na oras para mamantinin ang satuyo mga sadire sa pagkakaigwanin pigapod na me time as in self. pampering sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapahands pa glutadrip, glutaphore push, slimming excellus, mesolipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Baco City, sa ampang Sanakanamando Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iyo pang mga detalye, magduman na sana kita sa Pink Spa Facebook page o di kaya magduman na kita mismo sa Pink Spa. As in, hanapon niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
0: The Tina Poyana Show!
1: Ano ba talaga? Ito na ba talaga ang panahon kung saan ay magkakaroon na tayo ng panibagong kagigiliwan at kakikiligan na love champ? Tuloy-tuloy na kaya ito? Ano naman kaya mga proyekto naghihintay? Sa maybe Rise May Design at Bimby Aquino. Yeah! Aabangan ba natin yan? Siyempre, wala kayong magagawa. Dahil nandyan na yan. Enjoyin na lang natin. Of course! Jaws Maray na banggi po, as in bonggang-bonggang banggi. Sa gabos na nagdarangog sa tuya sa One Radio Tabaco. As in dyan po naman sa first, mga Patikan second and third districts of Albay. Mga Patikan Sorsogon, Katanduanes, as in Camarines Sur. One Radio Tabaco. Sa Camarines Norte, as in mga Patikan Camarines Sur, as in Quezon Province. Nagdanong sa tuyang unyan sa OneRadio.es. Oh, yes! Wherever you are, you can't get away from your tita. Ba't akong tinidang-tini ngayon? Meron nga pala nagpapa-explain sa atin. Ano ba itong bar vault basket? Nababasa natin, naririnig natin sa TikTok. Ay nako, mamaya-maya, dadaanan natin yan. Dadaanan natin yan tungkol sa Barbolt Basket. Yan po naman ay isang astrological theory lang naman. Nasa inyo naman kung kayo ay magpapaniwala sa mga ganun. Of course, dito lang yan sa The Tita Pollyanna Show.
0: The Tita Poyana Show!
1: Pero talaga ba, naitanong nyo sa inyong sarili kung pwede bang ikaw nga ba ang problema? Minsan siguro dapat magkaroon lang tayo ng self-introspection para maging maayos.

0: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances mula sa modernong kitchen appliances.
1: Para pagpunta natin sa mundong ilalim, happy sila sa'yo! Aray!

Meron namang mga di kagandahang pangyayari sa Pasifiko. Mamaya check natin yan kung tayo ba ay maapektuhan dito sa Kabikolan. Ngunit subalit at the point, parang napansin natin na hindi naman. Para doon sa mga extremes areas or extreme na malayo kung saan nahihila yung habagat, yun na apektuhan. Kung halimbawa sa Pasifiko, ang maapektuhan naman dyan ay mga parte ng kanluran, di ba? Doon sa western part. O di kaya naman sa mga northern part ng Pilipinas. Kaya tayo naman magdudusa pa rin sa sobrang inita linda. Inita linda. Of course, nadadangubo kita sa tuyang audio live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page.

0: You're listening to One Radio
1: News FM.
2: Tindugo na, Bicolandia.
3: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago! Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: I'm Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
8: The Tita Poliana Show.
9: On the radio. Yay!

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
2: Era Charcoal Soap helps remove impurities and gently exfoliates for that glowing, younger-looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap.
3: Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda, gawin nating special. Kay Rapsa Special Bihon.
5: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
6: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
7: The Tita Poliana Show!
8: Oh, ha? Huh? Oh, la la. Alas 6:37 na po ang oras. Are you ready to have your Dina Bonavie? Hello, my shrimp. Wait, dadaanin doon ako. Hindi na pag-ubusin iyon. Lalong-lalo doon sa mga naghahaponan ng lechon. Wow. Nangiingkit. Sabi nga ng mga baduy at ng mga jejemon, sana all. Sarap kaya mag-lechon na dinner. Lalo yung galing sa Cebu na hindi mo na kailangan pang lagyan ng mga sausawin. Correct? Ang ating super chica, mega mega as in super. Parang OA naman yun. Ikaw ba ang problema? O baka naman hindi ikaw ang problema. Baka yung pattern mo, decision, o mga taong paulit-ulit mong pinipili. That's right. Bakit hindi natin himay-himayin yan? Dahil minsan kahit ikaw na sabihin mo, kahit matino kang tao, mabait ka, hindi mo rin tinatanong ang sarili mo na, ako ba ang problema? Diba? Dapat may ganyan. Dapat may conviction. Conviction. Ikaw ba ang problema? Well, isa ito sa mga pinakamahirap sagutin, ha? Dahil mas madali nating makita ang mali ng ibang tao kaysa ang sarili nating pagkukulang. Kapag may paulit-ulit na problema, halimbawa sa trabaho, pamilya, pagkakaibigan o pag-ibig, natural na isipin nating sila ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ganon. Pero may mga pagkakataon din kailangan nating itanong, may ambag ba ako sa nangyayaring problemang ito? O, diba dapat ito? Para matauhan ka. Hindi

0: NDRRMC, 6:39 p.m., 20 July 26 Maging Gatsa Pag Agosing Pyroclastic, Rockfall at Pag Ashfall Dulating Pagahoing Lava Ing Bull.
1: Isa lang. Isa lang. Maraming sitwasyon kung saan ikaw ang biktima ng panloloko, pang-aabuso o hindi makatarungang pagtrato. Hindi rin dapat sisihin ng tao ang sarili niya sa mga ganong mga pagkakataon sa buhay. Pero may mga pagkakataon...
2: Ayun kung paano kayo magnilay-nilay!
1: Hoy! OA! Halimbawa, paulit-ulit bang nasisira ang relasyon mo sa iba't ibang tao? Diba? You have to really analyze why is it happening like a pattern? It's so paulit-ulit na lang! Lagi bang nasa o lagi ka bang na-involve sa mga parehong klase ng gulo? Diba? Parang kang na-involve sa agawan. Ibig sabihin talagang may party ka doon, diba? Pala ang gulong kinasasangkutan mo ay agawan ng bagay o ng tao. O diba? Hirap ka bang tumanggap ng puna o kritisismo kahit maayos naman ang pagkakasabi, diba? Okay ba sa'yo yun? Natatanggap mo ba? Palagi mo bang inaasahang mag-a-adjust ang lahat para sa'yo? Pero bihirang-bihira kang mag-adjust para sa iba? Dapat tinatanong mo sa sarili mo yan sa iyong pagninilay-nilay. Alright? Kung paulit-ulit... Kundi kaya palagi kang na-involve sa ganun na klaseng mga kaguluhan. Yung hindi mo natatanggap ang kritisismo o mga puna. Diba? At gusto mo palagi sila ang mag-a-adjust sa iyo. Kung halos pare-pareho ang nagiging resulta sa iba't ibang sitwasyon, maaring hindi lang ang mga tao sa paligid ang kailangang suriin. Baka panahon na ring tingnan ang sariling ugali, pananalita o paraan ng pagdidesisyon. So ngayon may accent talaga, desisyon. Mahalaga ring tandaan na hindi porkit ikaw ang problema ngayon, ikaw na ang problema habang buhay. Ang maganda sa pagkilala sa sariling kahinaan ay doon nagsisimula ang pagbabago. Ang taong marunong umamin, matuto at magbago ay mas may pagkakataong magkaroon ng mas maayos na relasyon at mas payapang buhay. Kailangan talaga may ganyan. Sa kabilang banda naman, huwag ding akuin ang lahat ng sisi. Yung iba naman kasi nagpapaheroic.
2: Oo, ako na. Ako na ang may kasalanan. Ako na ang may kasalanan ng lahat ng ito.
1: Diba? Huwag naman ganun. OA ka. Diba? Huwag ding akuin ang lahat ng mga sising ganun. May mga taong kahit gaano kabuti, hahanap at hahanap pa din ng mali. At may mga desisyon at mga relasyon na hindi talaga mag-work dahil sa incompatibility at hindi dahil sa masama ang isa sa kanila. Walang ganon. Ayaw namin ng ganyan. Kaya marahil ang mas tamang tanong ay hindi lang ikaw ba ang problema, kundi ano ang bahagi ko sa problemang ito at ano ang kaya kong baguhin. Baguhin? Binilisan? Dahil ang pagbabago ay nagsisimula hindi sa pagsisisi ha, kundi sa tapat na pagtingin sa sarili. At ikaw naman, sa mga laban mo sa buhay, oo ikaw nagiiinom, dyan yung kumakain ngayon, ikaw, oo ikaw. Sa mga laban mo sa buhay, ikaw ba talaga ang problema? O baka panahon na lang para baguhin ang kwento? Is it time to change the story? So you better try to look inside your very self. Take a look inside your heart. Para medyo naunawaan mo ang mga pangyari sa buhay mo. Diba? At is pag tinignan mo ang sarili mo na ikaw ba ang problema, mas nakikita mo, mas malawak ang iyong pag-unawa sa mga problemang inyong dinadaanan sa buhay. Ganon lang yun. At nais ko pala kayong imbitahin na i-like, i-follow ang The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page para mas maging masaya ang inyong araw. Yes! Marami po tayong mga iba't ibang mga content doon na tiyak namin inyong kagigiliwan. Kagigiliwan! Hi, good evening kay Eusebio Castillo. At binabati niyang muli ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, sa Bacacay. At ang Buendia family sa Taihi, Tabaco City. At ang Ikaw na po family, diyan po naman sa Fatima. Hi, good evening kay Tita Frammy Barha Juarez. Levi Viñas Fernandez, Diyos maray na banggi sa imo dyan sa Ilawad. And Alcazar Clarigo, good evening. Ganon din kay Dandan All, sabi niya, good evening Tita Pollyanna. Lunes na naman para bumuti sa mga, bumati sa mga kaibigan. Binabati din niya ang kanyang mga kapatid dyan sa Isla San Jacinto Masbate na sina Manoy Diding, Ligoy Pulongo at si Nonoy Glenn Alcantara at si Aning, ang misis niya na nagdadangog ngunyan sa balay. Ayan, maing gabi kanyang tanandiha sa Masbate. Marites Brito, good evening. Shout out naman kay Joel Joseph Jomar Chucho kan Fatima Zone 7 at Family de los Reyes kan Fatima. Christian Abrera Chan, good evening. Ang sabi niya, good morning. Ano ka ba? Nasa networking. Kasi sa networking, yan ang palaging nasa. Good morning! Kahit gabi ha, kahit hapon. Sure. Anyway, kay Nena Palanas Bobbies, good evening. Diyan sa Swat Malinaw Albay. And hello to Daisy Bernal Bona Obra. Bonggang banggi sa imo dyan. Parang itong si Tita Daisy yung nasa Manila nakikinig. Good evening sa inyo dyan sa Quezon City. Hotline 0961-447-3923. Kung meron kayong nais ibahagi, mag-text lamang po kayo o di kaya mag-comment sa ating audio live stream sa One Radio o di kaya sa Facebook page The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Mag-like at mag-follow lamang po kayo. Ganon din naman po sa ating TikTok account, Diyosa ng Kahibangan. Marami po ako mga bagong content doon, kaya go na! Now na! O later na lang. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Daan. With your Tita!
3: Isang tingin mo lang. 649.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Prevention is better than cure.
3: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
2: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng panaba, okra, saluyot at panax ginseng.
3: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
2: para maiwasan ang anumang karamdaman.
3: Tulad ng sakit sa bato,
2: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
3: May kakayahan din,
2: mapabalik ang sex appetite.
3: Manatiling protektado sa karamdaman.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Woo! Oh! Oh! Oh! Oh! Woo! Welcome to the Oras Kansadeng program on the Tita Poyana Show. It's Clean Lunes. Kaya isipin po natin ang kalinisan. Hindi lamang sa ating kapaligiran, sa ating mga bakuran at tahanan, kundi pati na rin sa ating mga kaisipan. Linis, linis din. Paano kaya winawalis yung ating kaisipan? Opo, nadadaan po yan sa dasal, okay? Ay, ba't ka natatawang? Try mo lang. Try mo lang, oh. Kasi tsaka ano, pwede kang mag-meditate para matanggal yung mga kung ano-ano mang di kagandahan, mga latak-latak ng mga hindi kagandahang pangyayari sa buhay mo na nanunuot sa iyong kaisipan sa mga nakaraang araw. Linisin yan. Pwedeng-pwedeng gawin. Hi, Dita Frammy Barha Juarez. Binabati po natin si Mirna dyan sa Purok Uno Bongga Upper. Pirming nakatutok. Wow, thank you so much. Ganun din kay Francis Barciliano. Shout out kay Pompeo Barciliano and family. Nagkikinig dyan ngayon sa Barangay Korokoro, Tiwi Abay. Hi to JNZ. Binabati niya si Kuya Ryan Benig, Pogi ng Kinale.
3: Parang hindi naman.
2: Okay, Pogi daw si Kuya. Joke lang ah. Ryan Benig, dyan sa Kinale. Isa siyang barangay tanod. Ay, hindi ko nasasabasahin niya. Huwag nang ganun. At syempre kay Shirley Sabilia Belier. Ganun din kay Marites Brito. And of course, kay Nena Palanas Bobbies. Dyan po naman sa Suwa. Ayan. Palagi sila nakikinig. Thank you so much. Parang hindi ko naman ito naranasan, pero sa iba't ibang lugar sa mundo ay nagkaroon na naman ng Meta outage. Yung biglang nawala. Nawala yung Facebook, nawala yung Instagram, tsaka ano pa yung nawala? Nawala sa sarili. Oo, kasi nawala sa kanyang sarili si Meta. Nagulantang ang milyon-milyong netizens sa iba't ibang panig ng mundo matapos makaranas ng malawakang outage ang Facebook kasama ang ilang servisyo ng Instagram at Messenger kahapon, July 19. Kabilang sa mga naranasang problema ng mga user ang biglaang hindi pag-access sa Facebook website, error sa pag-login, hindi pag-load ng news feed at mensaheng account temporarily unavailable due to a site issue. Madaling araw dito sa Pilipinas nangyari ito kaya hindi masyadong maraming mga Marites ang naapektuhan. O kasi syempre tulog tayo nun, diba? Pagising natin, okay na. Syempre minamadli ka agad yan ng Meta kasi hindi naman pwede. Ang laki-laki, milyon-milyon ang mawawala sila pag nagkaroon ng outage. Marami rin ang nag-akalang na-hack ang kanilang account o tuluyan nang na-disable ang kanilang profile. Ayon sa mga outage monitoring sites, libo-libong reklamo ang sabay-sabay na naitala habang mabilis ding nag-trending ang Facebook down o hashtag Facebook down sa iba pang social media platforms. Ang problema ay nakaapekto sa iba't ibang bansa at hindi lamang sa isang rehiyon. Makalipas ang ilang oras, unti-unti ring bumalik sa normal ang serbisyo para sa karamihan ng mga user sa rehiyon. Kaya wala pang detalyadong paliwanag ang Meta kung ano ang eksaktong naging sanhi ng aberya sa mga pagkakataong tulad nito. Ipinapayo na huwag agad magpanik! Ayan kasi. Pero minsan nagpanik din ako, ha? Hindi kasi yung nangyayari. Di ba nag-chat ako noon? May ka-chat ako na, ay, pa-sweetie-sweetie. Nagpapa-cute kami. Ganun. Ay, kasi, kumain na iyo. Tapos biglang nawala. As in, akala ko, binlock niya ako. So, napaiyak ako. Yun pala, kagagawan lang ni Meta. Kailan ba ito? Mga 2 years ago. Kaya hindi ko makakalimutan. Nakakaano yan. Nakakapanik din paminsan-minsan, no? Kaya dapat mas mabuting i-check muna kung may malawakang outage bago isiping may problema ang sariling account. Hindi ikaw ang na-ban, hindi rin ikaw ang na-hack, hindi ka binlock. Nagkaroon lang talaga ng pansamantalang technical issue ang Facebook na kaapekto sa million-million users sa buong mundo. Siyempre, ano din niya naman eh. Ang nagpapatakbo niyan ay yung mga AI na rin siguro, di ba? Sa amin lang siguro, nadadapa din. Napapagod. Di ba? Aba, napapagod yung minsan ng AI. Di ba yung mga chat-chat na yan? Ako, minsan talaga mali-mali yung binibigay na impormasyon. Kaya dapat nasa atin pa rin mga human beings. Beings, na kailangan i-check talaga natin kung tama ba tong mga impormasyon na nakukuha natin sa AI. Huwag tayong masyadong pakampante na okay na, kaya na yan ang AI. No! Diba? Talagang isang matinding no! Tsaka huwag tayong masyadong nagpapaalipin sa ating mga social media accounts. Marami kasi dyan, alipin na eh. Yung iba nadadapa na sa paglalakad, sa kachat-chat. Huwag ganon. Pairalin pa rin natin ang ating pagiging human being. Huwag tayong masyadong umasa sa mga gadgets na yan. Yan ang dapat nating instill sa ating mga kabataan. Yan ay isang aksesorya lamang ng ating modern life living, pero hindi yan talaga ang ating life. Ha? Ang life natin ay yung ating mga desisyon, yung mga balak-balak natin sa buhay, kung paano tayo nagkikisalamuhan sa mga taong mahal natin, at dun din sa mga taong hindi natin mahal. Kung jujoin ka ba sa beauty contest o kung jujoin ka ba sa ugly contest, nasa iyo lang lahat yan palagi. Huwag niyong isipin talaga yung mga gadgets na yan, yung mga modernong mga kung anong kaekbangan. Eh huwag kayong umasa dyan. Umasa pa rin kayo sa inyong pagiging tao at sa inyong mga emosyon. Ganon. Ay, nakakatawa dun. Tulad yan, di ba? Ang daming nagpanik. Minsan din ako, nagpanik din. Kaya later, hindi ko na talaga masyadong pinapansin. Pag medyo napansin kong, ay nako, hindi na available lang. Pahinga muna. Off muna. Panood muna ako ng mga movie. O di kaya tatawagan ko mismo ang mga totoong tao at makipag-chika ako. Kanun lang. Para maging maayos ang buhay natin. Oh, kumusta naman? Kumusta naman?
1: The Tina Poyana Show!
2: Kumusta ang maybe? Riza May at Bimby. Makakasama ba sila sa pelikula ni Bossing at ni Vice? Abangan po natin yan kasi siguradong kasama si Riza May. Ang hindi lang sigurado kung kasama si Bimby. Kasi kung gagawa nila yan ng mga eksena, malamang matatabunan si Vic at si Vice. Dahil pinakamainit po ngayon ang Riza May at Bimby Love Team. Yan ang dapat nilang pakaisipin. Kaya kung gagawa sila ng pelikula magkasama si Bimby at si Riza, eh dapat sila lang. Kasi maagawan lang. Yung tinatawag nating in-eclipse. Kumbaga, hindi na napansin. Mas gusto nilang panonoorin yung pelik. Although, no, pang come on yan. Talagang maraming dudumugin yan. Diba? Nakita nyo naman kung paano ang reception nila sa kanilang noontime show. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Taet, with your Tita! Ang 15 after 7 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tinduguna, Bicolandia.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: That. Tita Poliana Show. Tindugo na!
8: Cheryl, dati nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo na wala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
9: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
11: Siyempre naman.
10: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
12: Wow! Gustong-gusto ko yan!
10: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
11: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
12: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
10: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
11: Healthy na?
12: Pampaligaya pa.
10: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
11: Basta may Black.
12: May bala.
10: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
13: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
14: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
15: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee herbal mix. Best Cafe Black 4-in-1 coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
16: The Tita Poliana Show.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Tita Poliana Show. Tindugo na! Banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you. The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha? Huh?
4: Shedded 4 na pong oras. I'm sure naman siguro nakakapag-dinner bo ni Vina Kamudyan. Tapos yung mga aki, napunasan na, baka na sila mapa-roson. Mapa-noson. O, pagpangkaturog baga, kay po naman na mahamot-hamot, maski di eh. Biro mo maghapon naglalaro yung mga yan. Tapos hayaan nyo lang matulog na mapanusun. Aray ko! Pag mata ninda, mapanusun mga yan. Paano na lang sa mga ano nina, pangiturugan ninda, ano? Sabihan ka mga makakaiba ninda sa pangiturugan nyo, mapanusun ka ngayon. Bago ngayon magkaturog. Magpalinis ka muna sa nanay mo.
5: Okay po.
4: May mga kalaro din. Kasi di ba mga bata, mga panaginip nila, mga laro-laro din. O yun. Kaya para fresh naman sila sa kanilang dreams. Ganon. Kung tuwa na naman si kuya. O eto na yung tungkol sa Barbolt Basket. Ang Barbolt Basket kasi ay isang ideya sa mundane astrology na ginawa ng isang French astrologer na si André Barbolt. Alam niyo itong astrology, ito yung ano, yung mga nababasa natin sa mga horoscope, di ba? Ito yung mga astrologists po ang mga gumagawa ng mga horoscope na yan. Tapos binabasa nila yung birthday mo sa takbo ng mga bituin at ng mga planeta. Kaya doon na nila nasasabi na, oh, yung Venus mo ngayon, nakatutok doon sa may ano, Aries, Orion, mga ganon, di ba? Tapos sasabihin nila sa'yo, oh, magiging maganda ang love life mo. Ganon yung mga trabaho ng astrologist. Eh, itong si Andre Barbault, ano, ang kanyang pagiging astrologist ay hindi lamang para sa individual na tao na halimbawa isa kang ano, Virgo, isa kang, tama ba yan? Sagittarian, ganon, malalaman nila kung ano ang magiging buhay mo sa maghapon o di kaya sa isang linggo o sa isang buwan. Eto, si Barbault, pinag-aralan niya para malaman yung takbo ng magiging kapalaran ng buong mundo. Ayun yun. Hindi ito panghuhula ng kapalaran ng isang tao, kundi paraan ng pagtingin sa posibleng takbo ng mga pangyayari sa buong mundo. Sa simpleng paliwanag, no, parang thermometer ito ng mundo. Kaya kapag ang mga malalaking planeta, halimbawa katulad ng Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune at Pluto ay nagsisiksikan o nagkakalapit sa langit, tumataas ang posibilidad, no? Tumataas ang posibilidad ng Barbault basket. Ayon kasi sa teorya, mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng mga pangyayaring makakaapekto sa maraming bansa, gaya ng digmaan, pandemya, krisis sa ekonomiya, malalaking pagbabago sa politika at mga sakunang pandaigdig. Kapag naman nagkakalayo ang mga planeta, mas tahimik at mas normal umano ang takbo ng mundo. Halimbawa, no, nitong 2020, mataas ang aktibidad ng Barbault basket. Ito rin ang panahon ng COVID-19 pandemic na nagpabago sa buong mundo. Dahil ito rin po ay nabanggit na ni Barbault noon pa. At hindi na niya nga inabutan dahil bago mag 2019 siya ay pumanaw. Pero ito na, nabanggit na niya ito. Dahil dito, marami ang nagsasabing tumugma nga ang obserbasyon ni Barbault. Mahalaga na rin sigurong tandaan natin ito na ang Barbault basket ay hindi kinikilala bilang siyentipikong paraan ng panghuhula. Isa lamang itong teorya sa larangan ng astrology para sa mga naniniwala sa astrolohiya. At isa itong gabay sa pagtingin sa mga posibleng pandaigdigang pagbabago. Ngunit para sa Agham, wala pang matibay na ebidensyang nagpapatunay na ang galaw ng mga planeta ang sanhi ng mga pangyayari sa mundo. Kaya sa madaling salita, ang Barbault basket ay hindi nagsasabing ito ang tiyak na mangyayari, kundi ang sinasabi nito ay ito ang panahon na maaring maging mas magulo o mas makasaysayan ang takbo ng mundo. Ito ay ayon sa pananaw ng mga astrolohiya. Kaya I just really cannot feel it pa, no? Pero ang sabi nila, noong una daw nangyaring ganito na medyo nagkakasama-sama ang mga malalaking planetang ito sa kalangitan natin, no? Parang nag-join sila, parang isang basket, parang naghugis basket sila doon. Nangyari ito nung panahon na biglang nagkaroon ng mga panibagong invention katulad ng radyo. Isa ito, telecommunication. Dito yung ipinanganak, mga 1912 pa yan, mga 1919, ganon. Kaya eto din, nung nagkakumpul-kumpul naman sila or magkakalapit-lapit sila, nagkaroon nga ng COVID-19 at pati na yung mga nakaraang mga epidemya sa mundo. So parang meron siyang katuturan na dapat din nating pag-isipan, pero huwag naman nating masyadong ilaan lahat ang ating paniniwala doon, di ba? Kaya ganun din sa ating mga daily horoscopes. Huwag tayong maniniwala sa ating mga daily horoscopes na talagang totoo. Ito po naman ay chance at chance lamang. By chance, pwedeng mangyari. By chance, pwedeng hindi mangyari. Depende rin ito kasi sa takbo ng sarili mong buhay. Kaya huwag nating ilaan lahat ang ating paniniwala sa mga ganitong pangyayari. Katulad ng Barbault basket. Kaya't para ng artiko. Kasi parang ano eh, nakakaseryoso yung usapin na yan. Kasi pwede rin nating paniwalaan, pwede rin namang hindi. Pero ang sabi nga, mas marami daw magagandang pangyayari ang magaganap sa ating mundo sa mga panahong ito ng July 19 hanggang 20. At dito magsisimula ang mga panibagong pagbabago. Panibagong pag... Oo, meron namang panibagong pagkaluma, di ba? Parang ayaw.

Morning Hotline 0961-447-3923 para sa inyong mga naisipaabot. Ganon din naman sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. At tayo po naman ay napapakinggan din sa pamamagitan ng social media sa ating Facebook groups katulad ng Tabaco City of True Love at sa Daet Public Market. At ganda na rin po sa One Radio 91.3 News FM Facebook page. Thank you so much. At sana po naman ay palagi kayong makikinig at palagi kayong magka-comment para magkaalaman. Magkaalaman kung sino ang mas maganda. Ang maging masaya o maging malungkot. The Tita Pollyanna Show on your Facebook. Sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio. At ganun din po naman sa One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita 742.

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Yeah. It's the last hour of the Tita Poyana Show. On a Monday, 6 o'clock na. Araw na nagpapaalala sa atin ng kalinisan. Dahil nga, it's clean lunes. Nang tayo eh. Ay, sige, ayoko nang komenta. Kumusta naman po ang naging simula ng inyong linggo? Sana naman mapayapa. At syempre, merong indikasyon ng kasaganaan. Wow! Palagi po tayo maging positive sa ating mga pinagkakawalahan sa life. Dahil kung hindi, maapektuhan din, di ba? Kaya dapat palagi tayong positive, palagi tayong masaya. Dapat palagi din tayong in love. In love? Yes, tara na. Pasyal na tayo sa Shoutout Boulevard pa holding hands. Pwede rin paakbay-akbay. Tapos may dala-dala tayong anyo, fish balls. Tapos panguya-nguya tayo ng fish balls. Tapos meron tayong semalamig. Ay, sarap. At siya nga pala sa ating mga listeners na nagpapa-shout out, pwede po kayong pumasyal sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Pumunta po kayo sa Messenger at doon po ninyo ibuhos lahat ang pangalan ng mga nais nyo ipa-shout out. At ganoon na rin sa inyong mga birthdays kung

0: ano tanong man ang nais niyong ipaabot, ilagay niyo pa sa messenger dahil magbabago na po ako ng aking kodigo. Kodigo? O, kasi yung kodigo ko, 4 years na. Kaya dapat magpalit na tayo at magbago. Malay mo ha, meron tayong mga listeners dyan na nagbago ng pangalan. Nagbago ng status. O di kaya yung iba namang binabati natin ay sumalangit na. O naman sa... pero meron na. Kaya dapat i-update po natin ang ating mga greetings sa ating shoutout boulevard. Hello, good evening kay Tita Cherry Car Borja. Shout out kay Ana Marie Carillo. Ana Marie Carillo, happy birthday. Jen sa Purok Uno, Pawa, Tabaco City. Back in a man. Meron pa tayong cake dyan, tsaka spaghetti. O di kaya naman meron tayong pansit. Back in a man. Again and again, happy birthday, Ana Marie Carillo. Dyan pa naman sa Purok Uno, Pawa, Tabaco City. Hello kay Cogs Canyon. At binabati po niya, ang dami niyang pinapabati. Parang roll call ito. Isang classroom ba ito, kuya? Siyempre kay Christian Estrella Carillo. Kay Barry Bauza, King Kim Bona Obra, Marvin Buelva, Kurang Benbenito, Kimboy Rigaladio Kanya, Paterno Cesar Golinko, Book Chavez, Ruben Cardano, Jay Batalia Baroga, Eric Batalia Baroga, Gloria Ceriza Casitas Peñas, Zapanta Yuari, at si Boss Cogs. Ayan. Parang napagod ako dun. Dami. Pero thank you so much. I'm sure naman nakikinig sila ngayon, kaya sulit na sulit po yan. Hi kay Tita Nena Palanas Bobbies. Diyan sa Suwa Malinaw Abay. Dakulo ng suwa dyan. Nasira mo niyan sa kusido. And yes, kay Marites Brito, good evening. Binabati din natin at sina-shoutout natin si Joel, Chucho, Joseph, Jomar, Ayong, Family De Los Reyes, kan Fatima Zone 7. Tita Shirley Sabilia Belier, good evening, dyan sa Datag. Ganon din kay JNC. Shout out kay Kuya Ryan Benig, pogi na taga Kinale Porok Trans, Barangay Tanod. Ayan, good evening sa inyo dyan. Palagi daw sila nakikinig. Ganon din po kay Francis Barciliano. Shout out kay Pompeo Barciliano and family. Dyan sa Barangay Korokoro, Tiwi Albay. Tita Frammy Barha Juarez. Shout out kay Mirna. Dyan sa Porok Uno Bonga Upper. Napirming nakatutok. Salamat po, Tita Mirna. At binabati din natin si Tita Sardi at si Jacob. And of course, sa lahat po ng mga tambay dyan sa tindahan ni Tita Frammy Barha Juarez sa Upper Bonga, Bacacay Albay. Hello kay Daisy Bernal Bona Obra. Christian Abrera Chan, Marites Brito. Shout out kay Joel Joseph. Jomar. Ayan, binati na pala natin kanina. Ganon din kay Dandan Al. Binabati niya ang kanyang mga kapatid dyan sa San Jacinto Masbate na sina Manoy Diding Ligoy Pulunggo at si Nonoy Glenn Alcanta. Pero most especially sa kanyang asawa na si Tita Aning na nagdarangog niyan. Annie Alcazar Clarigo, good evening. Levi Binias Fernandez, dyan po naman sa Ilawod. At syempre kay Kuya Eusebio Castillo. Binabati po niya ang Bermas Barciliano Belo Castillo Banyares family dyan sa Panarayon, Bacacay. Buendia family dyan sa Tahi, Tabaco City. At syempre sa ikaw na po family dyan sa Fatima, Tabaco City. Thank you so much. At inuulit ko po para po doon sa ating mga listeners na magpapabati sa ating Shoutout Boulevard. Pasya lamang po kayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Punta po kayo sa Messenger at ibuhos nyo lahat ang inyong mga naisbatiin doon. Pati na rin ang inyong mga birthdays. Para po mabago natin ang ating mga listahan dahil 4 years na pala tayo sa One Radio. Why? Magkikinder na. Magkikinder na. Pero yung iba nga, 3 years old pa lang, nagkikinder na. Eh tayo pa kaya, 4 years old, na magigrade 1 na tayo. Sure! Ay nako, thank you so much po sa lahat po na tumatangkilit sa aking palatuntunang The Tita Pollyanna Show. Medyo matagal-tagal na rin at nagkakakilanlan na rin po tayo. Parang sanay na kayo sa aking kagandahan. Ganun din naman ako sa inyo. So, papano?
1: What? Papano na?
0: Of course, dyan sa Kinale, to the Vergara family, sa amiga ko, Maria Emma Vergara Gonzalez, Tita Upi, Mami Upeng, at syempre kay Tita Nora, Tita Jealousy, at kay Tita Al. Syempre sa Vergara family, Gonzalez family, good evening. Dyan po naman sa Rioza Street, Rudy at Tita Tez, at syempre kay Ariella. Ganon din kay Ate V, kay Mami Normita, at kay Kuya Mario. Dyan po naman sa Port Area, good evening kay Mami Lani, kay Mami Evelyn, at kay Tita Chris dyan sa Chris Resto Grill. Thank you so much sa inyong gabi-gabing pakikinig. The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Daet. With your tita. Seven minutes after 8 o'clock.

0: on radio.
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Ito ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasensi!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay pumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
8: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Negasyo City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
12: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extra ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: 12 pesos lang per sachet.
7: Ang init!
8: Banana!
7: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
8: Banana!
7: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
8: Banana!
7: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
8: Batata!
7: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang dami flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
8: Batata!
7: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
8: Batata!
7: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
8: Batata!
0: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
9: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
10: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
11: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
12: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
13: The Tita Puliana Show!
14: Yay! Sinasabi ko sa inyo, ha? Ang bilis ng oras. Mamaya, undas na. O, diba? Anak, huwag mo na kayo mag-excited dyan tungkol sa Pasko. Ma-excite mo na kayo tungkol sa undas. Pero syempre, mag-ipon-ipon na tayo para sa Pasko. Kung may maiipon. Kung wala naman, bahala na si Batman. Nandiyan din naman si Superman. Nandiyan din naman, bahala na si Darna. Bahala na si Catwoman. Bahala na si Captain America. Diba? Ganun lang. Pero huwag kayong masyadong ma-excite na ayan na naman, sumisilip na raw si Jose Marichan. Hello! Unahin muna natin ang ating pag-aasikaso sa ayan, sa darating na August, ha? Ghost month na naman, kaya dapat yung mga celebration na hindi nyo dapat gawin, pag-aralan nyo na mabuti kung kailan nyo ma-schedule. Huwag kayong mag-schedule ng mga wedding, pagbubukas ng mga negosyo, o di kaya kung ano pang mga, ano man tawag doon, monumental na mga pangyayari sa buhay nyo sa August, papagpahingahin nyo ang August. Ganon, kasi nga, magsisimula na naman yung ghost month. Tapos sa September, October, paghandaan nyo na, mag-ipon-ipon na kayo ng mga kandila para sa inyong undas. Abang, mahal ng kandila, pagbibili kayo ng malapit ng undas, ha? Sinasabi ko sa inyo yan. Tsaka ngayon, magtanim na kayo ng mga halaman na mabulaklak para hindi nyo na kailangan pang bumili dahil ang mahal din ang bulaklak sa undas. Konting industry lang ang kailangan natin, konting sipag lang. Magtanim ng mga halamang mamumulaklak. Aligid sa lahat, mag-ipon-ipon na kayo ng mga kandi-kandila nyo, pa isa-isa, pa dala-dalawa. Para pagdating ng undas, ay ang dami nyo ng kandila. Diba? Depende po kung ilan po ang inyong mga mahal sa buhay na alalahan ninyo sa panahon ng undas. Ganon. At syempre, handaan nyo rin ang inyong mga kwento ng mga katatakutan para matakot sila. Sure! Tuwang-tuwa raw ako. At syempre, forever po natin kasama sa The Tita Pollyanna Show, ang Rommel's Dorothy Marketing, regional distributors ng Snow Fresh Products, Rejuvion Products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Dazzlin' Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drink O' Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat po naman ng mga pamilyang bayan, region-wide. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years now. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. At syempre para sa ito yung mga magagayon na mga katindugon in the city of true love. Sarong lugar sana po para sa ito yung me time and self-pampering. Yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building. Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City. Sampang sa Nakanamanda Coffee Hospital. Pasya lamang po kayo sa Pink Spa Facebook page para sa iba pang mga detalyes. Pwede kayo magduman kita. Hanapin niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Muy mabalos. Pink Spa. Lunes. Tapos bukas, Martes. Siyempre, no? Alam nga naman. Bukas pong araw ng mga chismosa. At paulit-ulit nating sinasabi sa lahat po ng mga galit sa mga chismosa, huwag kayong magalit sa mga chismosa. Trabaho lang. Walang personalan. At saka, ano yun, kayo din naman may kagagawan yan eh. Ba't kayo chinichismis eh? Siguro may maranga ginagawa kayo. Iba rin kasi yung gumagawa ng kwento. Iba yung meron kang ginawa, merong balita tungkol sa'yo na chinismis. Oo, iba yon. Pero pag ginawan kayo ng kwento na wala namang katotohanan, pwede nyong idemanda. Okay? Pero kung ang kinukwento naman nila ay may katutuhanan, aba, eh, ikaw may kasalanan. Kasi gumawa-gawa ka ng kabulastugan. Ganoy. Abo guys, aral mga marites, aral ng mga maarte, at aral din ng mga Tuesday. As in Tuesday. Nandito na tayo sa second to the last week of August. Ibig sabihin yan, of July. Ibig sabihin yan, ayan na naman. Kumakaway na sa kanto ang Agusto. So, tapos na si July na magdingaw. Malapit na ang Agusto kita. Agusto mo rin ba ako? Wow, nagtanong. Oh, eto nga pala, meron tayong katanungan. Bakit tiko ang saging na hinog? Tiko. Kaya parang nagka-curve. O, diba? Napapansin nyo ba yung saging? Nagka-curve? Kasi diba pag ano naman, pag bagong sibol yung saging, ano naman, straight naman siya. Tapos pag nahinog na, natitiko. Bakit? Di nyo alam? Ay nako, wala pala kayong kwenta. Maghanap na ako ng ibang unggoy. Baka alam
1: niya.
14: May pahabol pa talaga akong ganun. Sana po naman kahit pa paano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng Lunes. Hanggang bukas, ito naman po yung lingkod. Diyosan ang kahibangan. Bago masyadong magayon pero mahamuton, Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang... Kung maganda ka, bakit takot sila sa'yo? Ang ulitin ko, take two. Nag-iwan ang mga katagang, kung maganda ka, bakit takot sila sa'yo? Sweet dreams! Bukas sila.

0: lang niya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakal sa tabako. Ram Pharmaceuticals, Unicia Drug, St. J Pharmacy, Kincare Pharmacy, J-Med Pharmacy, Earl Pharma, Race Pharmaceuticals, and One Radio FM. Sa Malinaw, mababakal sa Malinaw Drug. Sa Tabialbay, mababakal sa St. Clair Pharmacy, Crisol Pharmacy, GNC Pharmacy, Twin Care Pharmacy, and Don A.I. Pharmacy. Sa Malilipo, mababakal sa St. Joaquim and Anne's Pharmacy. Sa Bakakay, Butika Maria Corazon, Asin, Orgullo Drug Store.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Tungsuwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parang Una, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Bago Cities Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Sean. All in one radio station. One Radio. 91.3 News FM.
1: Tindogo na!
2: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa.
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maanin na ako din sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: Rocco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: With a broad range of amenities and exemplary services, you can never run out of ideas to relax in this place. It allows you to experience the traditional warm hospitality of Bicolanos with approachable staff and tailored guest services. Treat yourself and get pampered at the first ever luxury hotel in the City of Love. Book now through their Facebook page or contact 0915-405-8885. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Mano!

At sa siyudad din Tabaco, asin bilog na Pilipinas, minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na aga sa saidugamos mga katindugon. Welcome digdi sa programang Kig-Kig. Ano man po ang saindong mga pinagigibo? Ano man po ang saindong mga pinagkakasiributan? Laomi po, nayaon kamo sa maray-rahay na kamugtakan ligtas sa katibaanan sa buhay. Let us always start each day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gissing is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are and to dust we shall return. Sa mga katindugo niya itong masilibrarkan sa indang kumpleanyo, maligayang maligayang happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come. Things from heaven.

0: Sinay Pasan Adventure. Every moment of it. Sa mga taga-syudad din ta, syudad Ganligas, syudad Ganligaw, parte ng probinsya ng Catanduanes, Camarines, or Camarines, Sugon, Masbate, probinsya Canalbay. Po ang 91.3 News FM, tinduko na. Sa pangaral po, kansamuyang Big Bossing, Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam, Kagandahang Osang, Ansa Kuyang Anong Manny Almoguera. Ako po si Bueno, pong lalaki alagad very inviting as in dainung ka masayumahan, dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programa nga King Kasurog Kantama Kansala.
1: Si Bueno sa King.
0: Sa eno taratada kan programang King an kamugtakan kan panahon. Base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather pag-asa. Southwest monsoon o paro sa bagat ang nakakaapiktar sa Mindanao as in Westing Sections, kan Luzon as in Visayas.
1: Si Bueno sa King.
0: Dahilan po kaini ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Anbarn, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, asin, natatanang party kan Mindanao, paminsan-minsan, may mga pagdalom ang kalangitan, asin mga paguran, dahilan sa habagat.
1: Si Bueno sa
0: natatanang party kan Pilipinas, kasabayan Bicol Region, particularmente probinsya Canalbay, apiktado, mga katindugon kan localized thunderstorms, kun kaya paminsan ang ibang lugi sa kapalibutan may mga paguran.
1: Si Bueno sa King.
0: Igwapo nin sarong low pressure area na pigsisirip o pigiinirip ang bagasan na nasa luas pa kan Philippine Area of Responsibility asin nasa medium ang chance kaini na ma-develop o mabilog bilang sarong tropical depression sa laog nin 24 oras.
1: Si Bueno sa King.
0: Sa presente, ang naonabita ng low pressure area nasa 1,655 kilometros este kan sur-easting kan Luzon sa coordinates na 13.7 degrees north, 139.5 degrees east.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata. Mr. Mrs. Oras na naman takaning mag-ipos-ipos sa kusina. Magluto na nin pamahawan. Mga nini, mga nunoy, oy! Marata. Si mga shifting pa sagod sa mga oras na ini, tandaanin do alas 6 dapat niya o nakamo sa indong mga respektibong iskwilahan para sa indong first period.
1: Si Bueno sa King.
0: Sa mga street sweepers, mga miyembros kan solid waste management team, mga batang sendro di sumusunod sa utos kundi galing kay boss. Para na good morning man kay Manong Ino Martires. Sa mga katindugon niya itong niya una sa merkado publiko. Kumusta tabi ka manoy? Oy! Atabon man kita nin maray ano ha? Nagpipili na kan sa tuya mga dapat na dispone na atab na atab, mga katindugon, maipreparar ang mga pangangaipo sa harong asin makabuelo na kan sa tuyang dapat atindiran. Ngunya na aldaw na Martes, petsa puno na kan bulan na Hulyo 2026 kung sain igwapo nin oil price increase.
1: Si Bueno sa King.
0: Mga para uba mabuhay kayo, mga para sira pirming magpasiguro tanganing de ipo mabugdak sa peligro. Ang programang ini atun sa Dokan Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Yaon man ang manok ni Osang, fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa ng libreng gravy, ang mga aki. Nagkukuray ko sa sabay tara manok utang tilam. Igwa, sa banwaan kan malilipot, nagwara irak sa

0: na din tabako. Iguaman sa banwaan kan malinaw, tiwi asin syudad kan ligaw. Sa satuyang pagbalik, anrat sadakan kig-kig bareta.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Bes, huyan kapalan? Marino digdi may dumanon kita.
10: Ha? Nata? Masain ka?
9: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
10: Nata sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
9: Aram mo kaya, Bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asing bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supplies, asing party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
10: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararatan mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
9: Oh, ano pa tigahalat mo? Mus na!
11: Magpa-B2B

0: news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili! Sa mga efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.

0: Underwear Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With special room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Si Bueno Sa
4: King Philippine Standard Time, 20 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa saidugabos mga katindugon, kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang Ratsadakan. King King Bangreta. Enot sa lado lokal, sinyal kan pagtaas kan magmatic activity sa bulkan mayon ang nadadangog na ragubnoma kan mga tawo na nag-iistar harani sa pamitisan kan bulkan mayon. Inayan ipinagpahayag ni PBOX Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Maria Antonia V. Burnas sa ginibong meeting kan apsimukas unma. Konsain, pinagpartisiparan ang pagtiripon kan mga local disaster risk reduction and management officers gikan sa banlain-lain na LGU sa probinsya ni Albay. Tinawad doon ni Burnas na ang panagos na mayon ang pagpapailing na nakakasangawa ang bulkan mayon kung kaya nakakatabang ini para mas mabawasan ang posibilidad na ini magkaigwaning explosive eruption. Pinag-reiterar man ni Public Safety and Emergency Management Officer Bobby Cristobal na bawal ang anuman na aktibidade sa Laoga Kilometer Permanent Danger Zone mantang nagpapadagos na epektibo ang Alert Level Number 3.
3: Si Bueno Sa King King.
4: Mientras tanto, naging matayong po ang ginibong ulat sa bayan ni Alcalde Ray Bragais kan siyudad ni Tabaco na ginibo sa Tabaco City Terrace Kasumanggi. Sa naunang bita ng pagtiripon, ipinagdayag kaini ang sa iyang mga naginimo, ang mga programang imintar asin ang iba pang mga prioridad nagigibuhon kan lokal na gobyerno sa mga masuro mag-naunang blat sa Pogo sa Titi. Bantangon yan mga katindugon, gigibuhon ang year 1 legislative

0: team report to the people of Tabaco, kan sangguniang panglungsod kan siyudad nin Tabaco sa panginot ni Vice Mayor Baby Glenda Ong Bungawa, na konsain taon man sa ika-53 na regular session kan sangguniang oda. Alos gabos na mga silora, igwapo nin pagkakataon na idayag ansa indama ng mga naging lakdang para po makatabang sa kamapadanggos ang pagtalubo kan siyudad nin Tabaco. Siyempre, ansa busy na si Honorable Baby Glenda Ong Bungawa.
1: Si Bueno sa King.
0: Target kan gobyerno probinsyal Canal Bay na maging operational ang 10 sundo 15 beds in patient services kan Batan Infirmary sa Islang Banwa ang kan Rapurapo Albay sa maabot na Nobyembre o Disyembre 2026. Sigon kay Gobernador Noel Rosal, ini matapos ma-approve ang number ga sumiter kan sa iyang opisina. Konsain, sa presente, solamenteng outpatient services pasanaman ang ipinag-o-opriser kana hospital sa Panagos ang preparasyon tanganing pinalmente mag-operong hospital sa Isda Kanbatan na marisibi o marisibi na nin mga inpatient ni kasabay man sa mga serbisyong pinaglalauman na idudugang iyo ang x-ray laboratory delivery emergency room. Target man na ikonstruir ang quarters para sa mga doctor as in nurses na nakadistino sa ospital. Sa paagi, kan mga planong pagpapaiwas kan mga serbisyo as in dugang na mga pasilidad pinaglalauman, mas pang mapapakusog ang pagatod din serbisyong pansalud kan Batan Infirmary sa Isla Kanbatan, Rapurapo, Albay.
1: Si Bueno sa King.
0: Palitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang, dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Powdy Arco Capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Powdy Arco Capsule ay higit po bibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Powdy Arco Capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. Ko lahat ng mga nakakamatay na sakit ay done sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Powdy Arco Capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan. Para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos, PDA, Protection Defense Against Diseases and Viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Powdy Arco Capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Chemcare Pharmacy, St. J.P. Sedraga, J.P.A.R.
2: You're listening to One Radio FM.
3: Tindo sa buong Bicolan.
4: Oras, hatod sa Indo kang 6S, 6G and Trailer of Hardware, Electrical Supplies, Construction Material, Hollow Blocks, Gravel and Sand, ibang klase ni Arugkang, Mayon, Pozolan, Mayon, Portland, Apo Portland Type 1, Apo po Mesa Tofisim, Asin Republic Cement, 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City, Kapoy, 07-0948-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo! Barato. Ang 6G Enterprises may smart money padala. 5577-46182-4105.
5: Tao po.
6: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
5: Bibili sana ako ng pampahid.
6: Pampahid? Gusto ba ko na lang? Ay!
5: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
6: Ay,

0: Sakto, pwede akong ipahid. Este, eto o, Pauline Men.
1: Pauline Men?
0: Oo.
1: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
0: Ay, sakto, nanonood talaga hanggang laman itong Pauline Men. Para ako, charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
1: Sikap mo?
0: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling niyang pananakit ng katawan mo.
1: Hirap din kasi ako makatulog.
0: Kakaisa sa akin?
1: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
0: Ay, perfect talaga sa'yo ang Pauline Men dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
1: Siyempre, para sa future natin.
0: Ay! O eto, kuno mo ito na lahat?
1: Hindi, isa lang.
0: Bakit isa lang?
1: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat isa lang.
0: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Pauline Men.
1: Bakit naman?
0: Kasi sa Pauline Men, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ha.
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Ho is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connection hall and restaurant, as well as iron service. Treat your comfort home right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
6: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Ms. Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning.

0: minutos na makalipas po ang alas 5. Oras na naman tanganing magbadag. Tulaw ka sa mga taga-subaybay niya to sa Kuwait. Maray na, good morning. Pigbubumba na naman daasinda mga katindugon. Mala, nagkrag-falyar mga katindugon ang pistok sa Tahaw kan Estados Unidos boda kan Iran. Bomba digdi, bomba duman. Kaya sana daiman kita nga mga katindugon na kapwa Pilipino na maiswide dahilan po sa naunang bita ng pangyayari. Dahilan tugon sa liwat na kau kantinsyon sa Medyo Oriente. Mataas ngunyan manong mani ang produktong petrolyo. 10.68 kada litro sa diesel, 11.77 kada litro sa kerosene, 3.65 kada litro sa
1: si Bueno sa King.
0: Good morning sa paraan tabay. Hoy, happy birthday sa kuyang Aki na si Mike. Sabi ni Madam Anilin Vidal, sana gumaling kana anak. Uyugun mo an naga birthday may hilang. Kay Jolie Berso, Ninita Briquillo, Lorito Luna Senior, Briagas Adlaw Jan Paul, Pular Jacob, watching from Gawbawan Daraga. Uyugun mo an pati mga taga Daraga nagpapahit naman ano ha. Kay Richelle Bilen Canela, Josephine Bio, Kadi Jutin. Kakinaban. Sara, na na po ihi ang bulos kan tubig sa tawa digdi sa purok size kan sityo nagsipit. Mga taga-tawan, ano naan? Kay Raquel B. Brucales, Marina, good morning. Bati ko ang family Brucales. Cecil Barbacena Toledo, Cherry Carburha, budaan sa iyong panabang agom na si Jerome Nina Bes. Oy, Madam Bisa, Ites Bonito, Tori Di Guzman Juan, sa family Tori and Di Guzman. Oy, mga taga-Panarayon, Marata. Kay Manong Jun, kay Madam Tech, kay Marites Broncano, Nuwe Kural, kay Dawi, hindi baka kay Albay, kay Mong and Ma'am Hasmin Villania. Ano, kumusta ang mga dunya?

0: Bungalos, Juliana Bernardes, Shirley Sabilla Biler, yugu-yugun mo ana. Cheryl Buisa, kay Maria Bilon Pialda, kulpa mga katindugo niya.
1: Si Bueno Sa
0: programa giniatod sa Dukan Dinil Bakery, Tinapay Puerte, nasok perming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party, Cantabaco City Hall, pagsadiri asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang Perminya Eatery. Mga masiram na minyo sa presyong barato, pamahawan, panguntuhan, merindalan, pamanggihan sa Barsaga Eatery. Solve ka! Good news sa mga nagpapamatanga asin igdi sa sentro kansyonad din Barsaga Eatery. 4 oras nang nagsisiposindanin air condition na inting barbershop and salon. Matapos magpagwapo asin magpagayon, inabot nin gutom diretso sa Barsaga Eatery. Perminyaon si Ate Bent Barsaga. Yon man ang malilipot cockpit kulisyon pagsadirikan familia Benya, pinamamahalaan ni Ramos Boy asin Madam Girly Benya. Makukuha along National Road yan po sa barangay sa Isidro Nawod, malilipot talbay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hack fight sa malilipot cockpit kulisyon. Anayintang sultada ang gana marisibining 1,000,000 pesos na premyo. 31 sundo sa matapos 500 pesos. Alas 6 pa sana registration na alas 7 sundo alas 9 ulutan. Ano? Bakbak. Partner kan mga mister asin mapasma, tambakan lang laundry shop serbyo sa presyong kaya mo. An Adam Lack Laundry Shop nagagong tikot singon indong labahon wasa makina itsurang mahamoton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purukuno Poblasyon, Malinaw Albay. Maradang good morning kay Sir Nards, kay Mambing asin Lian Calmada. Siyempre kung sa mga gustong magpagayon kan opisina, magpagayon kan sa indong House of the Rising Sun nin beautification project sa barangay, naghahanap kamo nin mga dekalidad na pintura sa inkamo maduman. Siyempre sa Tabaco Color Mix Paint Center gabos na klase nin pintura, igwasin da color na korsonada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road dyan po sa Purok 1, Barangay Salvacion, Tabaco City. Maraming good morning kay Boss Nistor and Madam Helen Berwega. Siyempre partner kan King si Tabaco City Councilor Rinner Burse, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno Sa King.
0: Mga katindugon, diretso kita sa detalyes kan mga baretang King sa lado lokal. Mga katindugon sa CCTV, nasusog kan mga otoridad sa siyudad ni Naga ang suspitsadong guminadan sa 28 anyos na paratukdo duman sa barangay Pakol, Naga City, kanakalis na Hulyo 18, 2026. Nadigdi mga katindogon sa tuyang mahiling ang importansya ngunyan kan pagbugtak din CCTV sa mga barangays, sa mga isto di negosyo, asin sa satuyang mga House of the Rising Sun, tangani na maski na ikita sa harigwa nin protection. Mientras tanto gon uminarangkada na kasuudma and payout para sa Unified Package for Library Transport Uplift Program kan gobyerno nasyonal. Pero nang kan Department of Social Welfare and Development DSWD Bicol and payout sa manlain-lain na lugares digdi po sa Kabikulan bantang sa probinsya kan Albalos ay sa banwaan kandaraga asin Nina para ni Pisala Grab Girly Abila Divis Abila Chief kan Innovations Division kan DSWD Bicol na maabot sa 53,000 gabos ang binipisyaryo kan walang gutom program sa bilog na Kabikol. Matatawanan ni Ayul de Pesos kan pay out sa mga ini sabay-sabay na pinuknan kasin matatapos sundo Agus 2027 duman ang 2,000 de pesos na ayuda sa irarong kan uplift one time sa naman para sa purpose asin walang gutom beneficiary sa bulan sa ibang kwalipikado na daing regular na ayuda gikan sa gobyerno.
1: Si Bueno Sa King.
0: Mientras tanto mga katindugon sa kitiunong beneficiary kan uplift sa Banurak sa Islang Provinsyo ana wanan kan 2,000 de pesos ang mga ini gikan po sa kategori o group 2 para sa mga adog bikan programa kon sa ito inikan mga pubring tikoy haraninang maging tikoy na bako binipisyaryo kan

0: Corpus asin walang gutom program kasabay man ang mga obreros na hababa ang sweldo na sundo sa 25% ng halangkaw man sa poverty threshold. Ang mga benepisyaryo sa grupto ang pinag-identifikar gamit ang 2024 Community-Based Monitoring Systems Scan Statistics Authority asin Department of Economy develop de mga maswerteng benepisyaryo sa grupto sa irarumkan uplift marisibining 2,000 de pesos sa laog po ning anom na bulan poon Hulyo sundo Disyembre 2026. Kung sa inmaabot sa 1,009 gabos ang identifikadong benepisyaryo sa banwaan kan birakatan pinunan kasuod ba o ngonya na alda
1: si Bueno sa
0: preparado na ang gobyerno provincial Canal Bayan na magpasunod din pre-evaluation para sa mga residentes kan identipikadong lahar prone areas sa pagkan may pinagbahayag ni Gobernador Noel Rosal sa mga taga-media matapos ang ipinagpaapod na pagtiripon kan apsimo kasunod ba pinagsasabi na ang mga lugaris na peligroso sa lahar iyo ang barangay Miise Salvacion asin Budyaw sa Banindaraga inigigibuhon kan gobyerno provincial kun magpaluwas nin rainfall alert pagkatas nanto karkulo na maabot sa 10 sundo 13 ang maaapiktaran kung itaas kan DST P-Box ang alerto kan bulkan mayon pasiring sa alert level number 4 pagkatas nanto bako to na mas man mga asin ang makikinabang mga mapipirak asin baparing highly urbanized ang siyudad ni Naga inani pinagpahayag ni dating vice presidente asin ngunyana alkalde kan siyudad ni Naga Lenny Robredo sa pagsasabing ang datos nagtataram na si Pilipinas at mga high cities nasa single digit sana ang poverty level mantang double digit ang sa mga bako. Kon kaya bako totoo na disbintahi ang lakdang para sa mga pobreng tikoy imbes mas magkakaigwaning oportunidad ang lokal na gumaglangkaw ang revenue asin servisyong papakinabangan kan tawo.
2: Kamo yan ang igibuhon ta pala yon si Jason sa tuyang PIO. Magluwas pa lang ni information kung ano si implications, ano si Aguya. Pero siguro itong caravan after the fiesta na dahil niyan siguro sasabayan ta nagsabi na matabang sinda, nagpapatabang sinda sa tuya. Ano din, information dissemination. Gulfi man sa tuang tier na magtabang mag gibuning materials about it. Pero sa kuya lang, nahihiling naman yan, ako sa information, pag pero mati, ang datos, poverty can banalize, nasa single digits. Pero ang poverty rate kasi mga independent component, nasa double digits.
1: Si Bueno sa
0: si dating Vice Presidente asin ngunyan, si Mayor Lenny Robredo. Magigirom duman, pinag-aprobaran kan Commission on Election Comelec na ang plebisito isabay na sa nanggibuhon sa barangay asin SK Elections sa maabot na Nobyembre 26.
1: Si Bueno sa
0: taod-taod ng iba pa.
3: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!

0: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0919-433-0092-229-3358. South Smotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at...
1: Sa dami ng turmeric ginger tea, ngayon, iisa lang ang naangat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat, naangat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sa kailuyan tayo. Kailuyan tayo.
2: Si Consi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committee.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa. Warang mawawrism, culture and the arts. Orgulyo ang gayon, kansyudad kang tunay na pag.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
4: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado, ciudad, kantabako.
2: Versus Janko, siram sana!
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape ng anak ko nitong Best Cafe. Tinry ko at ilang araw lang ng digestion ko. Naging normal ang pag at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom. The best talaga. Ang Best
5: Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold. 20-in-1 coffee and Best Cafe available in 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per...

0: No segregation, no collection.
1: Si Buen Osa, King.
2: Limamput apat na minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon, sa ating mga balitang pambansa, inaasahang mabubunyag na sa publiko ang financial records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manassis Carpio matapos aprubahan na kahapon ng Senate Impeachment Court ang pagpapalabas ng subpoena para sa mga bank records, dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council, AMLAC at Bureau of Revenue, BIR. Ayon sa nasa ni Senador Escudero, the request for subpoenas directed to the Constitution during the accounts of the respondent, Attorney Manassis Carpio, separately or jointly, the partnership of Carpio Lawyers and the 19 listed corporate entities is granted. Pinagbigyan din ng korte ang pagpapalabas ng subpoenas sa 20 entities na iniuugnay kay Vice President Duterte.

0: Duterte matapos makitaan ng prima facie base sa mga isinumiting dokumento. Hiniling ito ng prosekuyong aligasyon ng unexplained wealth sa ilalim ng Article 3 ng impeachment complaint. Nilinaw ng hukuman na ang mga record mula 2007 hanggang 2021 ay mahalaga at may kaugnayan sa kaso at hindi na fishing expedition. Ibinasura rin ang arensa na ang mga ito ay prior term records. Gayunman, binigyan din ng korte na maaari lamang gamitin ang mga dokumento tayan sa kasong nakahain at ipasok ng panibagong impeachment ground.
1: Si Bueno sa
0: Ipapaliwa Mil Madriaga, self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte kung paano ginasanga 125 milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President sa loob lamang ng 24 na oras taliwas sa naunang ulat na umabot ito ng 11 araw. Ay prosecutor at Manila 3rd District Representative Jewel Chua, si Madriaga bilang testigo ng proceeding impeachment bibigay linaw kung saan napunta sa bahagi ng kinukwestiyong kabuuang 612.5 milyong pisong confidential funds. Si Madriaga ay iyang sa par testimony at cross examination.
1: Si Bueno sa King.
0: Sinita ni Senate Committee on Environmental Resources Chairperson si Rapi Tulfo ang naging pahayag ni Department of Health DOH Environmental and Occupational Health Division Chief Dr. Gabriel Burlangan na wala o manong direktang epekto sa kalusugan mamayan ang mga mababahong sa hearing ng kumpon Hulyo 20, tinanong ni kung may datos ba ang DOH sa mga sakit na posibleng makuha ng mga taong nag landfill areas kung saan na ma-expose sila sa mga toxic at contaminated chemicals gaya ng mercury. Dito ay personal na inamin ni Bula silang routine monitor balance sa mga ganitong kaso. Niya na base sa mga lokal at international na pag-aaral, maari ngang magdulot ng infectious disease abnormality sa immune system ang pagkaka-expose sa mga naturang chemical.
1: Si Bueno sa
0: Hiniling ng isang transport group sa gobyerno na itaas ng 2 piso ang minimum fare dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel bunsod ng muling pagsiklab ng giyera sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa grupong Manibela, kailangan ang 2 pisong dagdag sa pamasahi upang makabawi ang mga tsuper sa kanilang pagkalugi mula pa noong Marso. Ibinunyag ni Senador Panfilo Ping Lacson na may hawak umano siyang mga dokumento na nagpapakita ng halos 500 milyong pisong lifetime casino win-loss record ng isang city engineer ng Taguig na iniuugnay niya sa isinasagawang investigasyon at umano'y anomalya sa mga flood control project. Sinabi ni Lacson na ang naturang city engineer ay madalas umanong makita sa kasino at gumagamit ng 2 aliases. Yung city engineer, hindi ko nababanggitin yung parang, pero labas-pasok sa kasino, yung lifetime na win-loss record, 2 aliases ginagamit niya. Nasa akin ang record, ayon pa mga katindugon kay Senador Lacson. Nag-umpisa ang patut sa dahan ng 2 senador ni Senador Alan Peter Cayetano matapos na mabanggit nito sa kanyang live stream nung nagdaang araw na lumubo ang yaman ni Lacson base sa kanyang 2020 si Lacson sing tinatago at lahat ng kanya'y galing sa legal na negosyo ng pamilya. Dahil po dito, mga katindugon, ibinuyag-nyag ni Lacson na sa Taguig mayroong ghost project.
1: Bueno sa King.
0: Taod-taod, mga katindugon, ang iba pa.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Group.

0: 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at

0: frame. Asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-33987 or 0908-943-7958 for more details.
1: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Pro 8 Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat pyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tire? Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na servisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan.
2: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal di. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya aliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
4: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
5: Hanap nindo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises. Makukuha kaipuhan pag-abot sa hardware and construction. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin. Gabos na klase min semento. Arugan. Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba, ang paid, Gcash in, and Gcash out, asin, magil sa ape, home credit, dakulun pang iba, debit card, asin pwede nindong i-home credit, ang mga kaipuhan nindong hardware materials, sa baratong presyo, presyo, aso, garantisado, kayang-kaya pa, nang pulsa mo, Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616. Jaya Enterprises.

0: Sibuel Osoa. King, King, King.
1: Philippine Standard Time. Minutos na makalipas po ang alasais. Naka pamahaw na ka mo. Ano, Manong John sa Peter, Madam Dorena, sa to yung pamahaon dyan? Maray dyan ki Ate Bet Barsagata, 24 oras, permingigwa. Sabi ni Dorena, pagal-pagal nga, pagparagibo kike. Dahil bali niya ako, pagal ta may pirak. Magparatukaw ka sa naman dyan, ura, pirak. Maray na, good morning kay Madam Emerlinte, Lorna Napay Botelo, kay Imbol, dyan sa kana malilipot. Kumusta? Michael Las Piñas, Michael Las Piñas. Taga Las Piñas ka. Joseph Mary Jane Gonzalez Barizo, kumusta po ma'am ang sa tuwing beautification?

0: kay Madam Mary Jane Gonzalez Barreso, ha? Kay Analisa de la Rosa, maray na good morning. Sa mga taga-baroda, barangay 4, kan malilipot, ha? Mapagirumdum lang kita, ha? Kamu po, tinawananin duwang bulan, kan mawasa na magbalyo na po sa bagong koneksyon. Programa po kan lokal na gobyerno na gabos na mga miembros consumidores o consumidores kan malilipot Water System Administration mawasa na makan makusog na bulos kan tubig. Kaya haros paduang o pasarong bulan na di sarong bulan na sana ang natatanda para sa itinauno sa Indong Plaso kan mawasa. Kanakaliis na mga aldaw ang pinahit dyan sa Barangay 3. Yeah? And maray man so turn out dahil ang haros yao na sinda nakakabit sa bagong koneksyon. So ngunyan, dyan na po sa Barangay 2, buda Barangay 4. Aha. Dahil na po magpara duwa-duwa na magtinir pa dyan sa luma, ta medyo maluya na talaga ito. Maluya na ang bulos ka na nindo dyan, tubig. Kaya dyan na po sa bagong koneksyon. Yeah? And hopefully, sa mga maarabot na aldaw, kita man dyan sa Barangay 1, magkaigwa naman ki mainline, gikan duman sa bagong koneksyon na talagang nag-aalintuto mga katindugon ang bulos kan tubig. Aya, so utron po niya to na Barangay 2, Barangay 4, 2 months lang po ang itinausa sa Indong Plaso, tangani na maglipat po kamo sa bagong koneksyon. Pero and saro sa mga risikitos, dapat magpa-clear, magkaigwa ka muna ng clearance sa kan mawasa na maaraman tibaad kon nagpapabaya kita kan sa tuyang obligasyon. Tibaad, sige sa naman ang gamit niya to, day man po kita nagbabayad bilang party kan sa tuyang mana commitment na makapaghiras duman sa maintenance kan sa tuyang water system. Nya day mambangaya kami ki contador o di da kulang pabor sa indo, pero isisingil sa indo kan mawasa mga katindogon itong ₱70 na kada bulan. Di mga katindugon, kung nagparapagwagawa ka mo dyan kan tubig, di bintahi sa indo. Pero, kuhana, makisumaro kita, mag-share man po kita kan sa siyon na magikitang responsable sa paggamit kan tubig dyan po mga katindugon sa malilipot. Particularmente, pigsiserbi kan mawasa. Tandaan po niya to, ngunyan, magayon ang bulos kan tubig dyan sa satunya. Dahil taman sa abot kon ngapit na panahon, itong kapungulan na tiga susulsugan po niya to kan satunyang source, maghiraman ana sa iyang bulos. Kaya nga ni, ang satunyang alksinon, panagos mangyanaray, ang paghanap nin mga sources na magiging alternatibo and para po sa mga masurun preparasyon bako po sa satunya kundi sunod na henerasyon na. O lugod mga katindugon na mamati niya to, na mamatian na kapag ka tultol ang kamautan kan lokal na gobyerno kan sa tuyang mga gobernantes, enjoy po kita kan maray na serbisyo. Kaya maging disiplinado as in isipon na kita bilang party kan komunidad kon mauot po niya to na maging soy-soy and progress. Di magpartisipar as in magbayad kan sa tuyang obligasyon. Iya!
1: Si Bueno Son! King!
0: 12 minutos na makalipas po ang alas 6.

0: The Armed Forces of the Philippines AFP Chief of Staff Romeo Brownev Jr. pala, retired na ngun yan, na Aldao. Ini July 2023 kan i-appoint ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa naunang bita ng posisyon. So ano ini, class 1918 military academy, kaya pigihiling kung si Sayan masunod kung si Dadigne bilang chief mga katindugon. Tabaga, sundo sa nasindang 56 years old pagserbi manong money sa mga ining mga uniform personnel po niya to. Sundo sa nasindang 56 anyos. Ibang agencies, arugana sa Department of Education sa mga empleyados kaini, mga paratukdo, mga katindugon, sundo ka mong forever o forever kang kabuan mo. Sundo ka mong 65 anyos, sundo ka na kaya pa, ha? Sundo pa na kaya akad sa indong sa dire. Ayan, pahiton sa nang pahiton nindo. Yeah. So sa uniform person yan, sundo sa nasindang 56 years old. Pero ang iba nga ni, kapag ka naka 20 years na in service manong money, nag-optional na sinda. Automatic, pipahit na ninda ang oportunidad. Tangani na mas mahiwas ang panahon ninda para sa familia. As in, lalo na kung mapirak maparo, establish nin sa diring negosyo. Mga katindugon, nag-aapod ko ta na kita sa senior si Vice Mayor Baby Glenda Ong Bungaw. Tangani na makakualaman kita ki informasyon na si mga pwede niya itong i-expect ngun niya na Aldao sa saindang gigibuhon man na ulat sa bayan. Update sa mga naging performance kan sangguni ang panlungsod kan syudad ni Tabaco sa nakalihis na sarong taon. Yeah? Pero base digdi sa program, gabos si Kawani magbintilar man kan sa indang mga naginibuhan, indang mga tinutukan base sa mga pigkakaputan kan mga committee ba. So naarog kayo kuntang aning ana publiko nakakasabot, ha? Kan mga pinagigibo kan sa tuyang mga opisyales ang 2020 naman bagamanong money preparasyon na naman para sa 2028 ya, ang pagirimdong ka na One Radio King
1: Attention adults and senior citizens, di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, Scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness, tai chi exercises, elderly bike exercise and yoga. Habol na sa kanilang July special promo for 100 pesos with free drinks para sa mga 50 years old and above at 150 pesos for 1 hour para sa mga 30 to 49 years old. Hanggang July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Wellness by Kids Elpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Kinaleta, Tabaco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea. Your new home for health, balance, and vitality. Wednesday!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email us at PAGOR.PH or call National Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement,

0: si Buen Osa.
1: Kinakun. Mayumukun. Manatukun. Alambanggi.
2: 23 minutos na makalipas po ang alas 6.
1: Wow.
2: Kumusta ang pagiling nindukan telenovela? Ano nga yung buena telenovela ang pigmimin mo? So, sa impeachment court?
1: Alagang dadayuhun, basta may iskilan.
2: Doon mani na pagtanto na kapag ka saabot mo talaga ang dalagan kang kinaban, panchil, jukno, manungod duman sa mga furo fishing expedition ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Tamala, kasuod ba ang pigdiskusyonan mga katindugon kon tutugutan ang prosecution duman sa saindang kahagadan na bukasan sa publiko ang bank, tank, and AMLAC related records siring man mga iba pang dokumento kan mga attorney Carpio asin Vice President Sara Duterte. And nailing po nindo si mga diskusyon kan mag-inibong na lado. Pero sa kalaunan tinugutan mga katindugon kan kuyan na dapat magpaluwas ding subpoena para duman sa mga bank account, mga tax records, as in AMLAC related records, sa pagpapadagos kan impeachment trial.
3: Partiality cannot trump accountability.
2: Yan ba'y pinahit ni kuyan? Ni Congressman Chel Jokno na ang confidentiality po mga katindugo na yurak-yurakan ang accountability. Lalo na kung ang mga question na nakasalalay pagdeterminar kung mananggat nagikitang tultol na leader.
0: Si Buen Osa.
2: Di mas maray na nga ni sabi ko na iguanin mga aligasyon, iguanin mga akusasyon, aning mga aligasyon sa naman na sinprodukto nin imahinasyon, itong mga pigko-question na mga dokumento ay di idayag na sa publiko, mga katindugon. Iya, so sa mga masarunod na aldaw, mahiling po niya to kung ano ang magiging balitaknakan sa tahaw ka na prosecution as in kan depensa sa pagpapadagos kan impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ang gusto niya to katotohanan as in sa paagi kan gamato talaga ang totoo. Kaya para digdi suna ini matapos na ang gabos.
0: Si Buen Osa.
2: Maaraman naman ang gad ko na igwang katotohanan ang mga akusasyon o dai. Kaya di pakatapos kayan mga katindugon.
0: Si Buen Osa.
2: Si Senador Tolfo puminahit man duman as in pigpadangugan ang mga pag-iribang Senator Judge na sa kuya ngayang nariparo sa nakalis na mga aldaw na an impeachment court pinagagamit tangani na idepensaan sa dire magpalinig mga katindugon as in magdepensa duman sa akusado. Sayang nga yan panahon, sayang nga yan ang oras. Minsan nalibong ako agay iba man pa no an impeachment court duman sa regular na korte ang judge bagaday man nagpaparatara man.
0: Si Buen Osa
2: ana nagpapara sa regular na korte ang abogado kan pigkakasuhan kan depensa asin siyempre abogado kan nag-akusar

0: na presiding judge o itong judge sa RTC ngaya o sa Municipal Circuit Court, nag-guide sa naman duman sa balitaktakag inibong na kampo. Pero sa impeachment court, ang mga senator judges niya to, mga katindugon, tama si Senador Tulfo, ano ha? Napa, ano ito ta? Ha? Iba naman ang dalagan kan mga pigtat. Nairitar na naman si Idol. Matindi man si Idol. Inabansa na, ano ha? Na minutos na makalipas po ang alasays. Kasod, maigwaki ang sabi kaniba, silent protest na duman sa may atubangan kan Kapitulyo Provincial. Ang magprotesta mga katindugon, diretso po iyan na pinagagan kan sa tuyang konstitusyon na kung igwa kita kinaririparong pang-aabuso o kakulangan sa satu gobernantes, maninigong asin dapat na kita magpahayag na disgruntled kita sa imong performance. Maluyaan sa imong performance ngaya Gobernador Noel Rosal. Pero anong nangyari taka mo nakabunit? Ano ang nangyari ta day ka mo nin kusog nin buot na magpahiling pandok?
1: Lato ba na yan?
0: Parihas man kan mga yaon digdi sa social media. Mga makusugon ang buot lang lastarduman kung minabanat mga katindugon paguna mo iuna ang pinakamatali. Pero kung man maray mga katindugon taan pinagagamit fictitious ang kinabudanin do iyan nag-organisar kan mga surusaylin prosya kanalbay na mapahit ka mo, nakatalukbong ka mo. Diba? Supog ka mo. Tatibad kod mamid bida, nakabubinayas. Ako, kod masabay ako sa mga puro-protesta mga katindugon, di ako matalukbong ka sa kuyang pandok. Sa gustong sabihon, pag sumilabay kita sa iyan, nasasabto ang gusto niya itong mangyari. Ha? Aram niya to ang satuyang ipinaglalaban. Pero kung matalukbong po kita, nagaribaga sa mga dahil mo masabutan na kinaban, madali baga mag-conclude, adi? Takot ka mo. Susupog ka mo. Tapos sa indong mga placard, iwinalat sa nanindo sa gilid kan sarong mall duman sa siyudad kan Ligaspi. Giinggan niya tawiban para taguta nagta sa luna niya to digo as tindugan riparaman na sa saban sanaman kita dyan o kun bako dahil manindo mababasol ang publiko mga katindugo na isipo na kamo binayaradan. Nag-receive ka mo nin bayad kaya nagsabay ka mo sa ilian. Dapat makusog niya to tatotal ang magprotesta gigarantiyahan kan sa tuyang konstitusyon. Igwa kita ni diretso ano mga katindugon ka sistidong mga paano kita to na naitangani kayang ipaluwasan sa diri niya tong pandok ikinaman kunarog na kita kaini na nagpaparapagamit kita sa mga sumbikalan ay dumanan
1: pulaw ka
0: punigwaning basihan at sa indong lang ipuanin iyaman ay uutron po niya to igrerespetaran niya to na magprotesta tapi gagarantiyahan po i Philippine Constitution pero ipo na tubudan ka mo inagsasabay sa protesta dapat igwa ka ba sa dindo aro ang karni ngaya 125 ba ngaya baybay 600 unam tibo ka ito ni Noel Rosal nangunyan nga ni may nakapinding sa salawig mga katil.

0: public hearing sa maabot na pizza ba? Manungod sa pagkansingil ta na sa sabutan ba kanindo? Ah, mahal na ang gabos na barakalon. Pero siyempre, ang mga upo na sa sabutan maninda na, dahi pwede na. Ang mga pubring tikoy, magulpe. Iya?
1: Iya ba na ang pahit?
0: Pag luminaban ka mo, manindugan ka mo, ipahiling nindo ang sadiri nindong pandok. Kung nagaribag sa rebuilding. Manong mani, ikinaman kita. Dahi po kita magparagiribo ka iya. Inot makasupog sa to. Makasupog po sa to na pagparaimputa kaya kita yaon dyan nagsasabay sa mga suro silent protest na nagpandok, nagtataga, nasusupog ta kita binayada. Huday man indo bababa kut ah, maging arog ka iyan ang sa indo.
2: Paraimingan sa atlas, buda sa pag-abante.
3: When o sa
0: King 37 minutos po ang alasays. Marina, good morning, Sydney. Kumusta? Nakapag-taon na supi sa tuyang gobyerno na maglipat na dyan sa satuyang resettlement site? Mas maray, mga katindugon. Maski na puro pa, no? Magkaigo na lamang kita kay peace of mind. Although, dahi taman pa. Sa indo na padagos, iguanin mga kahandalan. Paano nangayaan sa muyang han? Paano nangayaan pahit kay ni arayuo na kami duman sa sabi? Maabot ang panahon, mga katindugon, masasanay sa naman kita and then marirealisar po niya to na ang gabos na pinagigibukan gobyerno para po sa satuya. Marahindang Ason Binamira Regrabis Elina Valenzuela Maray na Aldaw Sir Buen, asin sa gabos na paradangog. Kay Fluser Agrabante. Asin kay Bitara. Sisay panganiang niya undigni. Matius na naman kay inyo. Dakula so linangkaw, mga katindugon. Kay Argis. Kansa imo man ng mga luto-luto dyan na masiram. Tanganing dorodritso na an maray na buhay. Inyo. Oy, mga ninim, oras na naman. Ha? Tukal na kamo dyan sa indong mga House of the Rising Sun. Alas 6:39 na, mga katindugon. Ano ang daradaron? Kuntin, mabakal kang oy, Manong Rites?
4: Mayumukun! Pasaway ka!
0: Marayda, good morning kay Michael. Michael!
5: Ulur mahamuton.
0: Jason Di Guzman, Piñaflor, Ate Glet, sa mga taga-barangay sa Desirri Raya, Tess Camatoy Itzaluce, good morning, Erlinda Bulanos, Rosita Bunaw, Aaga, Jael Biran. Po, kaipuhan po na sabuton kita, digdi sa palibot sa mga panahon na ini. Ano nga ni ngayon ito buwin ang dapat sa buton? Igwa, yaon dyan, naglalakaw-lakaw na, perminang halaabaon ang kabulmog, sige ang kakakaway sa indo, sige ras sa mga barangay. Tayan, may planong magkandidato. Uutrohon po niya to na kaipuan magpoon po ay maging andalagan kan panggugobyerno sa lado nasyonal. Nagpupuon ang gabos sa pinakasadit na institusyon kana gobyerno para duman sa mas pinakadakulang utang babago o di sa barangay. Kaya inakaan mga daing kamugtaking mga pagpili. Diretso ta na po na dapat itong mga mapipili niya to may track record na tultol sa pagserbi, dainin record na nagpasali, dainin record mga katindugo na matapobre. Dainin record na kita pigpasubo sa eleksyon. Pila yan na wigon sundo sa kita nakabuto. Eyo tabi. Para mas na maginang limyano ang pagabot niya to sa taon do. Lalong-lalo pines.

0: Tapos kinagtitiusti, usday, basta-basta. Ha? Magpadara dyan sa mga paipit para sa satuyang magiging desisyon. Dapat, maski na nakareceive kita ng paipit, so desisyon po niya na itong magkakaigwa din pagbabago. Please, sa satunya, duman po kita.
1: Si Buen Osa, King.
0: May nagdyan ako manong mani buda manong dyan sa dakul na linangga. Dyan baga? Di kaan maparadasan ako dyan. Ma, ako duman sa mga kang may nagranima na nakakutsi sa kuya. Ngayon, Bino, uy, sir. Oh, mga tiya, mga tiyo, si Buin o mga board member sa 2020, iniman niya ako. Pasay, maday man kipirak. Kandipirak. Urada ako sa indo.
1: Si Buen Osa. King.
0: Pansa sa tuya mga mabuot na sponsors sa Dinil Bakery kay Madam Gina Nang, sa Barsaga Eatery kay Ate Bet Barsaga kasabay an Enteng Barbershop and Saloon. Thank you so much man sa Malilipot Cockpit Coliseum, kay Boss Boy, kay Madam Girly Bea, siring man mga katindugon, kay Sir Nards, Mambing Asin, kay Lian Kalmada, igo ako digding pigahanap, mga katindugon. So igwa dyan kinag-deliver sa Tabaco Abe Color Mix Paint Center. Ngunyan, naka-address nga ni isa sa inda, pero day man po, ining pangara na ini sa inda. Tibaad kon midbid nindo ini, taga-salbasyon, Limark Borgaño Bulo. Yaon po tabi, so sa imong kuyan, ano ini, package na pig deliver kan rider. Eya, Limark Borgaño Bulo, Color Mix, Zone 1, Salvation Tabaco City, Albay, South Luzon, Tabaco City, Albay. Kung kamo, kung sa diri po nindo ini, Mr. Limark Borgaño Bulo, pagbukan, Tabaco Color Mix Paint Center, dumanon po ninda. Ayan. Tasa sa indong package niya, undyan. Martin Duago City Council, Chairman Committee on Appropriation sa Sanggunyang Panlungsod, kan siyudad nin Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso. Tibaad kung makapasir yan, ano ha? Sa Legislative Building kan Tabaco. Tapig imbitaran kita ni Ate Glenda na magdangugman manong mani. Parti ka na linkages niya to, ha? Sa baho. Gador, malay mo. Sa mong manara ni Una, sa ino po nagtitintiwin, tindugon na. Today be wise, God bless. Ako po si Bueno, tindugon pa.
2: You're listening to What News FM.
3: Tindugon na. Oong Bicolandia.
4: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
5: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang program Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Apat na variants po yan mga ka-wellness na pwede nyong pagpilian. Alin man dyan ang mag-o nyo, siguradong panalo po kayo, ha. Siyempre, nandyan yung original blend natin. Yung kauna-unahang Best Cafe, yung Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na ito. Halos 13 years na pong nangunguna at patuloy na tinatangkilik sa Marisha. Sa palibasa kami na po ang nakinabang po dito, ha. Pagdating siyempre, maliban doon sa nai-enjoy yung pagkakape, pagdating sa tulong sa kalusugan ng mga sangkap, hindi nagpapahuli at bilang katunayan na number one sa Malaysia sa ating bansa. Ha? Yan yung original blend natin. Diyan nagsimula ang Best Cafe sa Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, along the way, lalo nating in-improve

0: tayo ng ingredients pa kasi iba-iba talaga ang panlasa ng Pilipino eh. Tsaka syempre yung requirement ng Pilipino sa kanyang kalusugan, iba-iba po yan ha. Kaya nilabas natin yung mas lalong pinatindi, lalong pinasarap dahil mas marami ang sangkap para lalo kang makinabang. Ha, yan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Syempre nandyan din ha, yung paborito ng mga mag-asawa, paborito ng mga magkakapartner ha. Ekstrang lakas sa ekstrang gana ha, para habang labanan at pagmamahalan ha. Alam nyo nang ibig ko sabihin, nandyan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Okay? Sabi nga eh, basta may black, may balak, mag Best Cafe Black ha. At syempre nandyan din ang Best Cafe Green and Coffee with Herbal Mix, na eto naman paborito ng mga gustong maging macho, gustong maging sexy, kasi itong mga ingredients nito na tumunaw ng ekstrang taba sa katawan para ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan ha. Okay, basta tatak Best Cafe, sigurado ka sa safety at quality kasi aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified. At syempre napili po ito ng Golden Globe Awards at ng National Customers Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Available sa mga butika at sa inyo.
1: Pare, pare, may bago! May bago! Oo, may bago! Anong bago?
2: Best Cafe! Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal. 18 pesos lang per sachet.
3: Still available taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
0: Alright, bago ko po talakayin ang napakagandang topic na nakaredy ngayong araw na to, nais kong sagutin itong texter natin sa kanyang katanungan. Ang sabi niya, good morning po Dr. M, may kinalaman po ba ang sabon na ginagamit kung bakit nangangati po ang aking balat? Kabibili ko lang kasi sa tindahan gamit nangangati ko. Maraming salamat po. Hindi niya na po binanggit ano, kung anong sabon ang kanyang binili, mga ka-wellness. Pero nagbigay siya ng konting description ano. Eh syempre ayaw ko namang banggitin yung description kasi mahulaan yun na, kasi very popular din mga ka-wellness, lagi nyo napapanood sa TV to eh, kaya hindi ko na po babanggitin ano po eh mga ka-wellness. Pero malaki po ang kinalaman ano ng sabon sa pangangati ng tao sa kanyang balat pag gumagamit siya ng sabon. Una, may iba't ibang ano po eh, sensitivity ano, yung ating balat ano, isang sabon ay okay sa iyo, yung isang sabon hindi naman po okay sa iyo ano, lalo na kapag nagkakaedad ang tao, medyo sensitive lahat ng tao, kaya talagang hindi malabo na mangati sa iba't ibang brands ng sabon. Mga ka-wellness, kumbaga may hypersensitivity sa mga ingredients, pwedeng may contraindication sa ingredients kaya nangangati po ang tao. So hindi naman ibig sabihin na masama po yung sabon, tulad dito nga po yung nangyano sa texter po natin mga ka-wellness, kasi yung sabon naman na ginagamit po niya, familiar po tayo lahat, napapanood natin sa commercial, hindi ko lang binanggit ano po eh, yun naman ay matagal na panahon na, kumbaga nasa market na rin, subok na rin, kaya lang maaring siya nagkataon na meron siyang contraindication or hypersensitivity ingredients mga ka-wellness ano. So normal po 'yon, pwede pong maka-apekto ang uri ng sabon na ginagamit mo para mangati ka, ano ibig sabihin, o kaya magkaroon ka pa nga ng allergic reaction eh, o kaya skin irritation ha. Siyempre, siguro tayo magre-rekomenda ako sa iyon na talagang na scientifically proven yung mga ingredients nito ay ideal for different skin types ano. At syempre nandiyan yung dalawa nating Era soaps. Una yung Era 3-in-1 beauty soap ano po, na yan arbutin, glutathione at kojic. Kung ang pangarap mo ay magpaputi, magpakinis ng balat, makakatulong po ito ha, Era 3-in-1 soap, dahil ang mga ingredients nito sikat sa buong mundo ano, na malaking tulong at pampakinis ng balat ha. At din yung isa nating pinaka charcoal soap na nagtataglay naman ng activated charcoal, mga ka-wellness, na tumutulong pumuksa ng mga harmful bacteria,

0: viruses at parasites, maging fungi sa balat, ano po, para maiwasan mo yung skin diseases, maging yung skin irritation. Ano po, pwede yan eh, nasa mukha at sa leeg mo yung Era 3-in-1 soap, and then sa ano, yung paligo mo ng buong katawan, yung Era charcoal. So pareho po yan na aprobado ng Food and Drugs Administration, kaya sigurado ka sa safety at quality. At ang Tatak Era, nagsimula pa po yan noong 2007. Almost 20 years na pong minamahal, tinatangkilik, ano, at marami na ang nagpatunay na napakalaking tulong para gumanda ang balat ng tao.
1: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda.
2: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga. Dahil sa Era.
3: At sinong kulabot?
4: Fresh, hindi ako.
5: Makidistro.
4: Ferong walat.
6: At parang batang-bata.
4: Dahil sa Era.
1: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa Era.
7: Era, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlo kilala sa buong mundo na napatunayan sa masiguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
8: Ako si Salvador.
9: Sa gabi ay si Salvin na.
8: Malagyos, ang ganda.
9: Dahil sa Era.
7: Era 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration sa mga supermarkets at butika.
10: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbaba. Na sa Era charcoal soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
11: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enriched with activated charcoal. Era Charcoal, the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Mga ka-well, nito ay may karagdagang tips ako sa inyo tungkol po sa demensya. Kasama na po dyan ng Alzheimer's disease. Ano? Mga ka-wellness, medyo lumalala po yung kaso ngayon yan. Dumarami yung tao na nagkakaroon yan, lalo na po kapag nagkakaedad na, ha. At ako, nakakita ko ng mga pasyente po niyan, talagang, kumbaga, yung kanilang ano, pagtanda, ano po, mga ka-wellness, halos hindi mo na po sila makausap, nila hindi na rin halos makakaw. Kung po silang ano, nakakalimutan, ang totoo niyan, halos wala na po silang maalali yung mga pangalan ng tao, mukha ng tao, maging yung pagsasalita, ano po. At ang totoo niyan, hindi po biro ito. Ang sabi nga ng mga doktor, maging yung paghinga ay pwede po nilang makalimutan kung paano, ano, mga ka-wellness. Alam niyo po ba, ano, maliban sa mga nabigay ko na po sa inyong kaalaman tungkol, ano, kasama milyar kayo, kasama na dyan yung Alzheimer's disease, po ba na yan ay pwede na pong mag-develop decades before pa lumabas? Sa makatwid, mga ka-wellness, dapat hindi nyo na unti-unti yung symptoms na nagkakaroon na kayo na ano, nagiging makakalimutin na kayo, ano, o kaya nagde-develop yun yung Alzheimer's. So alam nyo, dapat now, ano, kahit wala pa kayong nararanasang mga symptoms, magsimula na po sa pagsarili, ano, dahil may mga paraan maiwagin, lumabas ang sintomas, maaring 20 years before, bago lumabas ang sintomas, ay hindi mo alam, nagde-develop ka na pala na. Sa marami ko nang naibigay na paraan yan, o dagdag po ito, ha, mayroon ako ituturo sa inyo na 10-minute exercise every day na madali lang gawin para nang sa ganun habang tumatanda kayo, hindi po basta-basta mag-develop ang demensya, okay? Ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
12: Bilang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo

0: views ay masasuwi na aking naginhawa. Diba? Nang tumaraw na nagpapatuga ng mahusay ang Q-Side.
1: Q-Side Massage Oil, mayamas natas ng luya, sili at grape seed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, gat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Side, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Ikaw ba ay sakitin? Malamang, ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalakpan sa sakit. Dapat ay komplet sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium. Best Food Supercent na aprobado ng Food and Drug Administration. Kaya napaka-safe inumin.
3: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
4: Ayan ha, mga ka-wellness, narinig nyo ang Best Caps Mineral. Uminom kayo niyan isang kapsula araw-araw. Yung mga minerals niyan maliban sa

0: sa kalusugan, siguradong malaking tulong para po sa kalagayan ng iyong utak, sa brain health po ninyo, para hindi po basta-basta mag-demensya. Malaking tulong po ang mga minerals ng Best Cups Minerals Food Supplement. So, one capsule a day po dyan, ha? Maliban dyan, ito yung 10-minute exercise. Una, yung first 2 minutes. Ano gawin nyo araw-araw to? 10 minutes na naman to. Yung first 2 minutes, mag-breathing exercise kayo. Inhale sa ilong, then buga po sa pamagitan ng bibig. Dahan-dahan, huwag nyo madaliin. So, po yan, inhale. Okay po, ay sa bibig, mga ka-wellness. Pagkatapos dyan, di ba, 2 minutes yan, 7 minutes na maglakad kayo, pero yung tinatawag na task walking. Habang naglalakad, i-challenge nyo po yung utak ninyo. Halimbawa, magbilang kayo ng paatras, ano? Kumbaga, imbis na pa-forward, parang niya, 198, ganun, habang naglalakad kayo. Pero maganda yung may decrement ng 7 o kaya ng 8 para medyo challenging. Halimbawa, 193, 86, 79. Kumbaga, may difference na 7 o kaya difference na 8 para ma-challenge po yung utak ninyo. Ang tawag dyan, walking. O kaya habang naglalakad, mag-recite kayo ng tula. O kaya sa bawat hakbang ninyo, ano, sabihin nyo kunyari, yung unang 10 hakbang, bawat hakbang mag-iisip kayo ng hayop. Then yung sumunod na 10 hakbang, bawat hakbang mag-iisip kayo ng pagkain. Ibig sabihin, nag-challenge po yung utak. Kasi yung pag-e-exercise ng utak, mga ka-wellness, ano, isang paraan yan para maiwasan ng demensya pagtanda ng tao. So again, 7 minutes yan na naglalakad habang nag-iisip ng mga challenging things. Ano po? Eh maganda yan kung naglalakad kayo kasabay ng pagpapaaraw. So may 2 minutes na breathing, then 7 minutes na task walking, and then yung huling minuto, ano po, mag-humming kayo. Ibig sabihin yung kumakanta na wala namang lyrics, hinaham nyo lang yung kanta, yung ganun-ganun lang. Alam nyo, napatunayan po yan na napakalaking tulong yung humming para po yung blood flow and oxygen flow sa utak ay mag-improve, mga ka-wellness. At yung task walking naman kanina tinuro ko, napakalaking tulong po niyan, brain health. Laking tulong yan para maiwasan yung demensya, mga ka-wellness. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
1: One Radio, News FM. Your best souls and music. This Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best. Natugtugan in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Naking Bicol, Motolite Country. Pero saan kaya ako bili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan. Ay convincing at pangmatagalan.
5: Come to where the Motolite is.

0: Ako si Rex Bortalbiti, tao na lalagas at aking buhok. Yeah, kaibigan, ito ikad ko iba. Effective nga, hindi ang paglagas na umapalpito. Mas mamakbang yampu.
1: Ira Natural for Minerals, Dandruff, Thicken, and Strengthen and Restore Hair Fall. Ira Nakapu, available in supermarkets and trade.
2: Ang prosendoke, ang tinidong 8-pay, cash in or cash, a jig, sa ng sendang brands, yung tabay. Teta ba, ground floor, chaup sa albay. San Isidro Ilawad, maliliput albay. Purok 4, San Lorenzo, Tabaco City, and top sinipap sa Santok. May problema, Gcash, magdulo mesto.
3: Trend ng madadamo. Trend ng national.

0: weather parada. Threat para maiinit parada. Parada. Ready na. Try taga Pangber and Sakarong Taga. News FM 30. Hatun sa Indofe 8 with Herbal Cafe Gold 20 pack. 4-in-1 Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix Sanj Oil 10-in-1 plus 1 Health Gram Best Cap Food Supal sa mga butika nationwide.
1: You're listening to One Radio
0: FM sa buong Bicol. Parada 30 ang look. Rada,
2: Rada. Diyos mabi kabian parada kan sa tuyang mga barata. Ngunyong pong aldaw test 21 Hulyo taon 2026 kay bahagatod kan sa Technical Department yon chan si Manny. Ako mantabi si Ed Bordeos ang tagapaghatod barata. Tutulos kita sa bagan sa tuyang mga barat. Nutun tango na tabi an update sa kan sa tuyang
0: parada.
2: Southwest mo nakara na may paraw asensyons kan Luzon asin sa Southwest Monsoon Abaga Visayas Negros Island Region Sambuan Tinapon Seriman Metro Manila Administrative Region Memaropa Batanen Sambales Batangas Mindanao magiging sumasungitan isolated ang mga pag-uran or thunderstorm mantang localized thunderstorms magdadaramagod na isolated thunderstorm parte ng nasyon na Iguapo form advisory naman Southern Luzon kaso 35 nin pagka kung saan makaka-experhensya nin mo sa konminsa kukusog ng mga pag-uran na may katasin makusog na parosa experhensya parte clone siringman sa Marinduque turar nin buong oras asin pwede tar sa mga pagpersigun po yan sa hanapkan kan sa tuyang panahon hatod po sa Sendokan Kaping Herba 1 Best Kapi Go Blanc Sendan Best Kapi 1 with Herbal Mix Gababaga Butika sa Market Nationwide Pinagma ang ulat sa bayan kaniksingan Canwaco City sa Panginoot ni Mayor Ray Bragais sa pagpahiling ang mga naging mga programang gibuho na sunod na laktang sa pag-asenso kan siyudad ng mga pinag-governor Noel Ruiz Go kan siyudad po magandang sa asin mamanuhaan na sirip manlain-lain stakeholders sa ni Mayor Iyang ulat piling kaini na program la mismo sa iya na Rinaldo kung sa indig na kasentro generation so sa iya environmental protection empowerment nutrition and health cultural transformation livelihood development the for all as in an organized reinchin sa istorya kan ulat sa bayan digdi sa tabak na bako sana ang nagpresentar o kaya nagreport na ginibuhan na ang mga depart na sa corribation kan na ang naglatag kan sa inda naging ako sa law nina sinaponin pagkaga atod sa sa industan and wild drink papabalo nin juice sa inyong mga aki sa kada beses pasiguro kamo mga mina dumana kamo sa juice na masusta ayan in one plus ka iyan tabi mabigasin sa mga supermarket nationwide dapat sa indong mga kaaki sa mga detalyes kita kan mga lokal Iksagi Protection Albay ang upamayanan sa mga barat bilang pag-obserbar ka National Youth Month sigun may Provincial Fire Marshal Fire Superintendent Jerickson na inian paagi kan sa paaging inikan mga aktivin sa Fire Olympics mismo sa mga barangay prito rambita ng mga programa kay Gwasinda nin pang community fire guy na spandar sa kasulo kasi niba pang insin mangyari sa sendang lugar ang laknang na magkaigwalti sa pag-implement ko hudas inigwa ron mismo na mag-respond warapan mga responder halis sa national agency tangani na masimbangan ang namahensya.
0: Parada 30!
2: Nagkampangan kan Kapitulyo, Bitbit, Pakarot, Ansin na sa paragos sa pagmahal kan mga quarry agri kanalbay. Anya-kanyang Bitbit card ipigbogtak ansin ng ang gaba sa nahid protest sa siyudad kan Ligaspi pakasulot. Mientras tanto, kung sa tuman ipigpresent Noel Rosal sa sayang ang sayang proposal by Bison Graban sana para sa gabos sa kutsangon niya na pinapagad opisina kan gobernador Manong Udigdi. Alas na nin pagkaaga ang Alawable Energy Alliance on area sa Pitis Electric Cooperative Incorporated sa Greenference for Climate kanagtalikod na daw ay gas pisit. Sinabi ni President as in area Rose Marie

0: interest na pundunan nga para magsasapribadukan kooperatiba. Interest, kinakaipuan nguna. Morning independente, komprensibo kong audit sa utang. Analay ko na pinagkakarkurong mix-bilyon. Grupo, tabang una ang pagbabayad sa mailuwadalan kan mga stakeholder. Resulta kan o ipig suwisyon ang pagpapautoba ni Neko Opto ko o pasin LG model bilang alternatibo sa siyon. Nangangapunan ng mga pro o sa saro lead rehabilitation ani na maprotehiran ang pampublikong pamantinir ang variante asin masuportahan na ano beheto kanal makuha sa renewable energy pagabot kan 20 kung sa tandagin na man pagsasan na kooperatiba. Matapos aga si Governor Noel Rosal bulat sa bayan na paning agma na bulan na tangata sunan kan mga miyembros ng Alba Electric Cooperativa ing kapalaran na kaini sa iya pang ipig-exam na popoy ang mga member anuan mo yan inda Chicken Night Brada 30 alas 7.20 na po na ng Cleared Al College of Legazpi. Matapos ang seed assessment, tiling asin ang bomb clearing operations kaso threat na resibi ka na special Facebook page kani. Sigon ti polisis alas 6.15 in pagkabanggikan na nagtalikod na kan makaresibi ang screen humang minsahe manong pagsabog na ang senior high school asin junior high school na. Epic report ang insidente sa Legazpi City Police Station bandang alas 8 ni kasudma. Dailan tangan na tulos na ipaot mga security and emergency protocol. Kasunod kayo ng security paneling ang Legazpi Station Provincial Exam. And unit kani nagsagibong cyber investigation antay number 5 tangan na ang kantahe kung sabling it bandang alaw na 15 in pagkakara kas naligtas sa campus matapos siyon ang nakuha ang anong device. Paragos man ang koordinasyon CCG sa resulta kan cyber na katabang sa pag-arams asin ang pagsasangat nin magkakanigong pinag-share to man kandigasyon sa ang gabos na bomb ang pinagsisimbagan nin may tulos na professional siguro ang kaligtasan asin ang kan mga inyon sa asibliko. 53 siyaryo kan walang good DSWD Bicol sari ang magsa upli PBBM sobra kong beneficiaryo sa Brank Naxmil sa assistance Kenny Robredo pinara na magkanabot na 28 Parada. Parada. Emergency na katala na i-call enter board sa Webes. Parada. Yan asin ang iba para masunod ang kanagakapirang Parada. Parada. Casino Plus Plus Plus Winners every Wednesday Orsaya ikaw na ba ang next na mo Casos Plus Gambling is for 21 years old and can be a stop. Email responsible gaming H or problem gambling hotline 28248956.
1: Sa panahon ngang magkaroon ng mabuting kalusugan ang karamdaman lumala. Hanap mo ba ang mabito? At alas sa dito ka na XMed Medical Group silang laboratory services tulad ng blood test, count test, blood sugar, cholesterol, uric acid, print test, liver function say test, cis, pregnant stool exam, PAPS ECG. Medical services meron ng flu, pneumonia, at B-vaccine. Checkup for kids, internal for adults, OB pregnant moms, at for ups. But wait more, dahil naka-off ang kanilang electrotherapy treatment session ay patients. May chronic pain dahil sa arthritis, ADHD, at anxiety, PCOS. Katulong ito ng dang brain function, anti-aging, malinaw ng mata, daon ng dugo. Available din para sa appointments ang neuropsychological evaluation. Ang aming clinic sa Palmer Building, Barangay Bombon, CD Olivar. Bukas kami, Monday to Sunday, AM to PM. Queen's Medic and Laboratory. Dietitian treat with compassion. May bag ni Osang fried chicken ha. Chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75-8. May fa. Manok ni Osang chicken na sira. Chicken nuggets gugustuhan ng buong pamilya. Mga bati sa labas, sa loob. Swak sa bawat kagat. Ang manok ni nuggets. Osang chicken nuggets. Sulit sa presa lasa. Kaya, be available sa lahat ng manok ni Osang.
2: This day na magyaon sana ang St. Jude Animal para itaoan ay puhan. Day maghadi ta sa St. Jude Animal makukuha at puhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude after an makamrot, ayam o ikos. Protihiran ang sadiri blaon an ra ng sa indang Facebook page ng Aniter.
1: On Animal Bite Centers Building 3, Tayhi, Tabaco City. Near Amando Cope House, contact sida sa mga numero 0876-1990-46119.
3: Alta presyon, isang karaniwang sakit. Keep ng pagtibok ng dibdib. Sanhi ng kamatang bantayan. Pagkaso, pinagsama sa okra, sa naks jeans tulong para mapanatili sa normal at laban na presyon.

0: hapon. Regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, Ball Capsule. Ang bossing ng mga...
1: Huli ka, Faye Green, 6-in-1 Coffee, Herbal Pangalan.
2: And skin, akong estudyante.
3: Bakit nang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antes eh, pero siminom ako ng bat, napansin kong mas sa focus.
3: Ano ang nagustuhan, best Coffee Green?
2: Napansamalakas ang imo, hindi magkasakit.
3: So ano po ang mga mahilig kumin?
2: Masarap po ang best na hindi masyadong dahil may na natural sweetener.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Cafe Green, Green Coffee with Herbal Mix. Farma sa inyong lugar.
4: Barada 30, Barada 28 na diretso pang detalyas kan sa tuyang mga bareta. Talaan na magkondusir ni Impulse Exercise and Bicol International na Webes sa tuning aga sa kodalauna ng hapon. Sigun, National Manager and Busito ang mag-UN accident ramp sa aeropuerto Consender sa Alisaman in Lanur sa Alisa Provincia Canalbahay. Dagdag pa kani na warang sa naunang bitan ng oras pinagsaysay pa kani laknang tanganin ang kandaan na katabang kan mga responding asin ang koordinasyon sa na mag-assist in kaning emerhensya. So pinag-share to man na ni Busito ng drill asin parte kapuerto tangani na may handaan ka ini. Umagin ang na pwede pa Oswanga pa responde. Nyar Karante kan Free City si dating Vice President sin ngunyan na Lenny Roberto sa 2020 elections kan Panginoon ang Angat May Ayala Triangle duman sa Makati City kan mag-umagahon na Robredo sa Gabos na Ras Eberopig sa Bajau kan mga partisipante na di dato na subot o dumalaga naman siya siyon sa mga organized fund run kuanin tama kang ang mainikan pagsabata pusol kan asin bayanihan sa mga individual pamilyon komunidad 30
5: Tibining Tigdus Mil Lakas Assistance at webbing beneficiaryo package for in the transport or assistance social and Bicol duman sa Berak Katanduane puon sagkod ngunyal aldaw CSW Bicol 521 group 2 beneficiaries ang enot na nakaresibikan ayuda kan payout kasabay sa group 2 ang mga nagtitios na maging tios ang kabuhay bako benepis o walang sinan may income ninsa kung porsang kausa poverty mga benepisyan 2024 kami monitoring system o CBMS Philippine SD asin kadip economy planning and development kay DSWD Secretarian Obeto Kondusistans our ka mga benepisyan kan inflation katakod kan baretang yan sa 42 pinagkakarkulong nasa 53,000 bilang gutong propin of social pen sa bilog na Bicol Region piglalabang sa uplip-up ni Ferdinand Marcos Jr. Curly Abila and Kan Innovations at DBWD na ang mga kosyaryo makakaresibi ng karagdagan na dos na 1 assistance sa 3,000 na food na sa inda sa lindong kan walang gutong PSWD ano na itatao bilang kasimbagan sa energy na kausa lago sa Middle East na may obhetong mabawasan na ang epekto na vulnerable na mga official na inakasudma Julio 20 taon sa nakatalan para sa naunang bita ng mga benepisyo sa Agosto.
4: Barada 30.
5: Ang tamang oras 7:33 pag
4: Barada
5: sa St. Ferdinand Marcos Jr. sa Bento Mantaga sa 50% ang trust rating money by Vice President Sara Duterte survey na pinagpalawas kan Pulse Incorporated approval sing sa kamyong nagros ning 7% sa approval ratings auning 5% as in 7 ang ipig ng distrust ratings na da kan presidente 8% mantang 51% man na wara sin ng tiwala sa presidente 21% man kan mga ang trust mientras tanto nagtitinera ang Vice President Sara na 58 mantang ang sa iyang distrust nasa 27% as in 56% as in 29% approval tribo poon Hunyo 28 Hulyo 3 as in Hulyo 26 sa paagi ni face interviews 1,400 na adulta 10 años
4: Barada 30 Barada 30
5: Ibinunyag ni si Jackson sa sainda na o nasa inda na subot na naraman na ang sinasabing bagma ni si Terketa na sa kickback ali sa multi-billion na infrastructure duman. Sigon kay Lacson na kahuro na sindang kontraktor sa Tagiga asin ini ang nagbunyag sa sainda sa 20 ito ang kickback subot ni Cad Contracts duman sa

0: Tabi ni Lakso. Bilog na rin na ang mga testimonya as in inkaso ang pagdokumente sa SAM. Isa sa investigasyon ng bigyan ni Garani kay Tano ang mga aligasyon post project duman sa Taguig. Asering na kita sa satuyang Lotto Result. Lotto Result doon po sabing may maray na result sa salud nin tawo. 18-1 Best Kapi Black as in Best Kapi Green Herbal Mix. Makilista na tabi kan mga numero. Asering kita mga kating Lotto 655. We're combination ng Grand Lotto 655 29 3 14 parang price nagabot na tabi sa 85,413,085 pesos point tabo para naman sa Mega Lotto 6 kuya po ang winning mission in any order lista kan mga 38 5 19 42 jackpot price natabi sa 15 million pesos wara ang gagamirumdom sa natabi mga tugang dinagaswar laran magig magtyaga so ay oras 37 na taaga iyan naman po naging katripunan kalsatuyang sa iba pang informasyon ay follow like kasi nishare sa moyang Facebook page hanapon sa natabi nindo on One Radio 91.3 shout out ko na sa Viber sa Facebook itabi ka mo magnutulos ang satuyang programang Terador sa Iribanan kita sa good alas 9 aga dyan sa technical department na kasangga mga bareta si Manny Almoguera bago man tabi ang sendong naging ta Ed Bordeo sa 1.3 News FM Dugo na
1: Rada 30 Parta hatod sa indo kan 8 in 1 coffee best coffee gold 1 coffee with herb best 4 in 1 coffee green 6 in 1 coffee with Husai massage oil best 2 plus 1 health drink apps caps supplements sa mga butika nationwide. Wednesday.

0: RL Beauty Brand. Support 2221-2520 Optic Cleanse. Beauty and One Place.
1: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamapsigit pa sa lahat, normal lang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix 12 pesos lang per sachet.
3: Marina King James Enterprises, mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises, yahon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, coco lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow block. Nagpaparenta man sir Mortalift at iba pa. Para sa anumang kahaputan, bisyo o mag-text sa 0917-535-599, 0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come on, let's go and build it in King James Way.
4: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
5: You're listening to One Radio
4: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Daing mag-ibok isala para daing masita. Mga kabulastuga, unasyalis, ingat ka mo. Tauni na ang matira sa indo.
6: Tirahan na ang tabakas, tirahon pa kaniba.
1: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay Martin News Director Ed Burdeos. Tirador, tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pantao kikuro-kuro nyon. Detalyado, agresibo. Yan ang Tirador sa Uno.
7: Madadangulig di sa One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugon.

Kaso banggi suulat sa bayan ni Mayor Ray, mga tugang. Medyo bago so kunya na, bago so estilo kan ulat sa bayan mga katindugon. Bako sana ang alkalde nag-report mga katindugon kan sa iyang mga accomplishmento sa lindong kan sa iyang administrasyon. Kundi gabos mga tugang tabi na kunyan inihong involved na department heads sa pagtalubo o padagos na pag-asenso kan syudad ang pinareport ni Mayor. Bagong style ano, bagong setup dati sa mga ulat sa bayan, pirmisa ng executive at madangog ta mga katindugon. Speaking kang ulat sa bayan, ngunyan mampong aga, alas 9, magkakoy gumampuning report sa bayan. Arang accomplishment report. Mga katindugon tabi ang kunyan, miyembros kan sanggunian panglungsod kang syudad. Sindaman ang ma-report kunyan tabi, alas 9 yan. Diyan sa Legislative Building. May nariparo lang ako mga katindugon sa ulat sa bayan ni Todd. Kunya nun ko sa sendo, isyerta. Ini pagriparo para mas lalo pang masabutan mga katindugon kan mga kababayan ta kung ano ang pigre-report sa mga ulat sa bayan.

Buda, ana po dyan, para sa insulat sa bayan nga ni, di ba? Yan ang number one dapat, nga ni na makasentro ang mga naguulat sa bayan. Kansain ng report. Ano nga ni ang Bicol kang ulat sa bayan? May Bicol yan. So mga nag-iba sa silent protest udma, duman sampang kan Kapitolyo Provincial kan Albay, mga katindugon, pinagdududahan kan nagkakapir na ito bayad taanas mga nagpakabonet so mga nagsabay duman. Ginarayada na naman ngaya, igwana naman ngaya kinasa likod ngaya kaan.

Surihan ta mga katindugon ngunyi na aga. Dit sana ta tiba ano da itaman sana magkaurubos. Rimate. Ang transport groups nagahaga da po ni dagdag 2 pesos sa sign ng plete. Aramindo ang transport group na ini poon pa kan magkaigwaning tensyon mga katindugon duman sa Middle East. Aloy na ini nagahagad sa LTFRB na dagdagan sindaning 2 pesos pero dahil bagatabi mga tugang ini o piguyunan ni Presidente Bongbong Marcos imbes ang ginibo ni Marcos mga tugang nagtaw siya ni mga subsidy sa mga chuper, di ba? May mahiling ani kamo sa mga gasoline stations na nagtataw po ning discount sinda. Imbes na dagdag sa plete mga tugang discount ang tigtaw po kan gobyerno sa nasa sektor kan transportasyon. Pero dahilan ta, liwat na naman po na nag-uumento para langkaw na naman arugon yan. So presyo mga katindugon kan diesel, malangkaw na naman. Ngunyan na aldaw, kaya naguhurot sinda, nadagdaga na po mga katindugon, so sa inda pong singil sa plete. 2 pesos man sana, ayo, anhagad ninda. Bako man ngayaan, kalabisan gayud ang 2,000. Ay, 2,000, 2 pesos. Kundi, pag naggagali ni na aprobahan ang mga katindugon, di siyempre, papasa na naman ini sa satuya sa mga parasakay. So mga parasakay, maagrangay, ta, maripangaya ka mo na mga nasa sektor kang transportasyon, may ayuda. Kami ngayon mga paralunadora, ayuda. Igimesa na ngayon lunad sa Indo. Good.

Ano, pagbigyan na dapat bakang gobyerno, 2 pesos na kagadaan? 14 bagang unyan or 15 at magiging 15 pesos na ata ang singil sa mga jeepney. Duman sa Legazpi, 13 pesos pa man giraray. O pag dinagdagan mo ng 2 pesos, ang minimum na plete duman, magiging 15 pesos na. Maray nga ni duman tamay, kunyang papanaglunad ka ng jeep duman, makakamati ka na igwapang baratong lunadan. Ano? 13 pesos? Ha? Katindugon? Digdi sa to sa tabako, dahil nang 13 pesos. Kasi pa digdi sa to, dahil naman. Ay pa duman sa Legazpi may 13 pesos pa man ng mga para kunyan ano, inihong nagtsatsaga ng mga jeepney driver. Kung minsan pati, alawigon ang rekurida ka yan, paghali duman sa daraga. 13 yan mga katindugon, sagkod sa makabuting Legazpi, 13 pesos na. Tapos matalibungon ang jeep na nakakabot naman sa may embarkadero, tapos ang laman kang jeep, mga tulos na ordi makamo, nag-iikot ang jeep. Kaya nag-aagad sindaning omento mga tugang, nag-ibuho naman na 15. Sa ibong ankan tapig o presero kaya mga katindugon yo discount sa mga gasoline stations sa buda fuel subsidy na pigtataupukan gobyerno. Sad-sad ang trust rating ni Presidente Marcos, pero mga katindugon, inihong tindugon pa man ang trust rating ni Vice President Sara Duterte sa ibong ini kan pigkakampang niyang impeachment complaint laban sa iya. Matindi ano pag talagang they may impeach mga tugang si Vice President Sara Duterte sa ilingko ha ini ang magiging presidente talaga sa 2028 mga katindugon. Wala pati kay magabat na kalaban, solamente si Manay Leni Robredo man sana ang pwede kayong maging katapat kung i-endorso mga katindugon kan presidente ni Bongbong Marcos. Iyong gibuhon na pambato kan administrasyon si Manay Leni Robredo mga tugang. Anhapot dyan, mapagamit daw. Ah, mapagamit daw tabi. Mapagamit daw si Mayor Leni Robredo sa administrasyon. Good morning, good morning, good morning.

Sa technical department, kasang katatabi dyan, yun dyan si Sir Manny Almoguera. Ed, bukid aras 9! Hey, hey, hey, hey, hey, hey! Galaw, galaw, galaw, galaw, galaw, galaw, galaw, galaw, galaw, galaw, galaw! Good morning! Dyan sa Merkado Publiko, sa siyudad ding tunay na paggamot, good morning! Good morning! Good morning! Nagralangkaw su revenue collection, ano, kan LGU tabi mga katindugon as compared to the, sa mga nagtalikod mga katindugon na taon, kan parehong

Siyempre, nyaon tabi sa tuya mga sponsor sa programang in Sweet Cellphone and Computer. Draw na tabi mga manoy imana cellphone. Dahil na po magdutabi ipahirahay sa Sweet Cellphone and Computer. Repair siya, magirahay ng cellphone. Pulido ang trabaho, barato sa natabi dyan ang servisyo. Dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, bako sa ng cellphone ang kayang hirahayon dyan, laptop, printer, computer, MacBook, tablet, kayang tirahon dyan tabi. Nagpo-photocopy naman dyan po sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Kung dahil kasinuwerte duman sa parapol ni Ibana na iPhone, aba, pwede ka mangutang pa rin computer repair shop. Eh, na magpaparalaom duman kay Ibana Alawi. Ta, grabe na angkot kay Ibana. Nag-promote ka pala ngayon ng Galgal. Good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Dahil man direkta mga katindugo na pig-promote, pipapalos na duman sa iyang link. O, ipalo ngayon doon sa

Kuya ngayong CP Family. Sugal pala. Good morning, good morning. Marasa pa, no? Kaya dyan na kamo sa sweet cellphone and computer repair siya. Mangutang na sana kamo. And sweet cellphone and computer repair shop, yan po tabi pinamamahalaan ninda Sir June and Bam niya. And branch po ninda, main office po ninda, niya unig di, Kataning sa natabian kan ka sa Old College. Diyan sa Tomas Cavillis Street, Barangay San Juan, Tabaco City, sa may hampangan po kan Chinoy Fire Station. May saro pa sindang branch, diyan manggiraray sa San Juan, sa Siga Avenue. Kung mapasiring ka mo sa simbahan ni San Juan, dyan sa ASY Building, kahilera po kan 7-Eleven, kampangan kan South Star Drug, yaw po dyan nakabukta kan Switch.com Gadget Center. Kaya fight na, Manoy Manoy, Skisweeper! May sumasabit. Excuse me po. Good morning, good morning. Katawang taman, and Tabina's Story, nangangaipuhan nin mga paninda sa indong barangay. Yan. Pamparambong kan sa indong mga tindahan, groceries tabi, kan sa indong kaipuhan. Diyan ka mo magbakal sa Tabina's Store sa ground floor kan Tabaco City Public Market, katayad kan sarong Lotto Outlet, haran niyo dyan sa may food park. Igo dyan kay Bagas na pigpabakal. Igo dyan mga katindukon kay Pamparambong sa indong mga tindahan sa barangay. Kabos sa mga pangangaipuhan nindo sa laog kan sa indong turutindahan sa barangay, dyan nindo tabi makukuha. Day kang kasusuan, gabos na pangangaipo mo, yao na dyan, kaya dyan ka na tabi magbakal, Manoy, Manay! Ang mga kababayan ko sa Isla Can San Miguel, dyan tabi nagsasaraod sa Tabina's Store. Yaon man dyan tabi ang tambak na best kapi green, best kapi gold, best kapi black, buda so best kaping original. Tabina's Store. Good morning, good morning. Salamat si Rocky, Ma'am Yuli, di ako nakadiretso dyan so udma ta. So sa kuyang tricycle, pigbantayan ko tanyaon sa mga gamit ni Pat. Baad niya ako maglakaw-lakaw sa mga gamit ni Patricia. Nawara kay Bantay, kaya di ako nakahali. Dipisil na ang lunadan na daing saliring pina, baad maglanto ag ang mga pangarga. Kaya di ako nakadyansod ma. Salamat tabi ah, Ma'am Yoli, si Rocky. Sa kunyan, bugsok na likido. Nagburo-burugsok manangga. Ege pait sana. Good morning, good morning. Oy, katuwang tawan ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Pakabakal mo nin best cafe. Diretso ka na dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Dyan mo ipagibo ang best cafe bouquet. Ta ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop tabi, nagigibo yan nin mga burak na pangregalo para po sa espesyal na okasyon. Arog po kan Mansary, Weeksary, Anniversary. Kaya diretso na kamo dyan tabi.

0: nindo si Sir Ronnie Bio Barsagay. Follow nindo tabi sa iyang Facebook account, Ronnie Bio Barsagay Flower Shop. Good morning, pag ilaog mo dyan sa may Arco, sa may Hampangan Kansaro dyan na meat shop, iyan na promerong pwestong iyan dyan sa Divino, Purok Dos, sa iya tabi iyan na pwesto. Hanapon nindo si Mr. Ronnie Bio Barsaga.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Good morning man sa mga paraan tabi itatabi. Ang programang ini pinagpipresentar man tabi sa sa Indo, kan Balayo, Gravel and Sand, kun baybay sin graba man sana. Uning mga nagprotestang ini dapat yan nagbabakal sa Balayo, Gravel and Sand. Tadyan, barato ang baybay sin graba. Tadyan, barato ang baybay sin graba. Kay nagmamahal.